0: abubuwan matashi. Me yasa saka lalata rayuwarka da kwaya?
1: Kana da buri, kana da mafarki, amma me yasa kake kashe su da hannunka?
2: Wannan sai ka fara da dariya ne, ka kare da hawaye. Kwaya ba alkhairi bace.
0: Dan uwa matasa, ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace.
1: Tana cire hankali, tana kwace rayuwa.
0: Dan uwa, ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya.
2: Saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi.
0: Ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi, ku kama sana'a, ku nemi ilimi da addini.
1: Ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta.
2: Kar ku bari kwaya ta zama kamar rika a duniya.
1: Matasan ku tashi, ku guji shan kwaya. Rayuwa ta fi daɗi idan ba tare da ita ba.
0: Wannan sakon faɗakarwa ne daga mai saje fassaran Fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon biyar.

وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب

ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم

يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولاً

قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك

Network on monitor telefonei.

Seeking to

0: daga lokacin da matashi ya san ciwon kansa, to a lokacin ne rayuwar kan zama cikin tsari gare shi, kuma daga wannan gafar ce kasa za ta iya amfana da basirar da Allah ya bashi a matsayinsa na jagoran gobe. Sanin madafa ko hanyar da ta dace matashi ya bi kuma, wannan na komawa ne tun daga yadda iyaye ko al'umma ta daura shi a kai, saboda abu ne mai matukar wahala wanda bai taso da wannan tunani ba ya iya cimma abin da ake bukata. Hakan ma shi ya sanya masu hikimar zance suka ce ice tun yana danyi ake tankwara shi, zuciyar da ta mace kuma farfadowarta ba abu ne mai sauki ba, musamman a wannan zamani da rayuwar ta zama kowa ta kanshi yake, ba mai tunanin halin da wani zai shiga ballantana yayi kokarin bada agajin da ake zato. Ga kasa idan Allah ya albarkace ta da matasa masu hazaka, kuma ci gaba kan zo mata cikin sauki kamar yadda muka shimfida a farko, amma abin tambayar a nan ita ce nauyin nawaye? Don kuwa mai sauki ne kaji ana kushe matashi yayin da ya wani hali marar kyau, inda mai kushewar kuma ya gaza fahimtar shi ma yana da rawar da zai taka tun da fari, wanda watakila da yayi da ba a kai ga tofin alasi ne ba. Mun sani akwai tarin shirye-shirye da makunta ke fitowa da su da aka tsara musamman domin manyan goben, ciki kuwa har da dabarun koyar da su yadda za su iya ɗaukar nauyin bukatunsu na yau da kullum ba sai sun jira wani ba. Iyaye kuma su ma suna irin ƙoƙarin da za su iya, kai dai fatar kawai ita ce cimma nasarar abin da ake hankoro. Ba ma kamar a wannan zamani da ake da salon ci gaba da fasahohin zamani suka zo da su, waɗanda kuma suke da sauƙin aiwatarwa. Irin wannan gaba da kuma yadda amfani da shi ta hanyar da ta dace ta ci gaba da kawo sauyin rayuwa ga rukunin matasan, musamman ma yadda baya ga gwamnati su ma ƙungiyoyi masu zaman kansu sun ci gaba da kusawa ciki wajen ɗaura matasan a turbar ribatar lamarin, kamar dai yadda a wannan gaba gidauniyar Wikiya ta shirya taron wayar da kai kan shugabanci a wani mataki na samar da shugabanni na gari da kuma gudunmawa da matasan za su iya bayarwa a ƙashin kansu. Cikin ganawarta da wakilanmu shugabar gidauniyar Dr. Jamila Muhammad Dahiro ta bayyana cewa manufar taron shine matasa su san matsayin da suke da shi da kuma irin rawar da za su taka a cikin al'umma.
1: Wannan matasa sun dauki wani babban jigo na al'umma based on population, based on contribution, based on potential. So idan aka ce ban iya hausa sosai, so idan aka ce based on contribution, abubuwan da za su iya amfanan al'umma da shi, idan ka duba yanzu za ka ga cewa kirkira da fasaha da kuma kula da lura matasan mu suna da shi, amma kuma ba a iya gano su saboda su kansu ba su yadda suna da wannan fasaha ba. Wasunsu kuma sun yadda suna da fasaha amma ba su da dama, saboda haka wannan taro ne da zai ya kawo dama domin mu kira ma duka bangarori biyu, matasa su gane cewa suna da fasaha, suna da dama, kuma suna da muhimmanci a al'umma, ba a kawai kansu ba, a al'umma kuma a kowane yanayi suka samu kansu, ba sai wai sai an ba su babban dama ba, karamin dama ma za su iya yin amfani da shi domin ci gaban al'umma. Sannan kuma leaders din su ma su fahimci, shugabanni su fahimci cewa matasa fa sun yi ko kuma suna da wannan fasaha, ba wai kawai domin ai amfani da kadan daga cikin su ba, a ba su dama, in aka ba da dama a kula da su. Kuma wannan taron yana magana ne sosai akan yadda za a nuna musu hanya, ba wai kawai a bar ka kai tunani dan kanka ba, dole sai an gyara maka, saboda haka muke maganan mentorship. Akwai yara da muka yaye waɗanda muka training din su akan leadership da sauransu, waɗannan yaran za su zo su nuna irin gudunmawa da suka bawa al'ummomin su bayan training din su da aka yi, saboda wasu ma su bai. So taro ne na haɗin juna, na haɗin kai domin ci gaban al'umma, kuma a gane muhimmancin youth a society matasa.
2: Dr. Jamila Muhammad Dahiro shi kuwa a nasa ɓangaren gwamnan jiha Bala Abdulkadir Muhammad, wanda ya sami wakilcin sakataren gwamnati Honorable Aminu Hammayo, ya bayyana irin ƙoƙarin da gwamnatin take yi ne wajen ilmantar da matasa kan fasahar zamani da kuma damar da take ba su yadda ya kamata.
3: Wannan taro dai kaman yanda aka faɗa taro ne da yake kokarin ya inganta harka na matasa, kuma babban abin da muka yi magana a gwamnatance a madadin mai girma gwamna shine iya kokarin da gwamnati take yi na inganta ilimi, domin shine turba na gina shugabanni a gaba, kuma tana sa kaimi akan inganta harka na technology wanda shine abu na zamani, sannan kuma da bunƙasa aikin gona. Aikin gonan ma a zamanance ana amfani da irin abubuwa na zamani. To mun yi yabo musamman wa ita Dr. Jamila Dahiru da take irin wannan program na inganta su matasa din, kuma muna alfahari kan cewa a gwamnatance shi mai girma gwamna yana ba da dama wasu matasa. Shi yasa na ba da misali kamar ita kanta ita Dr. Jamila Dahiru da su Salis Gama, wasu Hayatu Baba Maji, muna da su Atiku Isa, duk waɗannan matasa ne wanda mai girma gwamna ya ɗauko su kuma ya ba su dama shekaru 60 wasu ma ƙasa da haka sun zo sun shiga fanni na shugabanci, wasunsu sun yi commissiononi, wasu suna advisors, wasu kuma suna managing hukumominmu da suke da muhimmanci sosai wajen inganta rayuwar matasa.
0: Honorable Aminu Hammayo, haɗa hannu don cimma nasara mai ɗauke da manufa guda na rage nauyin da ke kan hukuma. Kasancewar dama bai kamata a sake komai a wuyan mahukuntan ba. Samun irin wannan sauƙin wata dama ce da al'umma take samun tagomashinsa, ta hanyar ilmantuwa da wasu matakan da suka dace su ɗauka da rayuwarsu za ta inganta. Mun sani akwai tarin hukumomin gwamnati, akwai kuma na sa kai waɗanda ke aiki matakin ƙasa har ma da ƙasa da ƙasa. A cikin wannan rukuni ne kuma ake samun ƙungiyoyin fararen hula waɗanda rayuwarsu a cikin al'ummar suke yinta, suna masu ba su shawarwari da tallafin da suka kamace su. Kamar dai yadda a wani ƙoƙari da ƙungiyar CS Sun mai fafutukar wayar da kan al'umma kan abinci mai gina jiki ta shirya wani taron tattaunawa da masu ruwa da tsaki, kafafen yaɗa labarai da masu amfani da kafafen sada zumunta, hanyoyin da za a haɗa gwiwa don cimma nasarar samun al'umma mai lafiyar jiki da kuzari. Taron wanda ya gudana ofishin ƙungiyar 'yan jarida ta NUJ ya samu halartar ɓangarori da yawa, inda a jawabinta jami'ar ƙungiyar ta CS Sun Davis Umwaluke ta ƙara fito da manufarsu fili.
4: Akwai babban damuwa da in ba mu haɗa hannu mu yi tafiya tare ba zai halaka mu, gobe ba za mu samu Bauchi ba ko ba za a samu Nigeria ba. Wannan damuwa babban shi ne malnutrition. Malnutrition ita ne ciwon tamuwa ko? A Bauchi a Nigeria yara kashi 40 bincike ya nuna da cewa suna da abin da ana kiran shi stunting. Wato shin stunting shi ne yara ba sa girma da shekaransu, so kuma ilimi na kasawa ba sa tashi da kuzari. Yau muna nan da ku shugabannin al'umma da adine da kuma media da kuma CSOs, amma an mun bar yaranmu sun tashi da wannan damuwan ba a maganta shi ba, shin gobe za mu samu mutane da za su jagorance mu kanda kun kuke yi a yau? To shin wannan damuwa babba ne da ya kawo mu yau domin mu haɗa muryarmu tare mu haɗa ƙarfinmu don ba mutumi ɗaya da zai cimanta wannan damuwar ko kuma ya kare wannan damuwar malnutrition in ba tare da haɗa ƙarfi da hannayenmu da muryoyinmu mu yi tafiyar nan tare mu yi abin da ya kamata ba. Shin nan Bauchi yara kasa kashi 67 suna da wannan stunting rate shi ne namu a Bauchi, wato yaran nan fa ba za su tashi da kuzari ba. Shi stunting ciwo ne, damuwa ne da in ya faru ba a iya maganta shi ba.
2: Davis Umwaluke kasancewa taro ne da ya kunshi hanyar kula da lafiya. Wannan shi ya sanya da ya tashi jawabi. Wakili daga ma'aikatar lafiya a jiha, Abdulsalam Sarki, ya bayyana cewar irin wannan taro abu ne da ya kamata a riƙa yawaitar samu a cikin al'umma, duba da tasirin da abincin ke da shi a rayuwar jama'a.
5: Gaskiyar magana shine muna da matsala na abin da ya shafi abinci da yake shiga ko kuma yara suke ci. Muna da matsaloli daga sama da cikin kasan da kuma duka cikin ƙauyuka, wanda shigowar wanda aka gayyata yana ɗaya daga cikin abin da zai magance wannan matsalar. Saboda da mun je muna yi a sama muye-muye-mu, to ba zai yiwu ba. Gaskiya dole sai an dawo an ɗauki kowa a cikin community, kowa ya participating. Wannan shi dai sa mu rabu da wannan matsala. Saboda in kuka yi magana, su ma hukuma da su sa abin da ya kamata sa a bi duk inda yadda. Bari mu dawo muku da abin daga farko, ban son tsawaita jawabi. Idan muka duba yadda ake rigakafi wa yara, ana kowa na participating, amma ba mu damu da matsala abin da ya shafi abin da yara da su ci ba. Kowanne abin da yara da su ci, inda za a kiyaye shi, na tabbata ya fi wannan rigakafin. Kowanne abin da za a ci yana wurin, ba sai wani ya kawo mana daga wani guri ba. Amma matsalar shi ne ba mu damu da abin ba, ba mu damu da yaran ba, ba mu damu da mata masu ciki ba. Mun fi damuwa da kanmu, kawai mutum ɗaya zai je kashe kansa kuɗi mai mugun yawa, amma ba ya damu da mai yaransa zai ci ba. Yaron nan kuma in ya ci abu mai kyau, shi zai kawo yaron ya zama ingantaccen mutum a gaba, kamar yadda ta faɗa. Rashin cin abu mai kyau kuwa shi zai dawo da ya zama liability a sama. To me ya kunya zama liability nan? Don Allah, muna buƙatar duk wanda abin ya shafa ya shigo a taimaka a raba wannan yara da matsala na tamowa. Duk magana akan tamowa ne na cutar yunwa na yara, ko yawa in har duk dama da kai mu yi wannan abun, mu ba da ƙarfin gwiwa da ma'aikatan lafiya da kowa da kowa a ce an basu shi, insha Allah da mu rabu da wannan matsala, wanda kuma shi zai samar ma ingantaccen rayuwa wa yaranmu gaba, insha Allah.
0: Abdulsalam Sarki. Daga bangaren iyayen ƙasa kuwa, hakimin ƙasar Jahun Aminu Yakubu Mahmud ne ya mika waɗannan kalamai.
6: Da ilimin kimiyya da fasaha ya kawo, da kuma abin mamaki da ya zo da shi, da duniyan da ba abinci zai zama mutaccen duniya ne. Saboda haka wannan taro yana da muhimmanci a faɗakar da mutane su san amfanin abinci, su san kuma yadda za su ci abincin, su kuma san lokacin da za su ci, su kuma san mawa za a bada wani irin abinci. To wa'innan su ne muhimman abubuwa da za mu yi la'akari da su. Na farko, lokacin cin abinci ƙayyadadde ne. Idan ka ce za ka kwanta ka ci abinci, to ka nema wa kanka rashin lafiya. Yawancin kukan magos da muke yi, ciwon ciki da wasu abubuwa, ko ka ga cikin mutum ya yi zulbe, ya ji ajiyarsa abinci ba ya kwanta, ya ji wahalar da hogan sinsa, ya ci abinci ne ya kwanta. Aƙalla abinci ana son a bar shi awa 4-5 ya nike kafin ka je ka kwanta. Saboda lokacin kwanciya lokaci ne da gaɓoɓinka duk suke son su huta, su kuma yi gyare-gyare. To ka ci abinci kuma ka sa su wani aiki, to sai ka ga hutun ne ka yi bacci, amma in ka tashi ka ga ba ka huta ba, sai ka ji kamar ya kamata ka koma barci. To saboda haka muhimmancin abinci na da matuƙan yawa, yana da matuƙan faɗi. Saboda haka idan aka faɗakar aka kiyaye, za mu san irin abincin da za mu ci. Ko blood group ne, akwai irin abincin da ya dace. Sai ka ga kai kana son wannan abinci, wani ba ya san irin wannan abinci. Nau'in abinci da za ka ci yana tafiya ne da ɓangaren kalan jininka. To saboda haka in duk muka fahimci wannan, ba lallai ne sai an je asibiti ba in ka san abincin da za ka ci. Dama yawancin jinyarmu yana faruwa ne daga abinci da ruwa da iskar da muka shaƙa. Duk cutar da ka sani yana da alaƙa da wa'innan, sai dai irin wanda ya fito na gado. To a gaskiya wannan taro yana da muhimmanci, kuma muna ba ku goyon baya, kuma muna fatan za a yi a zama lafiya, kuma za a kiyaye. Don ƙasarmu ba ya rashin abinci ba ne, a'a ya za mu yi mu ci abincin ne, kuma wani irin abinci za mu zaba mu ci? To idan muka kiyaye wannan muka fahimci haka, za ka ga da yawa an kauce mu zuwa asibiti ma.
2: Hakimin ƙasar Jahun Aminu Yakubu Mahmud.
4: Abi Arsi Bauchi.
0: Haka yake, a yadda Allah ya tsara rayuwar mutum ba zai rayu shi kadai ba, dole yana bukatar kusanci da sauran jama'a waɗanda za su rika jibantar lamuran juna. A yayin da zama ya haɗa mutane waje guda kuma, dole an sani kamar yadda Bahaushe yake zo mu zauna zo mu saba. Kenan wajibi ne a wasu lokutan a rika samun sabani. Kamar yadda sabani ke zuwa kuma, babban abin da zai rage tasirinsa shine kiyaye haƙƙin da shari'a ta gindaya akan kowa. Mun kuma sani a zama irin na makwabta ta kai matsayin da har sai da sahabbai suka yi tsammanin ma'aikin Allah zai ce makwabci zai iya gadon makwabcinsa. Wannan kadai idan muka dauka sai mu fahimci girma da kiyaye haƙƙi da mu'amala ta fuskar addini da abokan zama. Shin hakan na faruwa? Me kuma ya kamata mutum yayi don kusantar makwabcin nasa? Waɗanne ne kuma haƙƙoƙin da suka wajaba ya kiyaye? Cikin ganawarsa da wakilanmu kan wannan mukala, Malam Abdulbaqi Ibrahim Musa, na'ibin limamin masallacin Juma'ar Sa'ad bin Ma'azu da ke kofar gidan sarkin Mu'allaiɗi, ya ƙara fito da waɗannan abubuwa fili.
7: Makwabta sun kasu kamar haka. Akwai makwabcinka wadda yake da haƙƙi guda ɗaya a kanka. Shine makwabci ne wadda ba musulmi ba, kuma ba makwabci ne na kusa da kai ba. Akwai makwabci wadda yake da haƙƙoƙi guda biyu. Musulmi ne, yana da haƙƙin musulunci a kanka, yana da haƙƙin makwabtaka a kanka. Akwai makwabcin da yake da haƙƙoƙi guda uku. Musulmi ne, makwabcinka ne, makusancinka ne, dan uwa kenan. Saboda haka yanzu za a iya samun cewa wani mutum ne wanda ba musulmi ba amma dan uwanka ne na jini, to yana da haƙƙi biyu. Gashi dan uwanka ne, gashi kuma makwabcinka ne. To wannan shari'ar musulunci ta ce ka kyautata izuwa gare shi duk da ba musulmi ba. Ana so mutum ya kiyaye waɗannan haƙƙoƙa. Idan da za mu taru mu haɗa hannu mu kiyaye waɗannan haƙƙoƙi, wallahi da al'ummar mu, society mu, wallahi da ta zauna lafiya. An gane? Kiyaye wannan ga abubuwan da zai haifar mana. Na farko, al'ummar ko society za su zauna lafiya, za su aminta daga ɓarawo, daga cutarwa, duk wani abin da zai zama cutarwa za a rasa. Kaga ba za a haɗa baki da kai a cutar da makwabcinka ba, kamar yadda waɗansu yanzu za a haɗa baki da su daga wata anguwa a zo wata anguwa a sace wani mashin nasa a tabu da shi. Kaga da ɗan anguwa ne, to da wannan ɗan anguwan ya gane cewa wannan makwabcin nashi yana da haƙƙi a kan shi, zai amsa goron gayyata? Za a haɗa baki da shi a yi kidnapping wane? Ba za a yi ba. Ballantana a samu makwabci ya zo yana zina da ƴar makwabcinsa, makwabci ya zo yana zina da matar makwabcinsa, wannan wace irin cin amana ce? Idan da za mu bi karantarwar addinin musulunci, duk waɗannan abubuwa da ba za su faru ba. Abu na gaba shine taimakekeniya, ku haɗa hannu da kai da shi, ku ciyar da wato anguwar ta gaba, ko kuma la'alla ga wani abu na wanda kake gani zai iya cutar da ku, ka haska masa, sai ku haɗa hannu wajen kau da shi. Ko wani abin da zai amfane ku, ku haɗa hannu. Misali ka ji wani abu ne wanda zai amfane ka, ka tallata masa, shi ma ya yi musharaka da kai wajen wannan alkhairi.
2: Malam Abdulbaqi Ibrahim Musa, kiyaye haƙƙin shari'a ya haifar da mutum ya zama mai taka tsantsan don kaucewa halaka. Don dai duk abin da aka ce doka ta hana, to a kauce masa wajibi ne. A kwanakin baya, gwamnatin jiha ta kafa wani kwamiti da zai riƙa hukunta masu kunnen ƙashi da ke shuka kan hanyar da shanu ke bi ko kuma dabba bakin kwalta. Cikin zantawarsa da wakilanmu, kwamishinan ma'aikatan inganta kiwon dabbobi da kula da walwalarsu, Dr. Bala Musa Lukshi, a yayin da ya ziyarci masu aikin feshi a ƙauyen Yuli, ya ce yanzu suna feshi, suna kuma tafe da kotu don hukunta duk wanda aka samu da irin wannan laifin.
8: Farkon zuwa ma'aikatanmu, na fahimci cewa yawancin kula na shanu da suke amfani da shi an toshe su. Wanda a sanadin haka ya wanda yawancin makiyaya suka tashi ko za su je kiwo ko za su yi kaura suna jita. hanya wanda ya kana sai dan kawo hasari na motoci da rayuka da kuma sitadobi shi bisa ga wannan ne muka zo muka duba muka ce to aya kowanne hanya da ake yin shi aka sanna akwai abin da ake kira right of way wanda doka ta kasa ne ta kafa shi wanda duk wanda ai akwai wanne shi ne wanda muke ce mita 45 da kasakiyar hanya zuwa kowanne gefe sai muka faɗa wa gwamnati muka ce musu lallai kun da shike akwai damuwa na kuyan burtali wannan right of way da aka shike yana zaune ne dama hanyar shi doka ta riga ta bada shi sai sa ba mu amfani da shi ta kashi saboda makiyayan mu su samu su yi amfani da shi don a samu a rage rikici da ake na makiyaya da manoma da shi ya ba mu dama mu kai wannan muka nemi kuɗi ya ba mu kuɗi ya sa kuma ya yi doka wa jiha wanda ya sa hannu a kai kafin muka zo muka samu muka zo muka fitar da wannan right of way na dukkan mun fara da hanyoyi guda bakwai a cikin jihar Bauchi muka fitar da wannan hanyoyin bayan mun fitar da su to muka sanar da al'umma cewa kar a yi noma kar a yi gini a gurin. Amma abun mamaki shi ne sai muka fahimci mutane da yawa su bi wannan dokar ba suka ci gaba suka yi noma a kai da shi sa muka sake komawa gare shi muka ce masa ya gama lallai mu tabbatar da cewa wannan doka an bi shi to yadda za a yi ko shi ne to babu dama a ba mu alkali kotun tafi da gidanka wanda zai bi duka wanda aka same shi ya noma a gurin za a muku shi hukunci kuma za a lalata amfanin shi a ba da dama ta kewa makiyaya su ci gaba da amfani da wuri to yanzu shi da aikin da muke kenan kusan satin mu uku kenan muna wannan aiki alkali yana tafiya da cin nasa da jami'an tsaro suna wannan aiki kuma alhamdulillah muna gina abin da tasiri kiran da kawai za mu wa al'umman jihar Bauchi shi ne su san cewa wannan abin da muke muna yi ne don ci gaban kome ba don ci gaban jihar Bauchi da al'umma baki ɗaya duk da ba zaman lafiya gaskiya ba za a samu cigaba ba manoma su yi noman su cikin kwanciyar hankali makiyaya ma su yi kiwon dabbobin su cikin kwanciyar hankali shirin da ya sa muke yi kenan so muna neman haɗin kan kowa da kowa saboda cin nasarar wannan doka.
0: Dr. Bala Musa Lukshi yanzu kuma sai mu je ga Adamu Muhammad a zauren mu na taskar yau da gobe.

Allah daga nan biyar C2FM aka saurare shirin nan na yau da gobe sai aka sinci tare da mu da karfe 8:30 na dare insha Allah muna saran kawo muku wani sabon shirin na yau da gobe daga dakin wasu shirye-shirye na biyar C2FM aka mita 94 6 yanzu nan da dan kankanin lokaci zamu je ga shirin nan na baji magani sannan kuma da misalin karfe 9 zamu shiga zangon mu na gari ya waye a wannan safiya kuma zamu fara da shirin nan na dandalin sha'irai ko zauren sha'irai da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da BRC mita 94.6 daga nan birnin Bauchi yau kuma zuwa karfe 8:30 ga shirin maji magani.

0: gidan rediyon Bauchi muke gabatar da shirin Maji Magani. A cikin wannan shiri na yau,
1: kun zambu kai wa dan takarar wani zambu, amma zambun da zai gurgunta da iya cin mutunci, ba zambo na cin mutunci, zambo na barkwanci. Wannan shi ne kalcha al'ada ta siyasa da duniya ta zai.
2: Mai girma gwamnan jihar Bauchi ya riga da ya naɗa darakta na kamfen ɗinsa musamman ta Bauchi ta Kudu, tun da an buɗe kamfen kuma insha Allah za mu shiga ciki.
0: Madalla masauraran mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum, kuma sannunmu da arzikin sake saduwa. A halin da ake ciki, daukacin jam'iyyun siyasa na wannan ƙasa tamu da suka aminta da shiga zaɓe na shekarar 2027 sun shirya domin fara zawarcin masu jefa ƙuri'unsu a lokacin zaɓe, ganin yadda hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta ta sahalewa dukkan jam'iyyun siyasa damar fara kamfe na kujerar shugaban ƙasa da majalisun tarayya. Bisa hakan, dandalin siyasar Najeriya ya fara cika da 'yan takarar mukamai kama daga na shugaban ƙasa da kuma majalisu masu wakiltar al'umma a matakin tarayya. Hausawa na cewa wuyar aiki ba a fara ba, amma fa aiki na kammaluwa ne in aka baiwa wanda ya san shi. Hukumar zaɓe ta bayyana wasu daga cikin sabbin dokoki da aka sabunta a shekarar 2026 da ya kamata duk wani mai neman kujera irin ta siyasa ko tallata wani ya san su, kuma ya hankaltu da su don gujewa aikata laifi da ka iya kawo doka ta aiki a kan mutum. Daga cikin dokokin kuwa akwai batun yi wa mutane barazana wajen tilasta musu su goyi bayan wata jam'iyyar siyasa ko ɗan takara. Dokar ta haramta wa jam'iyyun siyasa biyu ko fiye da haka yin taron yakin neman zaɓe ko gangami a wuri guda kuma lokaci guda. Dokar ta yi hani da amfani da ƙarfi akan mutane don cimma manufa irin ta siyasa. Hannun dokar da aka sabunta ta ainihin ta shekarar 2026 ta yi hani da yin amfani da wuraren ibada ko ofishin 'yan sanda da kuma ofishin gwamnati wajen gudanar da yakin neman zaɓe. Haka zalika, dokar ta yi hani da amfani da 'yan daba irin na siyasa masu yawo da makamai a lokacin kamfe. Sabuwar dokar zaɓe ta Najeriya da aka sabunta a shekarar 2026 ta kuma haramta amfani da harshe mai kaushi da kalaman tunzura a lokacin yakin neman zaɓe, wato kaucewa cin zarafin wani ta hanyar munanan kalamai kan abokan hamayya ko yaɗa ƙazafi ma wani don cimma manufa irin ta siyasa. Kamar yadda mai magana da yawun hukumar zaɓen ta ƙasa Hajiya Zainab Abubakar ta sanar a jiya, lokacin da hukumar zaɓen take taro na jam'iyyun siyasa wajen sa hannu kafin buɗe kamfe. Kan hakan ne ya sa shirin siyasa na gidan rediyon Bauchi tuntuɓar tsohon mataimakin gwamna a lokacin gwamnatin Ahmad Adamu Mu'azu kuma masanin harkokin siyasa a ilmance Alhaji Abdulmalik Mahmud, inda cikin zantawarsa da wakilinmu Baradan Lakatagun ya fara ne da jan hankalin masu neman kujera irin ta siyasa ko tallata wasu da su guji cin mutuncin jura da sunan siyasa, domin kuwa kamfen zai zo ya wuce ya kuma bar su tare.
1: Masu sauraro ne da wannan rikiyar za su samu dama su saurare mu a wannan kafar ta rediyo Bauchi. Yarki duk ilimi da wannan sigira da rediyo da jaridu da za su ɗauka ruwa da aiki kamfen da Bauchi ko Yekuwa da Hausa ko kuma wani abu. A siyasance wannan tsari shi ne aƙalla ne, wato ka saro kaya ko kuma ka sayo kaya ko kuma ka yi, idan kai mai sabulu ne ka yi sabulunka ko sabulun salo ne ko wani irin sabulu ne, misali, ko kuma kai mai aikin zuma ne ka je ka ɗebo zuma ka daga amnya ka zo ka gyara ta ka kawo kasuwa ka yi zalle, ko kuma kai masunci ne ka je ka yi amfani da ƙugiya ko koma ko tantani ko ma wani irin kayan su ne ka kamo kiɗi, ko kai mahaucin ya kayan ka saniya ko akuya ko tinkiya ko mami shi kenan ka zo ka kasa kogore kana bin kasuwa kasuwa kana kai kuma tunda ba kai ne mai yi ba to iya zakin bakinka da tallan ka shi zai saka sai mu mutane su siya to iya maganar ka yadda zaka jawo hankalin mutane sai wannan kayan naka shi ake nufi da campaign kai ne da kayan sayarwar ka kana tallan su mutane su siya wato kayan sayarwar ka a nan dan takarar ka da jam'iyyar ku ta tsayar ko a majalisar jiha ko a ta tarayya ko a majalisar dattawa ko a gwamna ko shugaban ƙasa tun da biyarin da ake zaɓa a Najeriya musu ne aka fara kamfen ukun nan to kai ka ɗauko ɗin takarar ka ne daga cikin ɗan takarar sauran jam'iyyu take ne to ka ta ƙasa ta yadda ka fara tallasa ko a kan titi ko a kan hanya ko ka ɗauke su ko ka je ko a gidajen rediyo ko a jaridu ko ma ta hanyar da duk za ka yi talle kamar yadda masu makilin suka yi talle a gidajen rediyo da talabijin kashi 90 na ɗan Najeriya duk wani man goge baki na goge hakuri duk masu makilin haka masu makilin sun yi za'a duk wani abu da ake goge baki da shi ya fari har yanzu kuma in yi masa yace ai makilin ne a kawai zai zo makilin sai ya zama kafa tsadan amma sun yi makilin a kawai a garin nan ma bocin ma ko ina na zana jira makilin ake shi haka omo duk wani sautin na wanki na gari a kasan nan sai musu ake omo kaga masu omo sun yi za sun samu tsarin yin kasuwanci da sai da kayan to yanzu abin da za a shiga kenan a takaice jam'iyyu za su shiga tallatar da hajjar su a nan hajjar su shi ne jam'iyya da ɗan takara shi ne abin da za a kowace jam'iyya tana tsarin da za ta bi ita da tsara yadda za ta bi da yake za mu yi yaro hanyoyin talle sun faɗaɗa yanzu kuma dai akwai tafiya na ɗan takara daga gari zuwa gari ko shi ko jam'iyyarsa ko wakilansa je ki tallan su faɗin me yasa a zaɓi ɗan takarar su wannan shi ne passing to pass ku ku yi tallan ɗan takarar ku a gaban mutane dama can ana tallata gidajen rediyo ana tallata talabijin a wuraren da ake da talabijin ana tallata posta takardu da hotuna kuna sa hoton ɗan takarar ku kukan yi hoton ya dace da al'adunku da addinin duk ina kan takarar ku za ku yi shi ya dace da al'adar mutanen haka za ku fito da zagarin mutane in ka tuna an yi wani hoto da za ka ga Buhari a cikin suit saboda ana so a nuna yanzu Buhari ya zama cosmopolitan ya zama ɗan zamani shi ba da ƙauye ba ne shi ɗan Najeriya ne mai sa suit ba kawai jamfa ba saboda ba kowa na ɗan Najeriya kawai ɗauki jamfa ita ce kayan sa ba wani suit ɗin shi ne buryansa turai shi ne buryansa so in ne ke za ku je yi tallan ɗan takarar ku bisa al'ada wani magun da addini za ku wani guri da ƙabilanci so yadda dai ku kuka san a dokance ba a haramta bin wannan hanyar ku tallata da ɗan takarar ku su campaign ɗin suna bi iri daban daban da salosun da barkwanci akwai kalaman barkwanci babu zagi amma barkwanci akwai zambo ka zambi ka yi wa ɗan takarar wani zambo amma zambon da ba zai gurgunta da shi ya ci mutunci sa ba zambo na cin mutunci ba zambo na barkwanci wannan shi ne kalca al'ada ta siyasa duk duniya ta zai amma ba na sharri ba domin in kai mutum shirya zai iya kara
3: ya zambo yake ba na sharri ba siyasance
1: ai za ka ga mu a kasar na wannan mai sarki ma ya kwana yana kuka ai ka no ba kuka ne kwana ne makin ciki wato yake wato da zambo ne yau ka ga wata kalma da zai sa mutane su yi dariya kamar barkwanci amma kuma ka bata shi ba bace ne irin ka cewa na barawo ne wa na dan iska bane kaga wannan ba kalaman siyasa ba saboda gobe za a daina campaign kuma za a zo a shiga gwamnati kuma za a zo a zo mata matsala ma su shugabannin ba sa gaya wa kansu haka duk yadda kake da mana mun mana haɗuwa mai zan ce za mu haɗa masallaci za mu haɗa gwamnati tasiya za mu haɗa sarakuna kuna da yawa da za mu haɗu in mun yi ɗan kan shugabanni ka ga ba za mu zo tuba da gobe ka ga wa ne haka gobe ta yi ne kwaɗe amma za ka yi kalmomi irin na zango da barkwanci kasa mutane su ki mutum ba ƙiyayya irin na cin mutunci ba ƙiyayya na rashin dacewa ka nuna jama'a wannan ba zai iya wannan aikin da za a kasa shi ba wannan aiki sai ne kaza sai ne kaza ɗan takara yana da ilimi ya san me kaza ya san kaza ya san kaza zai iya yin kaza zai iya yin kaza shi ne abin da ake faɗa ku a campaign
3: ko ba ran ka tagu ya gasu da yadda ƴan siyasa yanzu suke gudanar da campaign ɗinsu a Najeriya
1: ainihin kowane ƙarni yakan zo da irin salon da za a yi campaign a lokacin da babu social media wannan tsari na jarida da muka zo can wancan akwai kawai akwai girmama na gaba akwai sanin ya kamata akwai abin da ba wai duniya ba a gidan kuma kana jin nauyi a ji ka faɗi wannan a anguwar ku ba za a zo a ji kai ɗan mana ka faɗi kaza ba a lokacin da akwai irin wannan decorum kenan ko tsari na kawai a fulakanci ana ce prep da kauciya to yanzu ku saka daro ake ba kowa ne zai yi dan sa ya faɗi kaza ko zai gani ba sai kira shi sai dinga zaka yaka to in gidan ku ba mai iya ga maka ko ba zai ga maka dan zai abin magana ma kan shi sai ka rayu ban kowa to da kai ba za ka damu wani zagi naka ka san duk wanda zai zagi in ya wasa zai zagi ban mana kuma mun ta zo mu dole ka san mun ga da kai ba dan kudi ba wanda duk aka ce ya fika to ya fika ba kudi ba ba ilimi ba ya fika shekaru shi ne mun faɗa shi ya kusan da ma shirki to kuma sai zaman dukin gaba ina magaranta ina secondary school ko ina teacher college mun zo hutu ne garin mu kullun na fita yawon gidan aboki na yan mu da gidan mu so kullun yake da dangane ne to sai yan mata suna ga dan shi ke kuma nana na dawo da garuwa daga gidan aboki na zuwa gidan na ci tuwo musallan magaruwa da yana sai ana sai to kuma sai ga baban suwa ne kai ku kace ga baban suwa ne wannan malamin da ai wacin da ake wada sunanta irwa na ce so sai mari da yake wurin suna irin yan maza sai suna ci a kauce ga baban suwa ne suna na mamba daga wannan rana ba wanda ya mun fara ndina zuwa dandare har sai

0: dai December nan da wani akaran ɗan inda wani laifi ne ma za a zo a gaya musu su gimin bada kuma 70% kananan ma'aikatar local government ba wanda ya kai malam ten a cikin su amma su ne yayi na mun rigima an je ne an yi shari'a da hakimi a duk dukin katako a gaban doki Kabiru Allah ya kashi da ciyaman ya da gina oho ubun bai canza da shi aka je sarki ya ce rodan bayan an gama shari'a sarki ya ce ciyaman a yau mu gare shi ran kai an ce bara duk ita ba mu ga mu zama gana irin ka in kace musu ya bari ya bari in kace ya yi ya ce haka ne ran kai ya ce na maka amana sa kan na ƙara jin mun mun ita yau ran da jiran gidan jibira ba gidan kai karatu kullum ya zama ya ga da kai dan mun ga ne ja mun ga ne aboki na wani sai sai primary an ce kullum sai ya ga da kai sai kuma kan mun sai ga gidan gidan mata ce to kan sai jin mun na ba ku amana sa kan na ƙara ji mai gurin ciki ina da yaro ne ina da me fada mun mun ta ga ina jiya ne a cikin mun bai mun mace kuma har gobe ni a gidan mu wai isa ba har gobe ni mun izan daura aure a gidan mu ba in ka zo gidan ni mun aure ba zan baka ba sai dan ce ka je Kano gurin yaya na shi zai baka aure shi zai sa rana ko da ni nan sai kayan ta shi ne mai fara mata aure to haka tsarin da muka tsara so kan gudu mun shi sa muke ba ma akwai kalmomin da ba mu fada akwai maganganun da ba mu sai refa in na barkwanci Nimai shine bambancin harinmu na shara.
1: Alhaji Abdulmalik Mahmud bara dan Katagun cikin dogon zantawarsa da wakilinmu ba anan hirar ta tsaya ba in hali ya samu za mu dora a shirinmu mai zuwa idan muka leka bangaren jam'iyyun siyasa da suka shiga zaben ƙananan hukumomi da ya gabata kuwa mai magana da yawun jam'iyyar APM Alhaji Abdulshakur Dallami ne ya ziyarce mu domin bayyana godiyarsa ga al'ummar jiha da suka fito suka zaɓi jam'iyyarsu ta APM tare da jijirawa hukumar zaɓe ta jiha bisa ƙoƙarinta na gudanar da zaɓen bisa ƙa'ida.
2: Godiyar shi ya tara mu ma domin mu gaya wa mutane cewa abubuwan da suka yi mana alkawarinsa a lokacin da muke yakin neman zaɓe sun cika mana wannan alkawari wajen fitowa don babban abin da ma ya fi damun mu lokacin mutane dai su fito su yi zaɓen. To alhamdulillahi bana dai ta fubara mutanen da suka fita suka yi zaɓe suna da yawa sun ɗan fi yadda aka saba gani kuma da suka fito alhamdulillahi sun zaɓi jam'iyyarmu ta APM kujeru na shamomi guda 20 da kuma kansilolin da aka samu sai dai daidaiku wadda muka rasa. To muna kara godiya wa Allah subhanahu wata'ala da ya sa mutane suna da mu a rai da kuma suka yarda da jagoranci irin na sanata Bala Abdulkadir Muhammad da kuma 'yan takarkarunmu da muka fito da su fili a matsayin mu na jam'iyya domin wannan zabe. To mun gode Allah ya saka da alkhairi.
1: Ganin cewar akwai jam'iyyu da suka yarda suka shiga wannan zabe kuma har sun yi nasara a wasu kujeru na kansiloli a shi wannan zaɓe da ya gudana wanda kuma sun nuna amincewarsu da wannan zaɓe da aka gudanar har sun yaba da yanayin yadda gwamnati ta bada dama da kuma yanda suke ganin ita kanta hukumar zaɓe ta jiha ta jajirce wajen ganin cewar an yi wannan zaɓe cikin lumana. To a ɓangaren ita hukumar zaɓe ko kana da wani sako gare su?
2: Gaskiya sakon da nake da shi wa hukumar zaɓe bai wuce sakon godiya ba kuma kullum ita demokradiyya muna dada samun wayewar kai ne a tattare da hidimominta kamar yadda muka ɗauki ɗanban cewa za mu zagaya mu nemi mutane kuma mu gaya musu cewa akwai mahimmanci wajen fitowa a kada ƙuri'a musamman zaɓukan ƙananan hukumomi wadda ita ce zaɓen da ta fi kusa da talaka ko kuma kujerun da suka fi kusa da talaka yana da alfanu idan talakoki da illahirin al'umma sun fita sun yi wannan zaɓe. Ita kawai hukumar zaɓe a nan gabar ina so na ba ta shawara na cewa ya zamto a cikin tsare-tsarenta na harkar zaɓe don wani lokaci kafin zaɓen ta ɗauki wani mizani na yadda ake fitowa zaɓen ta alakanta da zaɓukan da ya gabata ta kuma ƙara ba da wani ɓangare a cikin jikinta na ta fito kafin zaɓe ta wayar da kan al'umma akan wannan muhimmancin fitowa zaɓe da kuma tabbacin cewa duk abin da suka zaɓa kamar yadda aka gani a wannan karan za su samu kujeransu domin shine zai ba da ƙarfin gwiwa wa mutane gabaki ɗaya na jihar Bauchi kuma muna ƙara gode musu domin sun yi dukkan bin matakan da ya kamata wajen rage husuma da ƙurammi a ciki. Masu zaɓe sun isa rumfunan zaɓe a kan lokaci kuma an yi zaɓe cikin lumana mutanen da suka gabatar da zaɓen da aka yi sun yi shi ne cikin walwala ba tare da muzunawa ba. To muna godiya wannan ya yi kamace ce ne da irin horarwar wanda ta bawa ita su mutane malaman

0: suka fito suka gudanar da wannan zabe shine sako na hukumar zabe a wannan gaba.
1: To duk da dan adam ba haraba shi da korafi, akwai daidaitun jama'a da suke korafin cewa suna ganin kawai wannan zabe dai kawai ba zabe bane, an yi shi ne kamar na dadora, domin su a nasu gare suna ganin jam'iyyun da suka shiga zaben nan ma kamar kawai dai ɗan amshin shata ne. To ko kana da wani ƙarin haske kan wannan korafi na wasu daga cikin daidaitun jama'a?
0: To shi harka na zabe da demokradiya ga baki daya ba a rasa ta da korafi, amma yana da alfanu idan mutum zai yi korafi yayi akan daidai yayi akan zahiri. Ni a jam'iyyar ta ta APM ba ma wannan zaben ba zaben da ya gabata shekara biyu da suka wuce ai mun shiga cikin zabe, a lokacin ai muna adawa ne tukuru kuma ba mu da gwamnati ko da ma wata kujera, amma haka muka yarda da cewa ita harka na demokradiya harka ce wadda dole sai ka fita a yi da kai, saboda haka muka shiga zabe ga dangadan har ya kai mu ga cin kujera na kansila a mazabar mu ta Cinede. Idan da ba mu shiga ba da ba ma cikin wannan. To saboda haka ina ba da shawari musamman ma jam'iyyu da suka ki shiga wannan zaben da su sani cewa harkan yana raunana ita demokradiya ma ga baki dayanta jadawalinta a wajen irin wa'annan. Already muna fama da mutane ba sa fitowa su yi zabe, wanda ita ta shafi kowa ne ma a kasan nan da jihohi da kuma kananan hukumomi da sauransu. To ya zamto kuma yau a cikin jiha ce wai da suke ansa sunan 'yan Bauchi ne, kuma suna da yakinin da tabbacin cewa za su nemi kujeru domin shugabantar mutane a cikin jihar nan, ce kuma su ne suke irin waɗannan ba zan ce kwabarwa ba amma ya yi kama da kwabarwa. Idan ba za su shiga ga dangadan su yi harkar zabe ba, to wani irin wakilci suke da shi? Shi ba harkar shiga zaben nan ba wai iya kawai idan ka shiga sai ka ci ko kuma sai ka faɗi wani ba, akwai abubuwa da take da zama a matsayin tanadi wa jam'iyyu idan sun shiga zabe. Alal misali idan ka shiga ne za ka samu damar sabunta structurenka, wato tsare-tsarenka da mutanen da kake da su a lahirin jiha, za ka tabbatar suna nan wa'inda babu kuma ka cika sauya su da sauransu. Idan ka shiga zabe ne kake da damar ka fahimci menene ma iya karfinka domin shirin wata zaben. To amma a ce an yi babban zabe irin wannan kamar na kananan hukumomi, sai wasu jam'iyyu da suke da muke tunanin suke da karfin adawa sai kuma suka ci tsoro, to ba mamaki bane idan sun ji tsoro, domin dole sai ka shiga zabe ko za ka shiga zabe ne da abun nunawa, ala babu abun nunawa ne. To saboda haka ina ba su shawara, wannan ba tsari bane ba, rauni ne wa ita demokradiya karan kanta, kuma ya kamata a ce idan za a yi wani shawari akan harka ya shafi irin wannan ya zamto al'umma mafi yawanci sun shiga cikin tsare-tsare. Domin ni dai a bibiyan da nake yi da abubuwa da nake gani, ban ji labarin cewa akwai wata jam'iyya na adawa da take shiga wannan zabe da ta zauna don tattauna shigan zaben tare da magoya bayan ta ba ko daidai a lokaci guda, amma ina ga kamar ra'ayi dai na daidai ko kawai wanda suka samu dama na shugabanci a gidan sauran mutane ko da ma ba su shiga zaben ba. Misali ai suna da rajista, kuma idan kana da rajista dole za ka zama a cikin tsari na ita ballot paper na zabe. Idan ka je za ka ga kuri'unsu suna nan a wurin birjik, to kuri'unsu sun zama kuri'u da aka same su, kuma Allah sarki ne suka dawo wanda suka yi zaben. Idan da ma sun sani da sun dunkula kuri'un sun ba wa jam'iyyar APM, to me ita ce tiyar da demokradiya? Kuma za ta yi iya bakin kokarinta domin ba su abin da suke bukata na hakokinsu.
1: Mai magana da yawun jam'iyyar APM na jiha, yau ita ce ranar da hukumar zabe ta kasa baki daya ta bude kamfen na shugaban kasa da kuma majalisun tarayya. To a jam'iyyar ku ta APM kuma a nan jihar Bauchi, wani irin shiri kuke da shi na fara gudanar da wannan kamfen ganin cewa kana ma abin da kuke jira kenan?
0: Muka alhamdulillahi kamar yadda ka sani mu ba ma fafe gora ranar tafiya, domin idan kana son ka sha kurunka cikin zakin ta za ka fafe gora tun wuri ne sha iska kafin ka samu abin da kake nema. To ni mun riga da mun shirya domin mu shiga wannan harka na kamfen ga dangada. Mai girma gwamnan jihar Bauchi ya riga da ya nada darakta na kamfen ɗinsa musamman ta Bauchi ta Kudu, tunda an bude kamfen kuma insha Allah za mu shiga ciki ga dangadan babu kuma sassautawa. To ni mun riga da an shirya kuma mutane da za su taimaka wa shi director, misali a Bauchi ta Kudu, haka zalika Bauchi ta Tsakiya da Arewa, duk sun riga da sun yi wannan shiri. Haka zalika shi dan kakaranmu na shugaban kasa shi ma ya shirya campaign council ɗinsa, da iznillahi za a fita domin a fafata a nuna wa mutane cewa ga inda demokradiya take da mutunci a nan.
1: Jami'in yaɗa labarai na jam'iyyar APM Alhaji Abdulshakur Ɗanlami ke bayyana jinjinarsa ga al'ummar jiha bisa fitowarsu lokacin zaɓe na ranar 17 ga wata. Har yanzu dai muna jam'iyyar ta APM ɗin, amma a matakin ƙananan hukumomin jiha, kamar yadda muka yi alƙawari na ci gaba da kawo muku bayyana godiyar sabbin shugabannin ƙananan hukumomi da gwamna Bala Muhammad ya rantsar da su a ranar Talata 18 ga wata. A yau ma wakilanmu sun sami ganawa da wasu daga cikin zababben shugabannin ƙaramar hukumomin. Horabin Sale Hodi Jibril ne zababben shugaban ƙaramar hukumar Shira, yana kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka sha rantsuwar kama aiki a gidan gwamnati. Horabin Sale Hodi Jibril, wanda shine tsohon shugaban masu rinjaye na majalisar dokokin jiha, ya bayyana godiyarsa bisa wannan dama da al'ummar ƙaramar hukumar Shira suka ba shi.
2: Ina godiya ga dukkan jama'a na ƙaramar hukumar Shira, musamman ma waɗanda suka ba da goyon baya a wannan nasara da muka yi. Ina kuma godiya ga shi mai girma zama, kuma mutane za su yi mamaki ya za a yi mutum yana ɗan majalisa kuma yana majalisa yanzu a ce ya yi gina don ƙaramar hukumar Shira. To wannan ba abin mamaki ba ne. Duk yadda ka samu kanka zuwa shugabanci ne sai ka gode Allah. Shi ne ya nemi shugabanci ba ya rasa. Duk abin da mutanen ka suka ce shi ne kake so, to ba ka da ƙarfi. Ba ko babba ya ce maka shi ga abin da yake so ka masa. Kuma kai ne ma ba ka da ƙarfi sai ka kai sai ce azuwa ka sa Allah ya sa wannan abin da za ka yi shi ne alheri a gare ka da ƙasar baki ɗaya. Wannan shi yasa nake godiya ga shi ne kuma wannan da ya bani wannan dama. Abin dama ce. Dama da ya bani akan na zo ƙasa na sadu da mutane talakawa tare ba wani shamaki zo na ji kucinsu kwanta zai iya yi da kwanta zai iya ba na tuna. To wannan kuma shi zai kawo don ɗan zumunci ka shi ne kuma mutane a sankai musulun kirki na kuma mutum don sa nan gudu wannan abu hannu biyu kuma zan tsaya tsakanina da Allah ne wallahi.
3: Wace manufa ce ta sanya dawo da kai domin ka riƙe shugabancin ƙaramar hukuma?
2: To alhamdulillah manufofin da yawa, amma manufa ta farko shi ne wahayi zai iya rikewa a bana. Wahayi idan ya zo za a zauna lafiya. Kaga sai duba ya gani mutane da stakeholder da mutanen ƙasa suka duba suka ga ni ne wanda in na zo nan za a zauna lafiya. Amma ba ni da wanda muke zaba, ba ni da wanda muke cin mutunci, ba ni da wanda yake na hana shi kaya na daɗa gaba da shi ko na wata jam'iyya. To sai gwamna ya duba haka.
4: Ta ina za ka fi ba da fifiko a tsarin mulkinka ko ce a mulkinka da za ka
2: gudanar? To ni dama abubuwan da na fi yarda da shi abubuwa uku ne. Na farko na fi yarda mai abin da ko na gurgurin mutane za su ce ga abin da ya yi kuma jirgin nan. Sannan na biyu ya zama taimaka matasa da sana'a ko kuɗi ko kayan sana'a. Sannan na uku ya zama in yana musu abin yi kamar aikin da wanda a yau ɗin kusan na zai na ɗauki mutane ya nemi musu hanya sun kai mutum 60 a mazaɓata aikin gwamnati. To waɗannan abubuwa guda uku su ne wanda sa a gaba. Shin Allah ya yarda kuma dama ina da blueprint kafin ma na zuwa na zama shugaban kamar hukuma da aka ce zan tsaya sai da na tsaya na rubuta blueprint abubuwan da duka zan yi har zuwa ƙarshen tebura. Na rubuta shi a rubuce na yi kamar ɗan booklet aka binding na ajiye idan zan fito da safe sai na buɗe.
1: Horabin Sale Hodi Jibril, sabon shugaban ƙaramar hukumar Shira, ke bayyana godiyarsa bisa zaɓensa da aka yi. Shi ma takwaransa na ƙaramar hukumar Itas Gadau, Alhaji Ya'u Ɗankawu, ya bayyana godiyarsa ga al'ummar ƙaramar hukumar ta Itas Gadau bisa damar da suka ba shi har kuma ya ba su tabbacin ba da maraɗa kunya.
5: Ina yi wa daukacin al'ummar jihar Bauchi gaba ɗaya fatan alkhairi musamman ƙananan hukumomi da aka gudanar wannan zaɓe aka fara shi lafiya kuma aka kammala lafiya. Saƙon godiya ta musamman ga al'ummar ƙaramar hukumar Itas Gadau wanda ita ce ƙaramar hukumar ta, na ji daɗi kuma muna godiya sosai muna kuma addu'o'i Allah ya ba mu nasara Allah ya mana jagora a kan abubuwa ka dora mana.
3: Waɗanne abubuwa ne za ka fi mayar da hankali a ƙarƙashin shugabancin ka?
5: Abin da zan mayar da hankali a kansa abubuwa ne kamar su abin da ya shafi harkar ilimi, harkar lafiya, samar da abubuwan yi da dai sauransu insha Allah.
1: Zaɓaɓɓen shugaban ƙaramar hukumar Itas Gadau, Alhaji Ya'u Ɗankawu, ke bayyana godiyarsa ga al'ummar ƙaramar hukumar bisa dama da suka bashi na jagorantar ƙaramar hukumar na tsawon shekara biyu masu zuwa. To yanzu kuma bari mu sawo wakilinmu Kasim Abdullahi Zango da sharhin wasu daga cikin jaridun ƙasashen duniya da suka kunshi siyasa.
6: Hukumar zaben Zambiya ta sanar da shugaba Hakan Gefe Chilima a matsayin wanda ya lashe zaben kasar da aka gudanar a ranar Alhamis din nan da ta gabata. Shugaban ya samu fiye da kashi 61 cikin 100 na kuri'un da aka kada, yayin da abokin hamayyarsa Brian Mudumile yake da kashi 38 cikin 100. A gefe guda kuma Mudumile ya zargi tafka magudi yayin da ake kirga kuri'un. A wani labari makamancin haka, majalisar ministocin Saudiya ta soki mai ta kai hare-hare daga Iran kan jiragen ruwan kasuwanci a matsayin babban kare dokan kasa da kasa. Majalisar dokokin Saudiya ta ce a wani zama da sarkin Saudiya Suleiman bin Abdulaziz ya jagoranta, mambobin majalisar ministocin suka yi maraba da kaddamar da kawancen bayan kammala tsarin yadda zai yi aiki. A wani labari makamancin haka, shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanin sanya tsatsauran takunkumi na tattalin arziki kan duk wata ƙasa da ta yi hulɗan cinikayya da Iran a wani sako da ya wallafa a shafinsa. A wani labari makamancin haka, Trump na sa ran sake ganawa da Kim Jong kafin shekara ta 2026. A ranar Laraba ne dai shugaban Amurka Donald Trump yana mai cewa kafin ƙarshen wannan shekara ta 2026 zai sake haduwa da shugaban Koriya ta Arewa a ƙoƙarinsa na farfaɗo da dangantaka tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa. Trump da yake magana da fadar White House a gaban manema labarai yana mai cewa Koriya ta Arewa ta kai matsayin da za a tattauna da ita, kamar yadda jaridar RFI ta wallafa a shafinta.
1: An gaida ɗan mutanen Sanku da sharhin siyasar ƙasashen duniya, kuma da hakan ne shirin na yau ya zo ƙarshe. A madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala, Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki, ni Abdulrahman Uwar Ugubu da jagoranci shirin ke mana fatan alkhairi.

0: mai sauraro sanuwar haka barkamu da azikin sake saduwa a cikin shirin zauren sha'irai wanda ya toki lokaci mai yawa yana zuwa muku a daidai wannan lokaci a irin wannan rana ta Juma'a. Shirin zauren sha'irai ya shafi shekara 13 zuwa 14 wanda muke tattaunawa da sha'irai masu yabon fiyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanda wani lokaci kuma kan gayyato ɗaliban ilimi malamai shahunai domin su tattauna akan hidimar yabon fiyen halitta da ma shi kanshi fiyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda aka yi duniya domin shi. Wanda gefe guda kuma idan har lokaci watan Rabiu Awwal ko kuma wani wata daban-daban irin su wato watan Sha'ban, watan da suke da muhimmanci a addinin musulunci, duka suna da muhimmanci, mukan ɗauko malamai domin tattaunawa akan wanda wa'innan wata, ko kuma idan aka zo ga sauran wasu abubuwa na faɗakarwa musamman akan addinin Islama, mukan gayyato malamai shehunai daban-daban. Mun gayyato Malam Sani mai da la'ilu da ke jihar Kano Najeriya, hadimi na wato Karibullah da ke jihar Kano, shugaban ɗarikar Kadiriyya wanda muke tattaunawa tare da shi. Manta mun sauke kasancewa tare da Hafiz Abdullah Hafiz na jihar Kano. Daga bisani kuma muka je garin Wase da ke Jaskwata ta yamma da Bauchi, muka gayyato Muttaka da dai sauran dukkan sha'irai. Mun dangana da kusurwan arewa wato jihar Sokoto Najeriya, mun tattauna tare da Isa Sambu Babi wanda sha'iri ne, malami ne, dan Nagada wanda kuma watan azumi yakan gudanar da tafsirin Alkur'ani mai girma. Annan a Najeriya ma an san cewa duk wanda ya fito daga tsatsa ahadin wato Maulana Shattahir Usman Bauchi ya tabbata ya fito daga gidan ilimi, duk da cewa an ce ilimi ba a garin shi, to wannan dai Allah ya toba musu ga dan doguwa wanda dukkan su mafi akasari sun yi gado har da ganin cewa ma sun kasance a karatun zamani. A daidai wannan lokacin sunana Imrana Yakub Galaje, zan jagoranci gabatar da shirin. Abokin aiki Adamu Alfa Dila ya ce ya dan yi shiru dai kafin na san dai shigo cikin shirin domin mu tattauna tare da manyan baki. Bako na farko wanda yanzu haka dai ya yi gun be ma zauna akan kujera ba shine wato madahun Bauchi Alhaji Nasir Musa Sudani wanda insha Allah za ku ji shi da bakin shi. Mun kasance tare da wato Arabi ba POS ba, wannan ana batu ne na tsaftaci wato muzaharar maulidi na wannan shekaran domin shigowa a dama da ita. Dukkan wani wanda ya ba daidai ba za a ɗauki hukunci mai tsanani, ba wai a'a wai na wasa ba akan shi. Muna tare da shugabanni daga Riyala ko kuma Riyada wanda su ma da su yi bayani akan muhimmancin tsaro da kuma abubuwan da ake ƙoƙari a ɗabbaka a cikin wannan wato ranar muzaharar maulidi. Za a gudanar ne ranar Talata, tabbas haka ne ko? Yawa, muna tare da wasu jigajigai a yanzu haka. Da mu fara ne da Zakiru mai kunce Alhaji Arabi Muhammad ko?
1: Zakiru na Allah
0: ne. Ya to an faɗa ai asalin sunan
1: Arabi Abubakar Ibrahim.
0: Arabi Abubakar Ibrahim.
1: Wanda aka fi sani da Zakiru na Allah.
0: Amma muna son mu dinga kiran asalin sunan ne.
1: Amma wani zai ji program ɗin da sanda waye aka yi program.
0: To ba da ma an san muryan ai. To barka da warhaka, barka da wannan lokaci. Kusan a shekaru daban-daban ba a ga Zakiru ba a cikin hidiman tsaftace wato muzaharar maulidi, sai dai a gan shi a zikiri, duk wani abin da ya shafi zikiri. To wannan lokaci gashi kuma sauran kwanaki kaɗan ka shigo mun tattauna tare da kai, amma na san cewa da zaman da mutane suna so su ji wani irin tsare-tsare kuke da shi, wani irin ku rawa da ku taka a wannan gefen, tunda akwai wani kwamiti ma fa na tsaron ku kuma tsaftacewa ne, tsaftacewa da tsaro haɗin gwiwa ne. Su kuma shugabannin kwamitin su ma dai su ne wayance amara kirjin biki. To mu ji daga gare ka.
1: To alhamdulillah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Na farko dai kamar yanda bayanin suna ya gabata da kuma murya da aka ce kowa na iya ganewa, ina ƙara godiya wa Allah subhanahu wata'ala da na kasance cikin wannan tawagar, ba don na fi kowa ba, ba kuma don kishi na ya fi na kowa ba. Masu kishi suna nan da yawa wanda a yayin da muka ɗauko wannan tafiyar kira muka rinƙa samu daga gurare mabambanta, nan a kira mu, nan a kira mu, ana jinjina mana, wanda mutane da yawa sun yi ta tambayoyi, mukan ji musu cewa kowa dai ya riga ya san irin rawar da Riyala take takawa, wanda a program ɗinmu na nan ma na faɗa, wanda ba wanda ba bai san kokari da riyala take da shi akan hidiman masaharar Maulidi a jihar Bauchi ba da kewaye gaba daya. Kuma alhamdulillah mun zo mu ma mutaka rawa ne wa ba da namu gudunmawar wanda bayan zaman da muka yi da riyala tun daga na farko sun babba mu misali ire-iren masu yunkuri irin namu da kuma kawo gudunmawa a cikin tafiyar an yi mabambanta wanda har Allah subhanahu wataala ya kawo mu lokacin da mu ma muka zo za mu ba da namu gudunmawar mu kuma taka rawa. Wannan na yi bayani ne don duk wani wanda yake tunanin wani abin da zai iya kawowa ko na gudunmawa a cikin lamarin ko na shawari ma'ana kofa abu da take tunda duk lokacin da ka samu riyala da abubuwan da ya zama ci gaba ne suna karɓa su kalla da idan basira sannan kuma su yi amfani da shi idan ya zo a yanda ya dace idan ya zo kuma da wani gyara da su ma za su yi sai su karɓi shawarar ka kuma sai su ce amma kaza da kaza aka yi bi ma'ana kofar su abu da take to lallai shirye-shirye kan ya kankama kuma muna ga insha Allah wannan shekarar irin canji da za a samu a zagayen gaba daya da kuma raguwar matsaloli tun daga irin shirin da ita kanta riyalan ta yi da kuma irin gudunmawar da mutane mabambanta suke badawa tun daga namu da na wasu in Allah ya da za a samu canjin da ba a taba ganin irin shi ba a wannan shekara. Da yadda Allah.
0: To da akwai bako kunce baki daban-daban don shirin ya cika ne da masu ratsaki a harkan yabon fiyen halitta ko kuma ce a harkan muzahara wadda za a gudanar kuma akwai wasu ka'idodi kafin na koma wajen shi don zuciya na da al'umman jihar Bauchi sun tunatar min da wani magana kan cewa akwai wadda wani sha'iri ya fito ya yi sabu da baka yake ta kan wani maganganu sai kuma na lura wasu sha'iran tun daga muzaharar mata su kansu ma fa abin ya musu ciwo kamar wani abin da ake cewa raddi suna ta kan ba da raddi to amma me yake wakana
1: eh akan raddi ka san kowa an yi raddi
0: akan wannan abin da ya fito yake fada wanda har na kamar na ga hoton ka ne ko menene tare da shi shin me aka yi
1: wannan abin da ya faru kusan za mu ce ya wuce shi isa ba da kai maganan ban kawo shi da wuri ba sakamakon ainihin abin da ya faru shine akwai group da muka bude na WhatsApp sai ya zama wasu suna cewa a cikin group din wai an ce kamar shi kadai ne matsalan muzaharar Bauchi wanda ire-iren matsaloli da ake samu daga bangaren sha'irai wanda suka saba fita da bangaren yan amore wanda su ba sha'iran bane kawai yayin fita muzahara ne suke ba su hada mambari dan su dan tara kudi sai su ba su fito kaga duk wasu tsare-tsare da ake ba sa ma bibiya wanda majority riyala ma sai in sun fito ne take samun su tunda ba su san ba su je su bi su duba su ga ya tsada-tsada yake ba to majority ma karfin magana mu akan su yake to amma sai aka ce shi ya ji labarin wai ana magana a group din mu cewa shi kadai ne matsalar muzahara a Bauchi to shi ne abin ya taba shi amma da ya neme mu muka zauna muka yi meeting ya ji irin shirye-shiryen mu shi kanshi ya ba da goyon baya wanda ya ce har waɗanda suke tare da shi ma zai fahimtar da su muhimmancin wannan tafiya so dalilin da yasa kenan zai muka sake komawa muka yi program a wata tasha ta TV
0: ba yi ka ambaci sunanta ba mu ce
1: kai tsaye wanda suka san shi suka san da za su gan mu a tare su san cewa mun fahimci juna kuma za mu yi aiki tare
0: na'am lalle to ba damuwa za mu sake dawowa gare kan don akwai wasu gwalagwalan magana da na tabbata ka taskance su ne ke mun tambaye ka to mu koma ga ɗaya bakon namu don mu so ka gabatar mu da sunanka da matsayinka daga wani sashi ka fito na muzahara har Maulidi.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Maulidi Bala Yakubu. Ni sakataren committee Maulidi na Jama'atul Ahlul Islam wanda suke gudanarwa da Maulidi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a jihar Bauchi.
0: Na'am.
2: Kuma ni sakatarenta.
0: Na'am. Sakataren Maulidin na Nariyada ya shafi dukkan muzaharar da ai koko na ɗan Islamiyu ne, koko na matasa ne, koko na sha'irai ne. Kuku na brothers ne
2: ita jama'atul ahlul islam gaba daya ita dama islamic board ne gaba daya ta kunshi dukkan karamin hukumar nan guda 20 ne ita kowanne yana karkashin ta ne daga kan sha'irai matasa da islamiyu suna karkashin ta ne wannan tsarin ta ne kuma shi kuma ake bi
0: na'am to idan muka koma ga wancan shekarar mafi akasari an zo an yi kumfan baki za a ɗauki mataki za a hana kaza sai ka ga idan lokacin da aka kai karfe biyu ko karfe uku zaka ga ciki ya ji zani an yi sako-sako da batun wato tsarana amma mu ji wani irin dokoki kuka yi a mazaharin maulidin na wannan shekara
2: alhamdulillah abana mun shirya kamar wata shekara abin da kai bani ba an sama kasawa bane abu ne ya yiwa amma an yi maganin abubuwa da yawa wannan kuma karan alhamdulillah kamar yanda aka yi gaita wannan an sake samun wasu wanda su da karfafawa su taimaka wa jama'atul islam domin a gudanar da ita lafiya wannan muzahara a yi lafiya kuma gama lafiya shine ma muka fitar da dokokin mu masu karfi masu inganci domin a yi lafiya gama lafiya na farko a cikin abin nan su kansu wanda muke samu ko matsalolin da su su ne matasa matasan nan kuma wani sa'i ma baka samu ma wani ne jagoran su ba to alhamdulillah mun kira masu dan kaman wanda suke muke ga suna da laifin mun kira su mu yi zama da su kuma mun fahimci juna akwai kuma wanda su wuce wannan sadadin ba suna nan kuma akan abu kuma dokokin mu na farko shine na farko za a fitar muzaharin bana da wuri
0: na'am masha Allah
2: bayan da ake saba ba wannan yaje zauna wannan ya zauna sai ya ga wani ya fito ya ga adansa ko kuma a shi lokacin da yake so bana babu wannan
0: to da wuri kaman karfe da
2: wuri kaman karfe 7 da rabi yi maka kana cikin layi imma islamiya ne imma sha'iri ne imma kungiya ne kana cikin layi
0: har sha'iran kowa da kowa
2: kowa da kowa kowa da kowa
0: na'am
2: tsarin jama'atul islam kenan
0: na'am to batun wato sauran dokokin fa
2: sauran dokoki ga akwai ne matasa akwai ne zakirai din
0: kowanne
2: dokokin sa akwai na gole akwai
0: yanda nake so da fahimta kowanne akwai form din shi ne ta
2: kasa kowanne a cire
0: ka'idoji
2: kowanne akwai form din sa kowanne
0: to lissafo mana
2: kaga yanzu kamar misali na kungiyoyi muna da dokokin su guda takwas eh to shi na fara baka na ce fitowa da wuri sai na biyu kada wani a cikin wannan gurin na matasa din ya fita daga cikin layinsa domin neman wani fitina
0: a cikin kungiya na matasa
2: ba a yadda ba jama'a su ba ta goyon bayan wannan
0: ba yadda ya fita daga wannan kungiya zuwa nan kungiya ba
2: a'a manufa ka fito a layi kaga ko ana haila ko ka cira ka fita ba a yadda da wannan ba
0: ta da zaune
2: sai kar kuma ka fita kaje ka nema jama'a tuwaye sanan ba ta yadda da wannan
0: to na uku fa
2: na uku kuma dole ne kiyayewa kiyaye
0: lakabi wakilin suna kenan koko wani suna da ake sa na shashanci
2: yawwa kada ka sa wai ko a'a
0: ko da tolin manzon Allah
2: yawwa ko
0: kuma yawwa ko kuma wai
2: yawwa ko namai
0: yawwa ko namai ko kuma
2: dan bangan manzon Allah annabi ba irin wannan abu barakar ka dan ganta shi da irin wannan abubuwa sai na hudu ba yadda kuma maza da mata su hadu ba yawwa da matasan da matasa nake ciki suna haduwa tsakanin maza da mata da ga matashi ne amma ga mata suna bin su a ciki mata a tsarin jama'atul islam mata layin su daban ne dauje samu yan wasu mata ne maza kuma suna layin su daban
0: na to su sha'irai ba wannan dokan akan su
2: akwai ai wannan na wannan matasa ne
0: to muje na hudu kenan
2: kuma haka
0: shine ba yadda haduwar maza da
2: mata
0: ha kuma a kuma cikin mota ba
2: a cikin mota ba ko a layin kasa ne ba
0: yawa saboda da kaga wasu masu ido toza da su sa mata wasu suna masa
2: yawa to gumbe
0: ne da sanar tafiya
2: ba a yadda da wannan ba ba a yadda da wannan ba sai kuma akwai kuma doka wanda ta kawo cewa shiga ma kar ka shiga wanda ya saba
0: wato tashakiyanci
2: da nuna cewa wai kai yawa kai sheshe ko wanda ne iska bu mu yadda da wannan ba
0: eh hadda irin askin nan
2: eh hadda irin aski ai aski da dais da kitso wannan duk babu ciki wannan kawai yan abata maulidi da yan amore titi ne
0: to addini an ce kamar wato barin gashi da kitsa shi da wani abu ba laifi bane amma wani iri ne wanda kuka hana
2: to ai yanzu aka mun kalla barin gashi ka tsaftace shi ai labasa babu laifi wannan amma ka zo ka kitsa shi ko ka rina shi da wani abu domin duniya ta gani domin kai domin duniya na babu domin Allah bane ai wannan ba cikin tsari
0: kamar kitsa ma dai
2: ai mata ne wannan mata ne sai kuma Fulani su yi haguri yan wana ne da suke wannan abu wani kuma su al'adun su ne wannan dama amma mu ga bai ba al'adar mu bane mu
0: to shikenan mu je ga mataki ko in ce doka ta 6 ko
2: na'am haka kuma ba a yadda tsayawa ba matashi ku fitar da motan ku ba a yadda ku tsayawa
0: da wannan dokan da yake gaba shine sa poster kenan
2: yawa
0: to sa poster wani dan siyasa
2: yayi motan ma ka fitar da motan dan siyasan ma
0: ka saba doka
2: ka saba doka amma idan ka lullube ta mu mushe labarin
0: to an ka saba dokan wando wani mataki da dauka
2: yawa alhamdulillah da mu dakatar da kai ne dan dakatar da dan mu muka mu muka nasiha dan ma
0: na amma ka nasiha a dakatar da kai ne wannan shekaran ko har da shekara mai zuwa
2: ai shekarun sai yanda iyalai din kai ai akwai furici wallahi kai ko alƙalin ka masa furici akwai furici ne baka sati da ko ne da baka shekara biyu to haka take da ma tafiya ga
0: kai to mu je ga doka na bakwai
2: yawa sai doka na bakwai shine maganan poster
0: doka na bakwai ni santan neman fada
2: yawa shine ni santan neman fada ka ne sanci fada ko me gashi a ai kokari a lalima juna a sai kowa kowa fito hidiman da ne domin manzon Allah ba mu an fito domin mu fada bane ke wato shine a zauna lafiya ayi lafiya a gama lafiya
0: ba doka takwas na ji kamar ba yadda da cewa kun gube kun baya ba
2: ke shine kaga misali dan su kowanne mutane sun shi tafiya sai motar su ta tsaya kaga ba yadda
0: ha kawai ta tsaya
2: ba ta yau ta baci
0: an ta baci akwai daman tsayawa
2: ko akwai daman amma ku kuma gibe ku ba kuma wannan bayan ku su wuce kar ku shedo to shin ke kawo irin wannan sababi don me da in ka ga motar ka ta baci to koma da motar ka baya kawai dan uwan ka zai wuce lafiya lafiya
0: wannan dokokin
2: wannan shugaban
0: islamiya ne da matasa kenan
2: wannan babu islamiya wannan zallan matasa ne shi dan islamiya mutum daya da kike gani a karama kalla mutum daya mun tabbata da islamiya dama akwai tarbiya cikin su mutum daya
0: dama akwai fahimta
2: akwai a da tarbiya ne ai tarbiya ita ce zumbe
0: duk wanda yake tafiya
2: a
0: fara akwai tarbiya
2: a akwai wanda ba su tarbiya malam mai yarda da wannan ba ko
0: yawa
2: shi dan islamiya guda daya ko bulala ka rike ka ajiye kawai a jikin lema to za su zaga su dama a tarbiyyar suke tarbiyyar yin islamiya ne wa'annan ma mutasan abin da akwai bata gurbi ne a ciki ai su ma daga islamiyya suka fita amma kuma duniya ya hure musu kunne shi yasa suka zama wannan abu
0: Allah ya ji kanshin sharifan bauchi Allah ya nasu wanda na tabbata a lokacin da yake fita duk matasan da suke tare duk matan da suke tare ba za ka ga wani samun matsala a ciki ba yana zaune ne tabbas na mai sarauta wanda a kowane lokaci mutanen da suke kallon maulidi da su iya tana tare da shi bisa ga jajircewa da wannan tawagar take mu je ga doka na gaba bisa la'akari akan wannan dokan da muka tsaya muke faɗa dan masu sauraro su ma su taimaka ne a batun muzaharan nan kuma su fahimta wanda na tabbata a gwani daban-daban da kaga wasu ɗan kwamiti ko kuma ɗan wani abu sun ji dokan idan suka ji dokan suka ga wani ya saba su kansa za su iya bada gudunmawa ko ba a ce su bada gudunmawa ba ne
1: a daga zaki mu an bada kofa ko ai bada gudunmawa
0: to mu je ga dokokin wannan na sha irai
2: ne wannan sha irai ne
0: eh in nan muke nan
2: kana sha irai wala
0: to a tunda wannan tare da sha irai ni ma sha irai ne
2: na farko dokan
0: dokar bokin guda
2: 19 ne
0: eh ya nasu yafi sauri
2: yawa
0: eh ya nasu yafi yawa
2: yafi yawa ai sun fi ma sun fi yawa ai
1: baya sun yi yawa
2: suna da yawa
1: wa'ancan dokokin
2: suna da yawa kuma tsauri yana cikin wannan
1: wasu suna cikin nan aka kara wasu
2: shi sa da yawa ai wani yana shiga cikin wani to kaga doka na farko wajibi ne sha'iri ya mallaki fom na fita ya fallake fom kuma ya fita da takardar
0: da zaman kenan ya zama dole he ya mallaka idan bai mallaka ba
2: dole a
0: asa shi a gefe
2: a ba tsawai ka sai a lokacin tunda baka da watakila baka da lokacin naka zuwa cikin jama'atu ya sai
0: to mu je ga na biyu ba yarda wani sha'iri ya fita da wani mota mai poster ba ta siyata
2: to sai ka shiga wannan ya shiga wancan kaga mun faɗi wannan dama ita ma sha'iri su ma ba yarda wannan ba sai ta uku kada sha'iri tawagan su
0: kawar sha'iri su riƙe makami ko kuma wani mun faɗa
2: yayin ta ga wani kawai kaman wasu mai da fita maulidi kamar hawar sallah ne shine ka
0: ba amince da wasu ƴan baran da ko kuma ƴan neman faɗa da kurin a tawagan sha'iri
2: kaga mutum ya fita da makami a hannunsa shi ya fita ne domin ya to ita maulidi ba haka take ba
0: yawa doka dole kawai doka na gaba ka ce sha'iri mota guda ɗaya tallin
2: da ɗan da fita
0: da fita da ita
2: da ita
0: kada fita da
2: yawa wannan ma ba shi dama ne saboda kayan saukin sa ya fita da shi sai doka na
0: shida kenan dole ne tawagan sha'irai su yi fita ta kamala wacce ta wanda ta dace
2: da addinin
0: musulunci wannan ka ya zama dole
2: wannan dole akwai wanda daga ai ba haka shi yake fita
0: akwai
2: akwai malam
0: to Allah ya sauke
2: za ga wani riga mu wanda ban da bayi a yayi ba kuma mun ba saban dinki kuma na wannan kala wannan rabu sai doka ta
0: bakwai
2: ta bakwai ko
0: dole ne sha'iri wajibi ne sha'iri su fito da guri wanda an yi batun wannan
2: yawa to kada sauran yawa to kada guda biyu nan kada shi matashi ma yana fito yana riga fito sha'iri fitowa amma shi sha'iri a'a so akwai wanda kawai shi ya tsaya ne sai mai gidansa ko ya fita ka gani ko kuma ya ga wani ya fita ko kuma a ba su brige yan kallo ko ba haka bane ka fito domin annabi ne yi abinka domin Allah din kawai ka wuce
0: to mu je ga ta takwas saboda ai abubuwan muna da suna da yawa da zamu tattauna
2: to sai wajibi ne
0: ya mai shiri
2: da wuri hina yawa sai sai tare ko wajibi ne sha'iri
0: ya bi layi
2: ya bi layi ko
0: eh
2: a jikin asibitin Makka
0: a jikin asibitin
2: to an musu waje dama na musamman shekaru da shekaru mun waga da muka yi da zo su yi a jikin gidan baban lake na wajen asibitin Makka
0: na'am
2: da zo su tiyar da lafiya
0: da mu tsaya doka na goma wanda aka ce sha'iri ya fito su shirya karfe biyu da su bar wannan wajen kenan ko karfe biyu sha'iri da
2: karfe biyu
0: eh
2: amma zaka zo tun fadar wuri zaka je
0: wuri zaka zo
2: amma
0: laifi
2: amma kafin wannan lokacin ya zama kana ready kawai
0: masu zuwa daga ƙarshen lokaci karfe 3 karfe 4 su an cire suke nan koko menene
2: a'a to ai ka san da mai akai maganin inda a ce ana tafiya ba za mu kai wannan lokacin ba inda da a tafi lafiya lafiya babu irin tsetsen nan da tafi wannan lokacin
0: wanda yazo da karfe 2 karfe 3 din shin har yanzu yana cikin muzahara
2: wanda yake yazo da karfe 3 yana cikin muzahara
0: to ai idan har haka ne da
2: ai duk abin da ba mu so duk jama'atu da yasa abin da ba ta so ba wannan lokacin wannan lokacin tana so ne da so amma tana so ne kafin rana ya fadi karfe 5 zuwa 6 a ce an warware muzaharin maulidi
0: to idan haka ne ai wani da yazo ma karfe 4 da rabi
2: to ai ka duba ai shi saka ga dokoki waɗannan guda biyu suke da zafi kace sun yawa ka gani ko wallahi in ka duba da matashi da sha'iri ka gani wallahi idan suka fara zaga wallahi ya zaga muka su uku ba zuwa ba kan kwanan gidansu ko kwanan gurinsu
0: yau suka tashi ne na musamman
2: yawa suka tashi ma ga ai nazo anguwana inda na tashi bare shi ga a shi ya ringa yake wanda wani birgewa a wajen mutanen gari
0: ni a waje uku ne da aka ga sha'iri yakan tsaya na farko idan sha'iri ya je kofar gidan wata budurwarsu ko matansa da aka ga tsayuwar na musamman na biyu kuma sha'iri idan ya zo musamman
2: unguwarsu haka
0: tsayuwar
2: ta musamman ne
0: idan ya je wajen masoyansa
2: haka musamman
0: na
2: musamman ne tsayuwa
0: amma da Allah ya dace a sa jami'an tsaro wadda ga sanin dan tattauna tare da su su kuma da mu zo ne
2: sanin
0: ku kuma abin nan saka gashin da suna barka da zuwa madauka kalle ni dai amma da mu kuma kanka da farko mallan gaba ta mana da sunanka da matsayinka
3: sunana Muktar Abdulhamid wanda aka fi sani da agajin Maulana Sheikh Dan
0: Shi na'am menene tsarin ku
2: eh
0: a cikin wato tafiyan da tufati ne koko a cikin tafiyan waye koko ku kuna committee tsaro ne na wannan maulidi
3: mu muna committee tsaro ne
0: na'am me makamin ka
3: da fiti director ne
0: na'am to shike da damu ko mu gare ka ga kuma da tije ba ku ga ski fusa da ni damu so ka bayyana mana sunanka da matsayinka
4: ta'awuzu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sunana Sani Sulaiman Garba daga kungiyar jama'atul islam kuma ina wakiltar state chairman namu na eight group of jama'atul islam mai girma da jin bauchi Alhaji Bala Ibrahim Sani
0: na'am wato kana wakiltar shugaban eh kasan wasu in aka ji turanci da su kima wuce mu fara da kai Muktar ko menene kuka fara sawa akan gaba na ganin cewa an tantace an bi doka domin ganin cewa abin da yasa aka na dauko a matsayin committee maulidi kenan
3: lalle alhamdulillah bana muna son wato tsarin maulidi ya zama daban saboda abubuwan da suke faruwa mu abin da ya shafi tsaro shine a gaban mu duk abin da aje abu inda yake kuma su kaman yara masu abubuwa da yawa wanda ba sa kan tsari su ma muna lura da su kuma insha Allah duk inda aka ce ana neman
0: agaji
3: agajin
0: gaggawa
3: to lalle muna nan a wurin
0: na'am
3: kuma tsarin shine alhamdulillah mu hada kan kungiyoyi ne guda takwas
0: haɗa kan kungiyoyin wanda suke bada tsaro ko tallafi kenan
3: duka da tsaro da tallafi duka akwai fitiyanul islam akwai riyadul islam akwai jama'atul nasarul islam
0: tace aiwa
3: eto na
0: itace uwa eh
3: itace uwa
0: na'am sai
3: ko jama'atul nasarul islam akwai ittihadul umma yawa akwai munazzamatu fitiyanul islam akwai fatih al-fatihiya so wannan ka kirga zasu iya baka takwas
0: dukkan su zasu fito da uniform din su ne ko kowa zasu fito a wani sirri ne
3: akwai wanda zasu fito a uniform akwai wanda zasu fito a sirri
0: na'am nayi magana ma zakir na Allah
3: na'am
0: shin akwai wani mataki da da ku dauka ne musamman irin wa'innan inda ake cunkuso da ku ajiye jami'an ku ko koya
3: haka ne lallai wurare da mu ajiye jami'ai akwai na farin kaya akwai na uniform saboda akwai mu akwai irin yaran mu
0: irin yaran da aka buji ko kun irin yaran ku
3: na yaran mu na nan daban mun san inda duka mutanen mu suke yawara idan kamar yanzu da zai ne inda ake cewa kada wani ya fita daga wani layi mu tsarin mu shine yanzu idan ana taro a nan wurin to inda kake ka zauna a kar ka ce kaga an samu matsala a nan da ka zo wurin to can zai barke to muna da irin wannan yare saboda haka lalle mun shirya tsaf ganin cewa duk inda abubuwa suka taso na matsaloli irin wannan za mu iya kokarin kawo security a kai insha Allah
0: na'am to ba da maza mu dawo gare ka Malam Sani abubuwa na muzaharar maulidi wanda mutane sun zura ido ne domin su ga wani irin daukan abu da ku yi da muhimmanci bisa ga tsaro ana batun a shekarar 2020 an sami musaharar maulidin da ya fi kowane shekara tun kafin a kai tun kafin 1980 saboda lokacin babu jama'a wani lokaci an ga jami'an tsaro asalin jami'an tsaro na gwamnati tun daga soja police immigration da dai sauransu sun taka rawar gani a kai to amma bisa la'akari da wani da ya ce mun Imran da in ka sallisafu wannan ai yanzu akwai matsalolin kuɗi wani irin mataki kuka ɗauka wani irin tsare-tsare kuka ɗauka shin har da su
4: alhamdulillah a zahiri kamar yadda kai bayani wannan muzahara da ake kokarin fitansa mun ɗauki mataki masu muhimmanci kuma jami'an tsaro dama abokan aiki ne kamar yadda aka yi a wancan karo wannan karo ma haka ne jami'an tsaro da na farin kaya da masu uniform wanda ya shafi 'yan sanda da civil defense da 'yan committee da mu kanmu 'yan agaji duka mun haɗu mun zauna mun tattauna kuma mun fitar da ƙa'idojin irin ayyukan da za a yi domin a ga cewa an yi wannan abu cikin tsafta an kuma yi shi lafiya an gama lafiya duk wani ɓata gari da ake tunanin cewa zai fito to da yardan Allah mun ɗauki matakan daƙile dukkan irin wa'annan abubuwa ɗin kuma wuraren tsayuwa da ake bi da wurare wanda jama'a suna fita 'yan maulidi suna fita duk mun ɗauki matakan da za a ba da tsaro a irin wa'annan wurare ya zama cewa kowa ya wuce ba tare da an takura masa ba ko ba tare da an shiga haƙƙin wani ba sannan a tsarin da muka yi a wannan karo mun raba 'yan agajinmu gida biyu rabi mun tura su ɓangaren tsaro rabi mun tura su ɓangaren abin da ya shafi ba da taimakon gaggawa domin al'amari ne na al'umma komai kuma yana iya faruwa to mun haɗa taron bita wadda muka ba da horo wa 'yan agajin da aka ware domin su ba da wannan gudunmawa ta abin da ya shafi ɓangaren ba da taimakon gaggawa da zarar an samu abin da ake kira casualty a turmutsutsi ne yasa aka taka yaro ko wani ya faɗi aka rasa ya za a yi da shi to muna da horarrun 'yan agaji da muka ware kuma an sa su wuri-wuri wanda za su riƙa bi suna lura da irin wannan matuƙar ta faru domin a ba da gudunmawar gaggawa wanda ya samu irin wannan haɗari ɗin cikin yardan Allah sannan duk da abin da ake yi a hidimin maulidin nan to ita kanta uwar ƙungiya ta riyada da aka zauna sun yi fasali wanda zai zanto cewa kowane kwamiti ta yi aikin da ya dace don ganin cewa an yi wannan abu lafiya an kuma gama lafiya saboda haka wannan karo ina mai tabbatar maka da cewa kungiyar agaji na musamman na hadakan agaji da malamin tarayya lissafa din nan muna kiran shi join a group of his aid to hakika mun shirya tsaf domin tabbatar da cewa an yi wani abu lafiya an gama lafiya kuma duk wanda ya samu kansa a wani wani situation za a ce to in Allah da ya dauki matakan da za a bashi gudunmawa ganin cewa bai tagayyara ya kai ga fita cikin wani hali na daban da insha Allah
0: duk da an yi batu da kalama kan cewa kaman first aid group join committee first aid group akwai mutum akwai abu guda ɗaya da yake zuwa ga ran masu sauraron mu a daidai wannan lokacin kuma an san cewa suna ba da gudumawa daidai inda ake tsammanin ba ma tare muzahara muni ba duk wani taro da ake bukatan agaji na gaggawa wato Red Cross ko ba a gayyace su ba ko an gayyace su wani lokaci da kaga sun sa kansu a ciki to amma yaya matsayin su wannan shekarar an hakura da su ne ko koya
4: kamar yadda ka sani aiki idan ya taso ba ma Red Cross kadai ba hatta mutanen scout suna fitowa muna aiki da su man owa suna fitowa muna aiki da su saboda suna cikin general da muka hada gaba daya na kungiyar agaji idan ka dubi tantin da muka kafa idan mun zo za a kafa tanti zaka je ka samu dukkan wannan hadakan kungiyoyi suna nan a wurin domin karban wanda ya samu lalura a daidai wannan lokacin
0: dan maka wata tambaya wadda al'umma suna jiran maka al'umma suna cika da yawa a fadin mai martaba sarkin Bauchi Alhaji Dr. Luwano Suleiman Alamu akwai kuma wadda batu yan boko suke cewa first citizen mai girma gwamnatin jihar Bauchi sanata Baladir Kadir Kauran Bauchi wanda suke zuwa domin yake zuwa domin yayi kallo yaya batun tsaurara nutsuwa da gyara wajen zama da tidito ga al'umma a wannan wajen
4: kamar da ka sani yake faruwa tsarin da aka yi yanzu kaga babu fitilar layi a wannan waje an riga da an cire shi to wannan gaba da ke kan bangaren jikin masallaci inda yan kallo za su tsaya kenan duk girman wannan gurin za a bar shi ne wa masu wucewar maulidi babu wanda zai sauko ƙasa kan kwanta domin ya zo ya tsare wa masu wucewa hanya an ɗauki wannan matakai ɗin sannan kuma wani abin da ban faɗa ba shine abin da ya shafi yara don kaga hidima ne wanda ke fito da yara daga ko'ina cikin gari da wajen gari to mun shirya duk inda aka samu kwatan yaro to inda ka samu dan agaji direct ya san inda zai dauki yaro ya kai domin a ajiye shi a kula da shi har zuwa lokacin da yan uwansa za su zo su yi bayani gamsasshe a tabbatar da yan uwansa ne sannan a ba su su tafi da shi
0: za mu dawo gare ka domin karin bayani bisa la'akari masu sauraro idan mun ba ku dama za ku iya shigowa walau wasu tambayoyin da ya makale a zuciyar ku da ku iya tambaya mu bakin namu akan 0806975570 a yanzu haka muna tare da madahun Bauchi Alhaji Nasiru Musa Sudani wadda ɗaya daga cikin sha'ire ne wadda kusan an juma ana gwagwarmaya idan ba a kai 40 ba to za a fi 38 madahun Bauchi barka da warhaka barka da shigowa cikin wannan shiri na zauren sha'ire na san tun lokacin ma da ake batun cewa a ma kirkiro shi an zo tare da kai Allah ya kan wato Rabiu Usman Baba a lokacin da shugaban gidan rediyon Bauchi Dr. Muhammad Ahmad Abdullahi yake kan karaga kuma aka fito da wannan shirin madahun Bauchi an yi batun sha'irai da yawa kan cewa wasu ba sa fitowa da wuri wasu kuma suna yin abin da suka ga dama wasu suna hada cinkoson maza da mata wani mataki kai jagoran sha'irai na jihar Bauchi ko a Najeriya ma kace ga madahu an san wane ne ko da bai san madahu ba kace Nasiru Musa Sudani wannan mai shirya an san wane ne menene matakin da kuka dauka
5: alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulullah muna gode wa Allah da ya kawo wannan lokaci a wannan gaba da ake na shirye-shiryen gudanar da wannan muzahara ban hidima da yake gaban mu alhamdulillah an dau matakai bangarori daban-daban saboda haka bangaren sha'irai ma mun dauki matakin da ba mu taba daukan irinsa ba kamar yadda bisa la'akari da nayi gaba ɗaya tsarin shirin na bana ma an dauki matakin da ba a taba daukan irinsa ba
0: daga
5: abin da ya shafi jami'ai da yan kwamitoci da jagorori masu ruwa da tsaki cikin al'amarin duka so haka mu ba janibin sha'irai mun dauki matakin da ba taba daukan irin sa ba. Matakin ko shine mun samar da wani tsari daga matakin gunduma ta yadda dukkan sha'irin da zai fita tun daga gundumar sa za a tantance shi mu a tsarin mu na sha'irai, kuma tun daga gunduman za a fara masa gyara idan akwai wani abun da za kuma za a iya sanin wane ne yake da wani tsarin da a cikin sa za a iya samun matsala ko yin abun da ba daidai ba. To muna da wakilci yanzu, muna da jagorori shugabanni na gunduma a kowace gunduma da muke da ita a ciki da wajen garin jihar Bauchi, a garin Bauchi, wanda tun daga wannan matakin za a tabbatar da ka mallaki fundin da aka tsara na dokoki wanda ya hada da dukkan sharuɗa wanda kungiyar Jama'atul Rijal Islam ta fitar, wanda muka hada da mu kanmu da muke hidimar muka san abin da yake matsala a cikin mu, duka muka fitar saboda kada ba da wata kofa da wani zai fito da wani abin da yake barna. Dukkan abu mai kyau ko mun kashin sa mai kyau ne, haka dukkan abu mai muni mara kyau ko mun kashin sa mai muni ne mara kyau, kuma ba ma bukatar aka kodaya daga jikin mu. Duk da mutane ba sa wani lokacin bambancin tawagar sha'irai da tawagar irin matasa da suke fitowa da irin tsarin sha'irai din nan, ana samun tawagogi wanda suke na matasa ko zakirai haka wanda suka fito da tsari kamar na sha'irai amma hakikanin ba sha'iran bane, amma kuma ya zama wajibi har suna mu sa su a idonmu wajen kulawa don irin wannan abin da suke bakin fenti da suke shafawa sha'iran. Kuma daga cikin sha'iran mun san akwai waɗanda suke fitowa da abubuwan da suka saba wa ka'ida da dokoki, da duk mun ɗauki mataki a kansu, kuma mun jaddada cewa dukkan mataki na hukunci da Jama'atul Rijal Islam za ta ɗauka akan dukkan wanda ya yi wani abin da ba daidai ba, to da mu da su za mu haɗa ƙarfi da ƙarfi mu tabbatar da an zartar da wannan hukuncin ba tare da kula da wani abu ba. Duk abin da zai tabbatar da gyara to muna tare da shi 100%.
0: Madam Bauchi, kana daga cikin kokai ne na farko a cikin wanda kuke da yawan jama'a batun fitowa da mashina da kaga ana yin alo ba, ko a matsayinku na sha'irai wani irin kira ko wani irin mataki kuka ba ma kwamitin tsaro na riyada ko kuma kuka dauka?
5: Mun sa dokan dukkan abin da yake na hawa da za ba ma albabura ba har dawaki,
0: ba ma dawaki
5: na ce har dawaki a kiyaye ba hawa dawaki ana guje-guje da su ballantana bin hawa babura da sauransu, wannan duka doka ne, dukkan abin da ba za a yi shi da tsari ba to doka ne. Ko da da kafa ne ba amince ka fito kana yin wani abin da yake ya saba da tsari ba balle da abin hawa, saboda haka duk wannan abubuwa ne na kulawa, abin da duk yake mai kyau da ganin shi ka san mai kyau ne, abin da yake mummuna da ganin shi ka san mummuna ne, to ba za a bar ko mun kashin abin da yake mummuna ba a cikin wannan tsari. Kawai ina so in ƙara ƙarfafa wa dukkan waɗanda suke da wato hannu a cikin wannan shirin musamman jami'an tsaro da 'yan agajinmu da na ga su ma yadda suka ɗauki matakin bana ya fi na kowane lokaci, kuma ina ganin yana da kyau a yi kira ga al'umma gaba ɗaya ma masoya da suke fitowa a wannan janibin da ke so in isar da wannan saƙon. Ya kamata a kira ga dukkan al'umma masoya da suke fitowa kallo ya zamo cewa su sa ido ba ta gari wanda suke zuwa su fito da makami su karbi wayan mutane sa iya zuwa a daidai point din da babu 'yan agaji ko ba jami'an tsaro a daidai wannan gurin su aikata wannan aika-aikan. To a nan ya kamata jama'an gari su jajirce, kada a ga wani yaro ya zo ya fitar da makami a dare a gudu a bi shi a kama shi a damƙa shi a hannun jami'an tsaro. Duk inda aka ga wani ya zo ko ya kwace waya ko ya fitar da makami, kada jama'a su watse su gudu su bi shi duk abin da za a yi a kama shi a damƙa shi a hannun jami'an tsaro.
0: To madahu, an yi kira ga kan cewa cikin wannan dokokin da yake gabana fitowa da wuri, wani irin kira za ka yi ma sha'irai?
5: Dukkan mun yi kira akan cewa a fito da wuri tun da an yi tsari ma tun da wannan shekaran ba, cewa ba za a bar wato gap wato gibi tsakanin tafiya ba, saboda an yanke hukuncin duk tawagar da ta fito to idan tawagar da suke a tsari su ne akan gaba sai ya zamo cewa tawagar ta yanke, to duk wanda yake wajen zai iya jonawa saboda gudun kar a ja lokaci ya tsayi. Kuma muna sa ran a bana a yadda aka ɗau matakai kuma aka ƙara samar da hanyoyi a musamman na sosai na sama, to irin ɓata lokacin da ake yi ake shiga daren nan muna tsarin alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam bana ba za a samu ba, domin yana daga cikin musamman mu sha'irai abinda yake wato ci mana tuwa a ƙwarya irin tsayuwar da ake yi in an fito muna titin ko ba za mu tsaya.

0: domin ba zan mance ba a 2015 da aka dauki irin wannan matakin
1: 2020
0: ba 2015 ne aka dauki matakin da aka fita cikin kankanin lokaci wallahi da fitan mu da komowan mu ni har ni tauga na ban fi awa 2 da rabi ba kuma bayan azhar na fito da asar amma kafin karfe 5 da rabi na koma gida
1: to ma dahu ba da mu tsaya nan wajen sabila da aka yi da lokaci kuma da sauran wasu dokokin da ba a zayyana ma al'umma masu sauraro ba da mun su masu ba da guduma wato doka ta 11 wajibi ne tawagar sha'ire ta bar tsayuwa a hanya yayin tafiya cikin layin zagaye doka ta 12 shine wajibi ne tawagar sha'ire ta yi biyayya wa jami'an tsaro na gwamnati da mambobin committee maulidi na riyada don ganin an yi muzahara lafiya doka ta 13 ba yarda wani sha'iri ya fita daga dawaka ba ta musulunci ba dawaka ba ta musulunci ba in ba ba ta musulunci ba to da a dauki mataki akan shi doka ta 14 wajibi ne sautin baitotun wakar sha'iri ta fi sautin kida cikin ta in da a fita in ba a dauki in ba ka baka bi wannan doka ba akwai tsatsauran ga mataki wanda doka da ta yi aiki wajibi ne tawagar sha'ire su ba wa na bayan su hanya su wuce idan motar su ta samu matsala wajibi ne tawagar sha'ire ta kiyaye dukkan abin da zai haifar da fitina da cutar da al'umma lokacin zagaye maulidi doka ta 17 ba yarda tawagar sha'ire su fita da abubuwan hawa kamar mashin keke nafe da kekuna ba ba yadda ba wato kamar wanda kusan na farko ai dokan kenan ba yarda wani sha'iri yayin kutse ba ya je ya biyo layi tun daga farko wato wajen asibitin maka wanda sauran dokokin dancen na 19 dole ne sha'iri ya fito da wuri mun fada wannan doka zamu zo ga wato Alhaji Sani wanda zai karkare mana karin haske kafin mu je ga sakatari wani irin karin haske zaka yi mana bisa ga la'akari da sauran dokokin da aka yi kira da sauran gudumawa da aka buƙaci al'umma su bayar su ma a karan kai
2: to alhamdulillah abinda zamu karkare da shi shine misali akwai wuraren da muka tanada domin a zo a duba yara da na fara magana a kai don ana ga cewa ba su koma gida ba ko ana kururuwan cewa sun bata na farko dai akwai ofishin jama'atul nasir islam wanda ke cikin babban masallaci mai martaba sarkin bauchi da take kai farfata wannan wuri ne sananne za a iya zuwa a duba yara a wurin sannan tsallake da ita jikin kwatagwa film akwai ofishin riyada din headquarter nasu kanta nan ma mun yi sansani don a kai yara wannan guri za a iya zuwa a duba amma wannan wurare guda biyu ba shi zai hana iyaye su tuntuɓi hukumomin yan sanda da suke kusa da su ko gidajen masu unguwanni da makamantansu don neman yara ba amma dai wannan wurare a wannan rana mun keɓe sannan kuma a gurguje su wannan yan agaji da aka tara aka ba su visa da sauran yan kwamitoci da muka haɗa gaba ɗaya har su wakilan sha'irai da shi Sudan yake magana yan gunduma-gunduman nan mun gayyato su mun sa su a ciki an ba su wannan bita wanda ya zama an koyar da bangaren abin da ya shafi tsaro an koyar da bangaren abin da ya shafi face aid an koyar da bangaren abin da ya shafi yaya ma tafiyan da ya kasance bisa doron addini da makamantansu
1: to Malam Sani na sa ka batun tuwa a bakinka me sauraro yanzu zamu baka dama domin ka shigo tambaya ko karin haske akan dukkan abin da aka tsara mun faɗi nan bawai amma insha Allah zuwa lokaci zamu kara faɗa ga wannan nan ya shigo assalamu alaikum to wannan dai ba ma jin shi ina tsammanin network din ne to yanzu 08069595970 number da zaka iya kasancewa tare da mu kenan 08069795970 number da zaka iya kira domin ka kasance tare da mu a cikin shirin zauren sha'iri wanda muke kasancewa tare da manyan baki assalamu alaikum
3: assalamu alaikum wa alaikum assalam
1: gabatar da kanka muna tare da wani ne daga ina
3: wato da Mustafa yana kamar shi ko kuke masarajiyar shi
1: menene tambayan ka kai tsaye
3: eh wani dai ina maraba ba babban farko ko madawar bauchi na farko kuma ina yin fatan alheri ne dai tambaya na guda ɗaya shine na ji magana akan sha'irin da suke fitowa daga irin kusa ko cewa kamar da suke daga shekar doya ko malam goje irin wannan ba su zuwa masallaci ba su zuwa asibitin ido ya tsirka kusa ko mutane a cikin ranar maulidi da kuma jawo mana cunkoso a cikin gari ya so a ƙara jaddada wannan magana kuma ai na tunani na kai magana kan yaran mu kan nan mu masu jekuna da ke kasance yaran mu su rika cunkoso da mu a cikin idan mun mulidi saboda
1: sallah
3: bane
1: to mun gode
3: kuwa fatan
1: to mun gode

0: Mustapha Ilela, akwai mutane bisa layi 0806975970. Za mu zo ga tambayar ka. Assalamu alaikum. Kana rage akwatin radio ka, muna tare da wani ne?
1: Muna tare da kai ne.
0: Sami ne, kadan daga murya dan Allah. To muna jin ka, muna jin ka. Menene gudunmuwar ka cikin shirin?
1: Gudunmuwar na cikin shirin nan guda ɗaya ne. Ina
0: Muna jin ka, muna jin ka.
1: Ina fatan alkhairi da bakin mu.
0: To batun kiki da wanda aka yi batun cewa wanda suke fitowa daga unguwanni daban-daban su zo su shiga layi, akwai wasu jami'an tsaron da sa su ne ko kuma kuka tattauna a wajen mitin?
2: Alhamdulillah akwai. Kaga yanzu musamman wanda suke fitowa daga
0: nan
2: daga yanki ta irin
0: wanda suka fitowa daga wajen gari ba ma ta cikin gari ba wajen gari,
2: akwai jami'an tsaro. Akwai wanda su tsaya nan kofar Wunti, akwai kuma wanda su je kofar Nasa su ma su tsaya.
0: Na'am.
2: Kuma sun zo sun sai fon mun ja musu kunne su fito da wuri.
0: Na'am.
2: Kuma sun amince da su fito da wurin.
0: Na'am.
2: Kuma musamman mutane irin kamar jama'a.
0: Na'am.
2: To local government sun zo sun sai fon.
0: Na'am. Assalamu alaikum, muna tare da wani ne?
3: Ina da abokai a Lokot Baki.
0: To gaskiya kaɗan daga muryanka. Abubakar Salihu daga Bakin Kura. To mu ji
3: Allah ya sa ku ci mana wannan shi su ne wayar da kai da ba da shawarwari. Allah ya baka da su.
0: Amin ya Allah.
3: Kuma ina so in dan ba da wani koke. Kaman akwai wani bawan Allah shi a cikin shafiyan. Ya dade ko ni shekara tun farkon abun nan an sani akwai masu mashina suna kusa. Ya shi ne kawai ku tsaya da masu mashina.
0: A dan daga murya, dan daga murya mutane ba sa ji wallahi.
3: Akwai madan Bauchi
0: yana nan
3: ma sani yana fita da mashina. To bana ya da ai da shi ga na jani dokan mashina amma shi ba zai tafi ko ko ne tafi.
0: To ba da ma insha Allah za zai ba shi kansa madahun ma zai baka amsa akan wannan batu.
3: To Allah ya sa a tashi lafiya.
0: Na'am. Na'am. Marahu. Tawo kanka. Kan cewa tawagar ka akwai masu mashina da doki.
2: Haka dama duk shekara akwai wannan. Ana tauna tsakuwa don aya da ji tsoro. Wato ko aka ba ainihin yi magana cewa ba a yi da abin da za a yi fito a yi shi ba daidai ba. Idan tafiya ta zama da tsari ake yin ta. Abin da muka hana shi ne aloba, guje-guje da sauransu. Amma abin da za a yi cikin nutsuwa ba tare da an cutar da kowa ba. To wannan baya cikin abin da yake ya saba, amma dole akan sa doka saboda ma a kiyaye tun daga farko.
0: Na'am.
2: Abin da yake faruwa kin.
0: To mun gode madahu. Ban sani ba Malam Mukhtar. Akwai wani ƙarin haske da zaka yi bisa la'akari da an ce masu kiki kiki kikin hawa wanda yanzu sun damu cikin garin Bauchi wanda har aloba ma suke shida ba, bari mu ɗauki yi kiran wannan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Muna tare da wace ce?
4: Hello?
0: Yana ina zamanin baya ji ma. Me ne aka kara akai?
5: A gaskiya wannan ba daidai bane abinda ma yara suke yi a cikin garin Bauchi. Don al'amarin ya wuce duk inda ake tsammani.
0: Ya shige gona da iri.
5: Wallahi ya shige gona da iri. Abinda ya kamata shine kowane yaro iyaye fa su sa ido akan yara. Don gaskiya abubuwan sun damu mutane da yawa. Haka da ga mutum ya fito da keke kawai, yanzu ma yaran sun ɗauki keken kamar wani wato wani tsari ne da suka ɗauka ko yayi ne kowane anguwa, yanzu zaka ga yara suna wannan da keke.
0: To me yake nan yara da kai mai iyayen yara?
5: To gaskiya muna kira ga iyayen yara su yi kokari su tsaya su kula da yaransu, domin yara da kake gani abubuwa guda biyar ne a kansu. Yaro tun lokacin da aka haife shi abinda ya kamata shine a tsaya a kula da shi. Abinda zaka ga yaro in ya taso tun farko barna ya iya.
0: Na'am. Za mu dawo batun tarbiyya, wannan kana so ka kawo mana batun tarbiyyar in da ya ce
5: tarbiyyan ta
0: iya. To 0806975970 namba da ka kasance tare da mu kenan a cikin wannan shiri na zauren shairi. Malam Zani, na lura fa kaman ka akwai wata ƙarin haske daga bakinka bisa la'akari committee na tsaron nan.
6: To alhamdulillah. Gaskiya in na fara da batun maganan masu keke din nan, iyaye ya zama wajibi su ɗauki mataki akan ƴaƴansu, domin ba da a yaro ya fito ya ɗauki keke ya fito yana wasa da shi iyaye ba su sani ba. Sun sani ranar maulidi na rana ne wanda ya shafi al'umma da yawa kuma ga cinkoso wanda al'umma ya kamata sun haɗu da yawan gaske to ya kamata yara su kiyaye in kuma iyaye aka kama ke kunan yara ko aka tattara su da su da ke kunan su aka je aka ajiye to ruwa batu maganan godo ba godo da zo ana yi ba kun sani sarai cewa yaran ku sun yi abin da bai dace ba dan hidimar maulidi ne ba za a yadda da wannan tsari su fito da ke kuna ba sa cikin wannan hidima gaba ɗaya kwata kwata babu wanda ya tsara da su a ciki saboda in da su fito a uniform na islamiya ko na kungiyoyi su tako da kafafun su kamar yadda sauran yan makaranta suka tako su zo a yi zagayen maulidi da su amma ba da ke kuna
0: to mun gode malam sani to ban sani ba ko akwai wani abu da kai ya karawa sakatare
7: ya ka ban ya kara assalamu alaikum game da wannan janibi na keke ko mashina kaman abinda dan uwana aka tambaya zo kansa na dahun bauchi ai masa magana tawaggan suna fita da mashina ai ka gano dokan jama'a tarayyar islam don mai da mashin ko keke na ba su shiga ba saboda me yasa shi kansa madahun bauchi ya bude baki ya fara kace yana son a sauka har da wuri a sauka da wuri to kaga idan ka kamanta iya mashin da suke gaban madahun bauchi kawai ega ga wanta fiya ne aka zo aka tsare a nan gurin idan kuma ka duba kamar kungiya idan ka dauko kungiyan nurul alamina yawa da yawa da abun hawa Allah ubangiji ya basu amma wallahi keke kafan taya basu hawa ma ka suke zuwa sauka lafiya kuma ba mai don burgiyar sa don annabin ne dama ba sai ka hawa don hawa sai
0: to madan ku ban sani ba a jumlatan sauran sha'irai da kuma kalubalen da aka dinga tambayar ka kan cewa kai ne kusan misali ma a scam masu fita musahara na Jihar Bauchi me zaka kara bisa la'akari da muna kokarin mu rufe wannan
2: shirin alhamdulillah wato abin da yasa akan ba kowanne masoyi dama da yake da kishi da niyyar ya fito ya faranta zuciyarsa da masoya sallallahu alaihi wasallam akan sayar annabi na wannan rana abin da yasa lokacin har aka yi ba da dama ba da mu bar kofin kowace irin barna da fitina ta faru ba abin da yake faruwa shine akwai a cikin masu son musulunci zahara na akwai guragu ba sa iya tafiya da kafa akwai masu larura
0: da kafa
2: ba sa iya tafiya amma sai da lafiyar jiki da za su wannan saboda su ne aka bada wannan damar saboda su manya ne ma abuta hankali tafiyar nan ba tsaye ba tsayawa ake a tsare tafiyar ba a akan tafi ne tare da tawagan da ake binta a baya tana motsawa a motsa tana motsawa a motsa ba wanda ake tsarewa ba kuma tafiyar da ake hanawa amma guje-guje wannan ba za mu yadda da shi ba mun ba mun hana shi kuma ba a samu shi
0: na'am to mun gode mata ku assalamu alaikum
8: wa alaikum rahmatullah
0: muna tare da wane ne daga ina
8: kuna tare da Sayyidi Dawo daga Gudun Plan
0: to a takaice muna jin ka menene Gudun
8: Plan da yima baki fata alkai ne sakamakon yanzu na kunna radio ma daga an kusa gama shirin ne ma ko
0: eh an kusa gama shirin sauran 'yan dakika ne
8: to to ina da fata alkai Allah ya sa mu iza ga lafiya
0: na'am madahu na katse ka ko kuma abu na ku ba sani ba ko ko wani abu da kake so ka kara me muhimmanci
2: haka ne babban muke so mu kara shine samun hadin kai gaba daya mu sani hidiman nan annabin nan namu ne duka mu hadu me hidiman nan mu kyautata al'amarin nan saboda soyayya mu da kishi mu da manzon Allah
0: sallallahu alaihi wasallam
2: dukkan mu bama ko bama wato bama sa wani a zuciyar mu cewa bai fito ya hidiman nan dan manzon Allah ba muna kyautata kowa fito ne da kyakkyawan niyyarsa amma muna kira a samu kyakkyawan fahimta da coordination wajen aikin nan yanzu misali a jadda za a gudanar da ayyuka na tsaro da tsari ko bangarori daban-daban sun dau matakai sun kuma shirya don hakan an zo wajen aiki sai a haɗu duka sai a gyara ba fito don a yi magana akan wani bangare ko wani bangare ba dukkan abin da yake ba daidai ba duk wanda ya fito a cikin tsarin muzahara tun daga kan islamiyyu har kan sha'irai har kan kowace tawaga zawiya matasa zakirai duk wanda aka ga wani abu ba ciki ba daidai ba sai a haɗu sai a gyara a daidaita wannan shi ne abin da ya kamata
0: Allah ya kutar kalma daya na jan hankali ga al'umma muke bukata
5: kalma daya kullun alqur'ani yana gaya mana cewa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan lalle akan hadu ne a taimaki juna bisa tsoron Allah wannan taro da za a yi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato wani abu ne wanda ya samo asali saboda haka har yazo kan mu kuma tun can ana yi lafiya to mu ma yanzu muna so a yi shi lafiya a kare lafiya kuma a yi mana kyakkyawan zato shine ma kiran mu na
0: to mai sauraro a daidai wannan lokaci muke kokarin rufe bakin shirin na zauren sha'irai wanda ya tattauna tare da al'umma daban-daban akwai wato Malam ko kuma Zakiru Arabi Ahmadu ko Arabi Abubakar wadda muka tattauna da shi mun kasance a cikin wannan daki shirye-shirye da baki daban-daban akwai Malam Salalamiri wadda shi ma yake gefe yake sauraron dukkan abubuwan da yake tafiya muna tare ne mun kasance tare da dan yau bare mu ce ga sunan shi ba
2: dan na so Musa Sudani wadda hun Bauchi na farko
9: dan Malam Idris Bala ko sakatan committee Moli na jihar Bauchi
6: Sani Suleiman Garba
5: Tarabila Hanish Janul Islam wa Rakatu Sani na agajin Maulana Sheikh Dawud Suleiman
0: a madadin abokin aiki wanda ya sanya hannu a cikin wannan shiri Abdul Rashid Abdul Mu'al Fadila da kula da wannan shirin Aliyu

0: tumadala daga BRCTU FM aka saurare shirin nan na zaurin sha'ire sai makon gobe in Allah ya kai mu ranar Juma'a da karfe 9 na safe akwai sabon shirin na zaurin sha'ire daga nan BRCTU FM bugu da kare za ku iya sauraron mu a shafin internet mai adireshin www.brcradiobauchi.org ko kuma a tafka muhawara a shafinmu na Facebook a inda muke wallafa labarai hotuna da kuma hotuna masu motsi domin jin daɗin ku kai tsaye a lalubemu a shafin BRC Radio Bauchi Facebook ko kuma www.facebook.com/BRCRadioBauchi yanzu karfe 10 ga shirin hasken musulunci na Professor Zubairu Abubakar wato yanzu agogon mai yana cewa karfe 10 a gafarce ni lokaci ne da za a ji shirin nan na lafiya uwar jiki ai sauraro lafiya
1: lafiya uwar jiki shirin BRC Bauchi domin inganta lafiyar al'umma a cikin shirin na yau za a ji jinkiri guda uku masu hadari ga rayuwar mai juna biyu
2: inda su za ta yi sanadin mata da ɗan ko matar gaba ɗaya ma
1: a filin mahangar lafiya ta kuwa
2: na fara jin zafi ina ta jin wahala na a samun ruwa a bani ruwa a jikina shikenan kawai kuma sai hankali na kaushi ina buƙatar jini za a samun leda biyar a lokacin suka samu ruwa leda 12 hannun biyu kafin a je a ɗauko wannan jinin leda 12 nan ya ƙare
1: mai sauraro ka biyo mu domin jin cikakken shirin na lafiya uwar jiki BRC za ka iya bibiyar mu kai tsaye a adireshinmu na intanet a www.brcradiobauchi.org ko ta radio garden radio gallery my tuna radio da tune in
3: kwai ko da sakonku ta cikin shirin lafiya uwar jiki
4: tambaya ko shawari a 08085585
3: shin lafiya uwar ciki tana inganta lafiyar yara
4: za ku iya sauraron shirin ta dandalin Facebook a lafiya uwar jiki BRC
5: shirin lafiya uwar jiki yana inganta lafiyar manya
3: shirin yana tattaunawa da likitoci
6: mahukunta kiwon lafiya
5: ma'aurata
3: da dukkan masu ruwa da tsaki a fannin kiwon lafiya
7: lafiya uwar jiki shirin da ke inganta lafiyar dukkan al'umma
3: lafiya uwar jiki
4: kada ku manta lambar sakonnin ita ce 08085585
1: al'amuran mai juna biyu ababe ne da ke buƙatar kulawar gaggawa a kowane lokaci a cewar ƙwararrun sha'anin kiwon lafiya shi yasa suke kallon wasu jinkiri ga mai juna biyu zuwa cibiyar kiwon lafiya a matsayin masu haɗari ga rayuwarta da ta jaririnta Hajiya Amina Idris Salihu shugabar cibiyar kiwon lafiya matakin farko da ke bayan fadar mai martaba sarkin Bauchi ta bayyana tasirin da ke cikin waɗannan jinkiri da sauran ababe da ake bukata wajen kulawa da mai juna biyu
2: inda su za ta yi sanadin mata da ɗan ko matar gaba ɗaya ma duka za a samu illa wannan trigilis ɗin za su janyo saboda za ta zai iya janyo complication kamar wato abu ya taɓarɓare kenan mai yiwuwa ta ɗan fara ɗan zuba jini kai kana ta sumusumi ba a yi saurin kawo ta ba maybe ga abin hawan ga komai kai kana ɗan jan jiki kaga kai ka ɓata lokacin wani kuma yana da kazar-kazar ɗin shi da zai kai ta abin hawan ne zai iya janyowa wannan delay ɗin to a nan da layin in ka ga maybe tana ƙarancin zubar jini ne to zubar jini yana da matuƙar hatsari ma mace mai ciki saboda da ke kaɗai kike yanzu wani abu ma yana son jini jikinki tun ma ba a zo gandun ko da haihuwa ba jini ya miki kaɗan kuma shi ƙarancin jini sai yake janyo kuma zubar jini so idan jini ya zuba wa mace mai ciki walau a rasa ɗa walau a rasa uwar gaba ɗaya mai yiwuwa kuma hawan jini ne an ce muku maza-maza ku tafi babban asibiti wani sai ya ga to ku don me yasa a wani asibitin ba za ku yi ba to kuma kowane asibiti akwai iyakacinsa level ɗinsa kenan wanda kawai idan an zo wannan cikewar dole kawai ka tura gaba misali kamar hawan jinin nan in kamar maybe mun same ta da hawan jini ka ce maza-maza a tafi babban asibiti sai su ce mata kai me yasa ba za ka yi ba sai su ce kai me yasa ba za ka iya ba waye waye su dai anan suke so to abu kuma ya riga ya fi karfin ka so ka ga wani lokaci mukan samu matsala da majidanta anan wanda sai ka ga ya bata mana lokaci tun mata bai kai ta shiga wani yanayi ba sai ta zo ta fada yanayin taune-taune da sauransu wanda kuma yana da matukar hatsari da ita mata mai ciki da ɗan da ita ke tattare da shi to wannan kenan duk waɗannan dilis ɗin da ya matsalolin su gaskiya tasirin su yana da yawa wanda za a zo da ƙarshe kaga an haifi ɗa ba rai ko kuma a zo a rasa uwar gaba ɗaya
8: kin batun waɗannan jinkiri a yanayin idan matsalar abin hawa ko da abin hawa amma an yi sauna irin ɗaukan maza-maza hanzari a kai akwai batun delay ko kuma ɓangaren jinkiri a ba da umarni ma dama a je asibiti ko awon ta fara zuwa awon ta wannan ɓangaren
2: shi ne aka nan jinkirin shi namijin kenan daga wurin mijinta wani sai ka ga kawai ba zai bacci ta je asibitin da wuri ba wanda kuma shi ciki ana so a fara renon shi tun daga ƙarƙarƙaransa inda wata matsala a gano tun da wuri akwai matsalolin da an gano su da wuri za a yi maganin su akwai kuma wanda da wurin suka riga ya zama ya yi latti to gaskiya zai zama an samu dai matsalar da ba a so a samu din yanzu misali mata ne ka ganta ka same ta da hawan jini tun da ta zo tana da hawan jini ne ba ta zo kuma asibitin da wuri ba sai da cikin ya riga ya gama girma tukunna ta zo to tasirin da za ka yi gaskiya a kai kaɗan ne amma misali in ta zo da wuri tun ciki na ƙarami ka fahimci tana da hawan jini za ka tura ta inda ya kamata a je a kula da ita a yi ta kula da ita a yi ta kula da ita wanda har sai ta zo ta samu a yi stabilizing ɗin shi wannan hawan jinin wanda har sai ta zo ta haifi lafiya wanda kuma idan ba a zo da wuri ɗin ba ciki ya riga ya girma maybe ta kusa zuwa haihuwa to da zuwa tun naƙuda in ya zo ya shiga da wannan hawan jinin to abu ya taɓarɓare shi kaman kuma rashin jini da mace mai ciki sannan ita ma ta ga in ta zo da wuri maybe da abinci da magunguna za ku magance shi to in ta yi latti sai ka ga kuma an zo an rasa yadda za a na tafiya a'a da kaki magani da abinci yanzu ka zo ana neman jini abinda sai iya faruwa kenan a rashin mai da hankali a zo da wuri
8: sannan watakila na bar matata tana zuwa asibiti da sauransu awo da sauransu sai muka zo ko muna ɗan yi inda muna tunanin ina za ta aihu a gida ko a asibiti mun gagara yanke hukunci domin har batun naƙuda zai rufe ta yaya irin wannan lamari
2: shi ma duk ana samun haka wani abin da yake janyowa za ta yi ta zuwa awo to amma yana tunanin ranar aihuwar nan maybe abin da za a ce ya kawo a dunkule bukata abubuwan da za a bukata na asibiti yau zai ga kawai ni zan iya ba za ku ki haifa a gida ba to wannan dan abubuwan da ake bukata na hidimomin aihuwa a asibiti wasu shi yake janyo musu wannan delay na su tura mata din aihuwa a asibiti to shawara da muke ba wa mata a wurin awo mukan ce musu kar su bari wai sai lokacin aihuwa ya yi tukun a ce za a nemi abin da ake bukata tun daga ran da ciki ya samu wata ɗaya wata biyu sai ku fara tsintan abubuwa mukan gaya musu a gurin awo ki dinga tsintan abubuwa kina ana dan jefarwa wani ko da a hidimar awon ne a cikin hidimar awon kuna yi din in ya baki kudin magani da kudin abin hawa da yawa dan dora miki dan wani abu a kai kina dan tarawa wani abin zaki saya kafin ya abuna su kuma mazan mukan gaya musu su gaya musu cewa a dan sai wannan zuwa in kin je kin koma wani ya kamata a dan sai safan hannu a ji wani zai saya din gobe a sai auduga jibi a sai kaza jibi a sai kaza sai ga an dan tara kayan kafin lokacin aihuwan ta yi in kuma ba haka ba wata kuma za ku ga wasu matan su suna da dabarar su kuɗin suke dan tarawa su maƙe in aka zo nan da aka zo in yana sumi-sumi shi ma ita ta san ciwon kanta kuma daman ta yi tanadinta sai ka ga kawai sun taho din don mostly abin da yake hana zuwa din ake janyo wannan inda baya wuce dan abin da za a ba a zo da shi asibiti da hidimar aihuwa
8: to in ce ce wani lokaci bangaren wani jinkiri na gaba aka same shi daga gurin ma'aikatan kiwon lafiya ne an zo cibiyar kiwon lafiya to amma sai a samu jinkirin wajen kula da ita wannan mai juna biyu daga bangaren kiwon lafiya idan har aka samu wannan matsala daga bangaren ma'aikatan jinya kuma ga mace tana buƙatar kulawar gaggawa shi kuma nan waɗanne irin matsaloli ka biyo ba
2: to wasu ya delay daga wajen ma'aikatan lafiya din abinda yawanci yake janyo wannan delay daga ma'aikata din zaka tarar wani rashin abin kayan aikin ne zai janyo jili kana ganin abin da zaka yi wa mata to amma babu kayan da zaka mata aikin da shi
8: eh
2: da
8: duka
2: ba za kananan asibitin mu kenan
8: samsar idan aka samu wannan matsala ta faru wasu matsala zai iya shafar ita wannan mai juna biyu
2: abin da ya shafa na bayan shine zai iya shafan wannan din ma duk za iya samun matsala a dan da za haifa za iya samu abuwa duka zubar jini ya samu dan ba rai ko kuma dai wani abu biyu irin haka makamancin hakan da zai iya biyuwa baya in jini mata take zubarwa baki da baku da maganin da za ku yi kokari ku yi arrestin ciwon nan bleeding din ka gani zai iya janyowa ki zubar da jini hatta da labaita a shigo ne yanayi to shi ne wani lokaci za ka ga an zo din babu abu an ce a je a kawo to kafin a kawo ka ga shi ma zama jini yawa to amma dai yanzu a iya bakin kokarin mu mukan yi kokari mukan aje emergency drugs din a nuna mun bangaren mu gaskiya mukan ajiye saboda in dai hakan ta faru mu kokari kawai a bata kulawa gaggawa kafin a san abin da za a yi ya dai bakin kokarin mu yanzu muna yi muna ajiye dan alluran da ya kamata a aje na emergency saboda kariyar faruwar irin wannan abubuwa
8: to haje akwai abin da kuke kira wai child poverty on health ma'ana talaucin yaro a bangaren ciwon lafiya wannan yana batun cewa a me ya kamata ni yaro a jinjiri tun daga jariri har zuwa dan shekara 5 ko shekara 3 a ce ya samu a bangaren ciwon lafiya ne
2: abu na farko da yaro ya kamata a ce ya samu da zarar ya fado duniya wannan kulawa na daga ɗakin haihuwa ta dauki ta a sashi akan kirjin mamansa ta bashi nonon nan na farko shi wannan dodon farko din ya zama na an tabbatar ya samu a daga gurin uwarsa yawa daga nan kuma sai bacin shi rigakafi ya tabbatar shi yaro daga haihuwa zuwa wata uku nan yayi wa'annan rigakafi kwacakon wanda yake guda nawa nawa din su ne a tabbatar an yi masa rigakafi daga nan ya wuce bangaren rigakafi kuma sai maganan shayar da nonon uwa zalla muna iya boko ga bakin kokarin muna fadakar da iyaye mata muhimmancin bada nono zalla a yaro saboda shi nono ya kunshi ruwa ne mafi yawan abin da nono ya kusa dan sinadaran da suke cikinsa kaɗan ne so amma kaɗan ɗin daidai yaron so har wata 6 idan har mata ta ba wa yaro wannan nono zalla ɗin ba ta sirka da ba in tana sirka da ba tana ƙara narkar da
8: ruwa da
2: ruwa da ba nonon shi ruwansa ya fi wata zo kin ƙara ba shi ruwa so idan har yaro ya samu wannan kulawa ta ba da nono zalla ɗin akwai abubuwa da yawa da yake kare yake taimakawa ɗan da ita uwa wanda wasu matan ba su san da shi ba misali kaga shi yaro yakan kare shi daga ƙananan cututtuka shi wannan ruwan rawayar nono shi ne rigakafin farko da yaro ya kamata ya samu a rayuwar shi yana ba shi kariya daga cututtuka sannan misali kamar yanzu shi ruwa idan za a ba wa yaro za ka tarar a'a kowace mata za ta iya ɗaukar kowane irin ruwa ta ba shi a'a ma kama ma da kowane irin ruwa suna ba shi kowane irin kofi za a ɗauka a ba shi ruwan ko wani zai sha ruwan a ɗauka a ba shi wani leda ne ma za ta gama shan ruwan ba uwar ba ta dangala wa yaron a baki baka san wani irin ciwo ita mata take ɗauke da shi ba ta ba wa ɗanki amma matuƙar baki a ba shi ruwa to daman ba zama a jinan don hakan ba kaga dai ko ba komai an kare shi daga wannan hatsarin kamuwa da wa'annan su abubuwan sannan ita kanta uwa yana bata kariya daga ɗaukan ciki a wa'annan watanni 6 saboda matuƙa tana bada nono zalla akwai sinadarai da suke hana ta ɗaukan ciki a wannan watanni 6 in dai ta ba wa yaron ta nono zalla to zai yi wuya mata kuma ta zo maka da ciki a ƙasa da wata 6 nan to a bangaren uwa kenan sannan yana ƙara danƙon soyayya tsakanin shi ɗa da uwar shi to don haka muka yi iya bakin ƙoƙarinmu muna gaya musu muhimmancin shi wannan ba wa yaro nono zalla to kaga daga shi ba da nono zalla dama ya gama rigakafinsa ya samu wannan nono zalla har wata 6 sai kuma aka zo aka fara abin da muke cewa kaman yaye amma kuma ba yaye na cire shi a nonon ba yayin da fara bashi ruwa zai zama kamar ruwan ma koya masa za a yi
8: wato idan ya cika wata
2: shida za a dan fara koya masa ruwa ba za ki dauki ruwa kuma a lokacin da yake dangwala masa ya sha ba a'a da kadan kadan maybe da dan cokali ko da yan kankanin ruwa za ki fara koya masa dan wani ruwa wato sai ka dauki ruwa koya ta bashi ya kwari
8: to an san da ruwa
2: ba wa an ce ba ta shi ma shi wato ai bai san shi ba so sai an koya masa sai kuma a ce a ba fara bashi dan abincin da ya samu mai ruwa a dan kunu ne kika dama in ne halin bashi abincin gangani ne dama a lokacin za ta fara in baki da halin abincin gangani zaki dan hada masa ne bi dan garin kunu na da muke ce masa abinan dinnan na waken soya ton brown waken soya da daddawa da yan gyada in kika yi kika dan dama da dan manja kina dan diga mishi kadan kadan kadan ne bi kika yi na rabin mudu zai dade kafin ya kare lokacin maybe kun fara gwada masa ma dan abinci masu dan tauri a wake in ya kai kamar wata goma haka wata tara wani da wuri ma yake kokarin neman abincin kina ci yana kokarin karba kina dan dangala masa shikenan sai ki ganin da nan yaro ya miƙe abin mamaki lafiya kalau har kuma zuwa lokacin yayi kuma ki yaye yaron ki ya dan fara tattaki dan fara tafiya
1: Hajiya Amina Idris Salihu Shugabar cibiyar kiwon lafiya matakin farko da ke bayan fada mai martaba Sarkin Bauchi. Yanzu za mu dan saurari wannan kafin mu dawo mu ci gaba.

0: sai bauta ke sauraro ta wannan kafa a daidai wannan lokaci shirin da ke inganta lafiyar al'umma. Za ku iya turo da sakonninku kan abin da ya shafi kiwon lafiyarku, mu kuma mu tuntuɓi ƙwararru kan kiwon lafiya domin amsa su a 0800 85 6565 ko ta adireshin mu na Facebook a lafiya uwar jiki DRC. A yau muna duba yadda jinkiri kan al'amuran da ke shafar mai juna biyu wajen zuwa cibiyar kiwon lafiya da wuri kan shafi rayuwar uwa da abin da ke cikinta. Tare da Hajiya Amina Idris Salihu, shugabar cibiyar kiwon lafiya matakin farko da ke bayan fada mai martaba Sarkin Bauchi. Yanzu za mu je da filin mu na mahangar lafiya ta a karamar hukumar Itas Gadau da ke jihar Bauchin Yakubu don jin yadda jinkiri ya haifar wata bawar Allah wasu matsaloli da take da juna biyu.
1: Sunana Hafsata Itas Gadau. To, ni na kwan biyu rahuna da haihuwar da haihuwa ta kuma ta ƙarshe abin da yake cikin mai zo da rai ba. Na ƙarshen na yi su guda biyu marasu rai, amma ba a kusa da kusa ba ne, shi na kan shekara uku tsakaninsu. Awo nakan je awo duk lokacin da aka yanke min zuwa awo. In sati huɗu aka ban duka lokacin da aka yanke min zan je har da kafin. Kafin mai haihuwa guda biyu marasu rayin nan na ɗan yi ɓari sau biyu. To shi ma dai wannan an ɗan samu matsala, kuma daga baya shi ne na haifi ‘ya’ya guda biyun nan. Na yi ɓari ɗin ma na ‘ya’ya biyu, wannan har na sha wahala, daga bayan nan kuma na haifi ‘ya’ya guda biyu. Tun daga renon cikin dai akwai laulayi ai da akan yi su, don ina cikin wannan laulayin tun daga wata ɗaya har zuwa wata biyar. Wani cikin da na yi shi wanda na yi zubar jini, ina ta faman zuwa asibiti har da wankin ciki. To ‘ya’ya biyu ne da muka je scanning, an yi scanning an ga ‘ya’ya biyu. Da na dawo suka ce wannan cikin ya lalace, sai dai in je a yi wankin ciki. To mai gidana dai bai hau kan a yi wannan wankin cikin ba. Ni kuma saboda ina jin wahala, ina so a yi wankin cikin a lokacin. Na koma asibiti suka ce a'a, to shi wannan ciki dai tun da ya zo haka lallai fa sai dai a yi wankin ciki. Na yi taurin kai ban zo lokacin da za a yi wankin ciki ba, gashi har abu ya lalace. Aka zo aka yi wankin ciki. To Allah dai yanda ya tsara abin da ake ta yi ana ta bulayi. To lokacin an yi min wankin ciki na dawo gida, bayan na kai wajen kwana tara sannan jini dai bai tsaya ba, ana cewa an yi wankin ciki. Wannan jinin yana zuba saboda akwai ɗaya a ciki, shi ma ɗayan bayan nan ya biyo baya ya fita. Haihuwa wancan wanda na yi na farko, ‘yar ta zo ba rai har zuwa ranar haihuwar, har lokacin haihuwar ‘yar tana da rai. To abin yana ta yi dai sai na yi kamar abin zai yiwu ya gagara. Daga bayan nan kuma aka je har ga haihuwar, aka ɗan sha wahalhalu, na samu sauƙi. Zuwa bayan shekara biyu duk dai ina zaune ba ciki ba komai, na sake samun wani cikin. Ina zuwa scanning, na je scanning har wajen sau uku. A satin da ya kasance ciwon naƙuda ya samu, ya same ni da ƙarfi, ciwo ya samu sosai. To na zo ban je asibiti ba a lokacin, sai ciwo ya kwanta. Ina tunanin kamar na ji sauƙi, ciwo ashe ba sauƙi ya ba, abin da yake cikin ne ya samu matsala. Da ya samu matsala na je asibiti, suka ce in je scanning, na je aka yi scanning, aka ce abin yana da rai. Da sake komawa su sake tantancewa ruwan haihuwan nan ya kai yanda zan iya haihuwa da kaina, ko ya kai ko bai kai yanda zan haifi ɗan da kaina ba, za su yi aiki ne. To kafin na je gurin wannan scanning ɗin, ban samu scanning ɗin da gaggawa ba. Har sati biyu ana ta jujjuya wannan abun. Komawa na ƙarshe aka ce min akwai rai, abun yana da rai, amma ya ɗan samu matsala, ba lafiya ne. Na dawo gida, na sake komawa asibiti, suka ce in je in ga ɗayan scanning ɗin. Na koma na je na iyo scanning, suka ce min abun ya mutu. Na koma asibiti, suka ce in koma asibiti a lokacin za su riƙe ni, za su yi min magani wanda za a tada ciwo naƙuda ya tashi. Aka samu magani da safe ƙarfe takwas, aka sake samun zuwa misalin dai a zahar, da yamma aka sake samun. Sai da suka samun ƙwaya kashi sau huɗu, suka samun ruwan naƙuda, sannan tukunna haihuwa ta faru. Da haihuwa ta samun, ana yin haihuwar, na ce alhamdulillahi, na gode wa Allah. To sai hankali na bar jiki na, jinin jiki na kuma ya ƙare. Na fara jin zafi, ina ta jin wahala, ina a samun ruwa, a bani ruwa a jiki na, shikenan kawai. Kuma sai hankali na kaushi, ina buƙatar jini, ba a samun leda biyar a lokacin. Aka kira, suka samun ruwa leda goma sha biyu, hannu biyu. Kafin aje a ɗauko wannan jinin, leda goma sha biyun nan ya ƙare. To dai daga nan kuma ban sake haihuwa ba. Duk dokokin dai da in ka je ka kamar wurin awo, za su bada, idan baka jin daɗi za su ce ka dinga samun nutsuwa, ka kuma samu abu mai kyau wanda zai gina maka jiki har yayi abin da cikinka yake amfani. Kuma in ka zo ka faɗa mai gidanka in mai kula ne, to shi ma duk zai iya bin wannan abin da aka fada ko magani ne ko wani abu duk abin da suka fada in an zo an fada mutun zai hau kai kuma mai gidan namu yana da kokari sosai da gaske gaskiya da bayar da ake ta fada tunda na sha wahala har da kabar Allah ya saki aikowa cikin to kuma dai Allah bai aiko ciki ba ina da buri zan iya futa saboda gaskiya na sha wahala kuma idan wani ne ma zan iya ce masa idan yana so a dora shi akan ya futa zan iya ce masa ya futa inda ya sha wahala gaskiya idan yaran sun yi yawa lokacin san da nake da wa'annan yaran ai kusan kai da kai haka to idan gari ya waye in Allah ya sa mun tashi da safi lokacin da nake da yara ai ba ni da nutsuwa sosai misali to yanzu yaran sun dan tsara sun girma ko wanda na yi bari an dan samu shekaru kuma da wanda na haifa shekarun sun dan za yanzu idan na tashi da safi ban da karamin yaro har haka tunda na dan yi wa'annan abubuwan da bari da haifuwa sun dan ci shekaru dole akwai canji a yanzu a gona tunda idan na tashi da safi idan shara zan yi ne wanki-wanki ba sai na gyara yara ba yanzu sun kai su da kansu tunda misali in yaron ki ya kai shekara 9 ko 10 kin ga zai yi abu da kansa amma na kasa da su da suna nan dole ina cikin wannan wahala to amma yanzu da sauki an sha wahala amma ya dan yi sauki da kaina ma zan iya bada misali ai idan yaron sun maka yawa a gurin ka kin ga zaka iya ka dan je asibiti saboda a dan samu tazarar haihuwa idan kana yin ciki daga shekara 1 da wani abu kin ga ba zai wuce shekara 2 da kadan sannan kin haife wani yara dan ni na duba wanda ban yi ba shi yasa zan iya bada misali da kaina tunda akwai lokacin da wasu yaran nawa wanda na haifa maza ne guda biyu ɗaya watansa 6 ban yi tunanin ni kaina ciki ne da ni ba Allah ya bani ciki zuwa wata 10 da karfi na yage yaran saboda ina jin wahala ubansa yana kula da shi zai masa magani zai saya masa kayan abinci mai kyau a matsayin dai muna ƙauye ma ba abin da bai dauka masa ba to amma wannan yaron ya sha wahala wahalar da nake ji a cikin jikina sai da na yaye shi wata 10 wallahi wata 10 na yaye shi kuma yana nan yanzu haka yana karatu to kaga kamar irin ya haka zan iya biya mutum shawarar ciwon ya huta a lokacin shekaru na bisu kai yanda tunani na yabin hakan din ba amma lokacin mai gidan da ya mu wannan shawara saboda har kuka ina yi ina da ciki gashi yaro yana karami amma inda za a bin wannan shawara a lokacin wannan zan shekaru na bisu kai
2: labarin malaman Hausa a karamar hukumar Itas ga dauke kenan kamar yadda aka ji matakai tun da farko da mai juna biyu har zuwa haihuwarta tare da Hajiya Amina Idris Salihu shugaban cibiyar kiwon lafiya matakin farko da ke bayan fada mai martaba sarkin Bauchi yanzu za mu koma gare ta don ji irin ababen da suka dace ga jariri musamman lokacin da aka yaye shi
3: haihuwa zuwa shekara biyu shine yayi so daga nan kuma kin ga ya fita a yaye kuma shekara biyu kenan zuwa biyar din duka wannan lokacin da yaro yake bukatan wasa ne da kula ta uwar shi mace daga aka kula lokacin kira ya kan gama wa'annan su wa'annan din zikir da aka fa yi a riga an gama shi shi kan musan wata uku zuwa shekara daya kin gama su yawa to kin gama su kuma sai wanda ba za a rasa ba na jifa in ya zo ya kamata a dinga kaiwa yara ana sun yaro ya je samu wa'annan duk abinda aka ce an kawo hukuma ta kawo cewa a za a yi wa yaro kaza ta yi wa yaro kaza a daure a bayar ita dai hukuma ba za ta cutar da mu ba ba za ta kawo abinda za ta cutar da al'umma ba a dai namu fahimtar
4: kuma watakila Hajiya watakila yaron ma zai iya buƙatar kulawa wajen batun tsafta musamman
3: a wannan shekara duk a lokacin da za ki fara gwada masa ai daga abin da ya tashi daga shekara biyu duk ɗabi'u na rayuwa ai daga nan za ka fara gwada masa a'a in za a bashi abinci da kin wanke naki hannu to maybe shi ma a haka yana kallo yana kallo shi ma zaki ga kawai yana dauka kamar uwa ne tana alola wani lokaci zaka gara kawai shi ma sai kiga son gumbuta to duk abin da kike yake uwa a matsayin ki na uwa zaki ga dan yana dan kokkoya akwai masu saurin daukan abu wanda daga shekara biyu sai kai mamaki so dabi'u na uwa masu kyau ya kamata uwa ta dinga yi a lokacin da take renan yaro saboda ko ba da ce masa yayi ba a inda yake kallanta tana yi to zaka ga yana fikin yana dan kwatantawa ko magana ne mai kyau ake so uwa ta dinga fita a bakinta saboda dan abin da take yi dabi'unta shi zai dauka
2: to sai aka samu aka san cewa waɗannan abubuwa da kika jero yaron nan cewa ai a haife shi a asibiti yancin sa ne a ba shi ruwan nono zalla yancin sa ne a masa rigakafi yancin sa ne a yi masa kaza a koya mara tsafta da sauransu sai aka samu akasi yaro
5: bai samu wayannan abubuwan ba yaya yanayin rayuwarsa wace matsaloli zai iya fuskanta watakila yana cikin ba a zo an haife shi a asibiti ba ko kuma a'a an haife shi sai aka ki masa rigakafi ya matsalolin da bai fuskanta
3: yasha na daya din ba kaman ba a mahaife shi a asibiti ba maybe kin kai an haife shi a gida to a wurin yanayin karban haihuwar ko kuma yanayin haihuwar daga nan ma za a fara samun matsala saboda watakila tsaftar inda za a haifi ɗan ba wuri ne mai tsafta yadda ya kamata ba akwai kankanin ciwon da ake shawa na taunatawunan yara tetanus akan yaro yakan samu tetanus a gurin walau a gurin da aka haife shi ƙasa walau a abin yanke cizon yawa inda wannan ba kuma wacce ta karɓi haihuwar da ki sani ba maybe tana ɗauke da wani ciwo wanda in ta zo ba ruwanta da kamar a asibiti a ce sai mata ta sa hand gloves ta karɓi haihuwa to maybe a gida ne ungozo ma kawai ta zo ta damu kami kiɗa to kaga a nan akwai misali zan yi da kamar ciwon hanta shi baya nunawa kuma shi tagumi ma mutum zai iya ɗauka ta zo maybe tana ɗauke da ciwon ta zo ta miki hidimar haihuwa walau ce walau a ɗan tunda akwai open wound zan ce buɗaɗɗen ciwo tunda za a yanke cibi to ta wannan cibin sannan duk wani hatsarin cututtuka ɗa zai ɗauka uwar za ta ɗauka.
2: An gaida Hajiya Amina Idris Salihu, shugabar cibiyar kiwon lafiya matakin farko da ke bayan fara neman tura sarkin Bauchi.
6: Kawo ya da shi kai wallahi na ji daɗin ganinka kamar ka san na neman ka ina fatan komai sun kammalu sai su wato sagir kana bani mamaki da san kuɗin ka ko kai zuwa babu kawai shi gidan daga gari na sai mutum kuɗi
7: a mai adashi barka da zuwa
6: kowa uwar gida
7: mai gidan yanzu kaga tunda kuɗin nan sun kammala ya kamata ka cire wani abu ka bani domin na je ne rijistan cikin nan
6: Hajiya kin ga wannan kuɗi ni fa wallahi na tsara duk abin da zai su kuma sai sun kawo ba ka samu ka ciki ba aikin ji awu nan wata da ta gabata saboda ka ji bai kawai wata mai zuwa da kai na zan nemi kuɗin baki ki saki kuma
7: mai gida da san kuɗi
6: ba da shi da ni kuma kuɗin nan ko za ta shi da wannan ita bicin nata to ba shi ka kuɗin ka ai gudun musu cika ba tunda za ka iya bari matar ka ta rinka tsallake wasu watanni zuwa awon ciki sai ka haƙura da sauran raguwar kuɗin na kama aiko sai wani malam wani baki na ne to kamar haka ita ma matar ka hakkinta ne da abin da take ɗauke da shi ka ɗauke su ka ba su dukkan goyon baya don su samu kulawar ƙwararru a yayin awon ciki dan haka bai kamata ta tsallake ko da ziyara ɗaya ba ya da shi ka yi magana cikin hikima don haka ne to insha Allah zan yi abin da ya dace za ta je awon cikin nan
2: haka yake a cikin shirin na yau an ji yadda jinkirin kai mai juna biyu zuwa cibiyar kiwon lafiya ke janyo matsaloli ga mai juna biyun a madadin gidan rediyon Bauchi BRC da ke ɗaukar nauyin kawo muku shirin a madadin gidan rediyon Bauchi BRC da ke ɗaukar nauyin kawo muku ni jagoran shirin Uzairu Dauda Bunga ke fatan za mu baiwa masu juna biyu kulawa da ta dace a kowane lokaci babu gajiyawa.
8: Daga nan BRC 2 FM aka saurari filin labarin wato shirin nan na lafiya uwar jiki sai aka kasance tare da mu makon gobe daidai wannan lokaci a ji sabon shirin na lafiya uwar jiki. BRC 2 FM ake saurara kuma nan da ɗan ƙanƙanin lokaci za mu kawo muku shirinmu na labarin wasanni da fatan za a kasance tare da mu.

0: gidan rediyon Bauchi ke gabatar da shirin dan sauyin yanayi. Shirin haɗin gwiwa tare da DW Academy reshe daga muryar Jamus. Idan mai sauraro zai tuna, a makon da ya wuce muna kawo yadda take kayawa a wajen taron yini guda na masu ruwa da tsaki akan tattauna yadda za a tunkari ambaliyar ruwa wacce ka iya aukuwa a jihar Bauchi sakamakon hasashen yanayi. Taron da ya biyo bayan rahoto na shekara-shekara da hukumar NIMET ta fitar wacce ta lissafo jihohin da za su iya fadawa hatsarin ambaliyar ruwa a daminar shekara ta 2026. Wannan yasa ma'aikatar gidaje da muhalli ta jiha ta shirya wannan taro domin kullo da mafita, wadda haɗin gwiwa ne da shirin Akrisal wanda ke yaƙi da lalacewar muhalli da samar da tsirrai waɗanda za su jure ƙarancin ruwa a yankin Sahara. A shirin na makon jiya, ƙila an ji coordinator shirin na Akrisal Dr. Kabiru Ibrahim a lokacin da yake fadar wasu cikin dalilan da ke sanya yiwuwar ambaliya ta yi kamari, yana mai jan hankalin al'umma da su sanya ido tare da kaucewa ganganci. Waya Allah a samu sauƙin al'amarin. To, wannan mako za mu ci gaba da kawo bayanai daki-daki domin a taron da ya gudana na tsawon yini guda an samu damar buɗe sabuwar kofa ta jin ra'ayi na masana daga dukkan ɓangarori, kama daga jami'an gwamnati, hukumomin da abin ya shafa, malaman addini, shugabannin gargajiya da ma 'yan jarida, tare da sauran masu ruwa da tsaki daga kowane gefe don jin irin rawar da za su taka a daidai matakan nasu domin rage kuma dakile annobar ambaliyar ruwa da ake hasashe a bana. Kuma ga dukkan alama mahalartan sun yi bayanai daki-daki akan yadda suke taka rawa wajen cimma nasara. Alhaji Abubakar Muhammad Wabi shine wamban jama'are kuma hakimin jama'are, ya faɗi irin rawar da shugabannin al'umma suke takawa a yankin na karamar hukumar jama'are. Yana mai cewa karamar hukumar tana sahun gaba wajen shiga ayarin ƙananan hukumomi waɗanda suke yawan samun ambaliyar ruwa a duk shekara.
1: Abin da ya shafi ambaliyar ruwa na kudi shi ne abin da ya shafi, wanda yake wannan ambaliya ta ja mana asara ta miliyoyin kudi a ƙasar, wanda yake abinda muka fara faɗakar da al'umma ba kai shi ne noma a bakin gaɓar kudi, wanda yake wannan abubuwa yawanci su ne suke ja wa'innan matsalolin ambaliyar ruwa a kogi. Idan aka zo aka yi noma hanyar da ruwa yake wucewa, to dai lokacin da zai tafi da duk abin da aka shuka a wurin. To wannan shi ne mataki na farko da mu ofis ina nan haki muka ɗauka muka tabbatar da an faɗakar da al'umma, wanda kuma alhaƙiƙa wannan shekaru da suka biyo baya tun daga 2023 zuwa yanzu an samu sauƙi a wannan ɓangare. Abu na biyu kuma akwai wani initiative da muka fitar da shi a ofis ina nan haki a jama'a, wanda yake kamar daga baya muka fara shi aƙalla ba yin dasa bishiyoyi sun kai 500 a bara kawai. Wanda wannan abu mun hada da ƙungiyoyi na akwai ƙungiyoyi na matasa, akwai ƙungiyoyi na 'yan makaranta, akwai na harkar transport da kasino, wanda ke aƙalla mun hada miliyan sun kai 50 da wani, wanda kuma mun raba ayan kanin kashi-kashi kowane ƙungiya mun ba su iya bishiyoyi na su kuma shi. So wannan kuma gaskiya ba ƙaramin nasara aka samu ba, da bishiyoyin da yawa sun kama kuma bana ma za mu cigaba da wannan abu, za mu sake shuka wani kari da insha Allah.
0: Alhaji Abubakar Muhammad Wabi wamban jama'are.
2: Da ba da ne hajjin kafi ka iya ce ne ne ko in ga dubi ya ba ce da bi da gari a ce ka iya ce a da za a yi ban ruwan kulawa.
0: To, tun a zamanin baya ma dai cikin watan Agusta aka fi samun ruwa mai yawa a yankin Sahel, wato wannan lardi da jihar Bauchi da makwabtanta suke. Kuma gashi a daidai wannan gaba ko ina ya zama kore sharshar saboda albarkar ruwa da ake samu. Kenan lamarin tunkarar ambaliyar ruwa aiki ne da sai an haɗa hannu daga dukkan ɓangarori daban-daban domin samun mafita. Wannan ya sa shirin Akrosal da ma'aikatar gidaje da muhalli ta hada dukkan bangarori har da ma ɗan jarida domin da su ne ake hada gwiwa a isar da sako ya karade ko ina lungu da sako. Comrade Umar Sa'idu shine shugaban kungiyar ɗan jarida ta ƙasa reshen jihar Bauchi ya sha alwashin ba da fifiko a bangaren wayar da kan jama'a domin haƙa ta cimma ruwa.
3: Babban matsalan da ake samu shine wanda kuma ana fatan ba isar da su ga su musamman shugabannin da suke ƙasa-ƙasa abinda ya shafi kaman ƙananan hukumomi. Amfani da kafofin watsa labarai ya zama dole ko juyin mulki aka yi ana neman 'yan jarida su faɗi cewa an yi juyin mulki a ƙasa-ƙasa. So muhimmancin 'yan jarida shine su ne za su faɗar da al'umma yanzu kuma wannan bayanin da ake yi in ana ruwa kana gona kar ka zauna a gindin bishiya ko kar ka ce za ka hau bishiya. Duk wannan bayani an yi shi saboda me? Ana so a isar da su ga al'umma su fahimci cewa menene ake yi. To idan ba ta kafofin watsa labarai mu ba za a yi ba za a iya isar da wannan sakon ba. So babban abin shi ne mu ɗauke shi a matsayin aiki namu a hannunmu ba wai aiki ne na Akrisal ita kadai ba, saboda in ka ba wa DG yanzu biliyan 100 ba zai iya aiwatar da aikin da aka bashi ba idan ba jama'a sun ba da haɗin kai ba. Jama'a kuma ba su ba da haɗin kai ba sai sun ji muhimmancin wannan taro da aka yi da kuma wani gudunmawa su ya kamata su faɗa. Akwai gudunmawa da ya kamata jama'a su duk wani abu ana yi ne saboda al'umma. Amma bisa bayanin da aka yi misali a ce maka communities kusan 2000 zai taɓa misali ba wai ana fata ba ne. Kiyasi ake 2000 a jihar Bauchi kai ka san babban abu ne. Ana magana zai shafi asibiti zai shafi makarantu. Makaranta kan lokacin da aka yi ambaliya ba da ma aje saboda ba a magana karatu. To duk wani abu ne wanda zai cutar da mu. Kuma abu ne wanda yake mu haɗa kai mu tabbatar da cewa mun yi amfani da kafofin watsa labarai yadda ya dace mu isar da sako yadda ya dace ba zuba shara kamar yadda DG na ba sai bai magana a cikin hanyar ruwa. Yanzu DG na Akrisal suna kokari ne su fitar da hanyar ruwa mai inganci. In ka je ka wajen gari nan za ka ga duk ana yi. To amma magana in ka zo kana zuba ko ƙasa a ciki ko shara a ciki kuma ka karya wa gwamnati gwiwa wannan abin da ake yi kuma cutar ba zai dawo kan gwamnati ba zai dawo kan al'umma ne.
0: Comrade Umar Sa'idu, shugaban kungiyar 'yan jarida ta ƙasa reshen jihar Bauchi.

0: to daga nan da RC2 FM aka saurare shirin nan na don sauyin yanayi sai ranar Lahadi wato GB kenan da karfe 11 da kwata na safe zan kawo mai sauraro monitor wannan shiri na don sauyin yanayi da fatan ana jin dadin kasancewa tare da mu to nan da kankanin lokaci da karfe 12:30 akwai shirin na mazinjiya amma kafin nan bari mu je session tallace-tallace domin daukar sakonni
1: Labarin gaggawa an kaddamar da man girki Amana Oil kuma kowa tururuwa ya ce don siyan sa.
2: Masana sun yi imanin cewa mutane da yawa na sayan man salva don yin haka hadari ne ga lafiyar iyalansu. Saboda kawai su samu rabin naira 50 a kowace girki.
1: Kwarai man salva ba shi da suna ba a rufe shi ba kuma ana jiye shi daga kwanukan rashin tsafta sannan ba a san me ke cikin sa ba.
2: Amma yanzu da Amana Oil ba sai ka jefa lafiyar iyalinka ba.
1: Zaɓi ingantaccen Amana Rukan Vegetable Oil.
3: Amana Oil, seal value, honest price, no compromise.
4: Kode yaushe yara na suna kokarin koyon karatu guje-guje cikin wasa na rage musu kuɗin sa kullum bana rabuwa da ni a gida
2: ni da mai gidana mun dace da zaɓi mai kyau

0: kashi me yasa saka lalata rayuwar ka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kai kashe su da hannun ka
2: wannan sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saboda kuma sun zama ka bari gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: kuma kar ku bari ta wata zama kuma rika a duniya
1: matasa ku tashi ku bi shan kwaya rayuwa ta bada idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC Bauchi

0: sai maganin basa kaba kumburin ciki sarkafawar hakori hawan jini damban ciki shanyar lakar jiki zazzabin yatuwar kwakwalwa ga ga maganin asibiti da saddabar likita
1: kai mala wani irin sirri ne haka ba gwaji ba tantancewa kai sai hadiyar magani da samun waraka
0: kai kuwa ai nan ba irin nasu bane
1: jimana asibiti fa sai sun bi diddigi sai sun yi gwaji sai sun tantance da kayan aiki masu ganin kwakwalwa kafin su bada magani amma kai kawai ka dauki sassaki ka rika dura wa mutane anya
0: malam ka ga mu nan muna bada maganin komai ba sai kun je asibiti ba maganin asibiti akwai tsada ne ko akwai araha wanda yake in kun je asibitin ma kukan dawo gare mu nan akwai rahusa
1: yawa malam sai yanzu na fahimce ka to ina so ka sani su fa likitoci a asibiti su ne suka fi dacewa su duba maras lafiya su suka san adadin jinin da yake jikinsa su suka san me jikin yafi bukata kafin rubuta masa magani ko ma yin aiki idan ta kama saboda haka ni dai kaga tafiyata daga nan ba inda zan tsaya sai asibiti
0: bisa sayan magunguna barkatai da ban samu tantancewa ta kwararru daga cikin zamani ba ku ziyarci cibiyoyin lafiya don duba lafiya da karbar magani
1: wannan sako ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi Dr. Sani Muhammad Dambo
2: madalla daga nan biyar city wasan baka saurari wadannan talaci talacin su karfe 11:30 ga shirin mazan jiya

0: lafiya kuma muna fata Allah ya ba mu irin wannan dabi'a na zama da mutane lafiya da mutunta kowa kuma
1: shin uban da mana da bakon ci kuwa
0: a yana da shi musamman ma da iyayen mata na kan ji shi yana dan jije ba wasu kallamai na bakon ci dai haka so da yawa na kan ji ni je fa wasu sai musu yace ta bane wasu sai dan fiti amma daga ba sai ka je ga sun fahimta ana ta dariya ana raha yana da bakon ci kware da gaske na shi ya tabbatar da haka
1: yana zama tare da kwarku tattauno wasu batutuwa
0: a kware da gaske kware musamman ma ni Allah na tuba ni na shaku da shi sosai ko hidimomin sa da cikin gari ne nake masa in zai fita ma ni yake kira ya ce zo in kai shi kaza a zai je gari kaza mu je Kano mu je Abuja duk dai saboda haka na san sai wannan mu'amalar na sa da mutane sosai kuma duk akan ido na ne na gani da ƴan uwansa yana son ƴan uwansa kuma musamman ma kannansa cikin kannansa dai akwai former deputy governor engineer Nuhu Jirado akwai matan marigayi Shehu Ustaz na Buhari Abba Kyari akwai matan marigayi Salman Bauchi akwai matan president minister of agriculture Senator Abubakar Kyari duk kuma a matsayinsa na babba sun masa biyayya su ma sarakane ne amma sun masa biyayya yayin zauna lafiya a rabu lafiya saboda haka dan haka kowa ya ji zafin mutuwar zannan ya daga mutane hankali amma kuma hukunci ne na Ubangiji bayan da muka iya mutuwa ta zo ba a zikirtawa

0: wajen su sun yi zumuncin da ni dai har yanzu ba su bar mu ba suna mana wannan zumuncin saboda sun zauna lafiya da shi duk abun yanzu ya taso wa mukan je mu ga musu su ba mu shawara na iyaye saboda mun ga zaman da suka yi da shi na amana duk abun da muke suna shiga hidimin mu kuma dan da shi ma na san da yana rayu su abun ya fada da su haka shi ma haka zai so muna fata kuma Allah ya kara mana dankon zumunci da su kuma Allah ya ba mu iko mu ci gaba da musu biyayya kamar yadda Allah ya fada in iyaye ba sa nan to ko jike ajinan su kamar iyaye to haka muka rike su suma mu a matsayin iyaye mu muna fata kuma Allah ya kara mana karfin gwiwa mu ci gaba da musu biyayya a matsayin su na iyaye mu
1: yaya mu'amala ya kasance tsakanin murgaye uban domin jama'ar Alhaji Muhammad Gidare Mu'azu da sauran abokan ayyansa na karkara ganin cewar shi kwararren dan boko ne ga bayanin da uban domin jama'ar bayar Alhaji Sufyanu Muhammad Gidare Mu'azu kan wannan batu
0: to alhamdulillah wanda har yanzu akwai su ni ma na gaje su bayan rasuwarsa shi yake gaya mu cewa ne shi ya mun babban aboki lokacin da na aure duk na san su tana na jama'ar kuma Allah ya taimaka har yanzu muna tare da su yanda na ga ya rike su zai wahala da a ce an yi sati ɗaya ba ga ɗaya biyu sun zo daga jama'a wajen sa ba in sun zo kuma za a ga jikin sa rawa yake in ba an samu an kan ba su wasauki da abincin da za su ci ba tukunna hankalinsa ya kwanta shi babban tashin hankalinsa shi ne wanda ya zo wajen sa a bar shi ya zama standard a cikin abokansa da suka tashi tare suna nan a jama'a har yanzu wani abun ma yanzu in ban sani ba su nake nema in tambaye su a lokaci kaza kan ya ubangiji mu daga yayi ne a yayi kaza to alhamdulillah kaga suna ba mu shawara kuma ya rike su har bibbiyo ko wani zai ganka ya ce a ai ka san ubangiji duk sallah shi yake mun dinga sallah duk sallah duk azumi shi yake bani kayan buɗe baki duk wani abu ne ta so ya ta wance ma shi ya mata aure a dana wani ma shi ya mata aure so kaga irin wannan ya nuna ya zauna da su lafiya tunda har suna bani labarin ni ban san ma lokacin da kai ba amma suna bani labarin ga irin alakan da suka yi har yanzu nan ni dai zama da akwai su da yawa na kan je in gaishe su sai su ɗauko mun labarin daɗin abubuwan da ya faru muna fata kuma mu ma Allah ya ba mu iko mu yi koyi da irin wannan hali so da yawa za a masa abin da zai ɓata masa gama sai ya shanye shi kaɗansa ba zai gaya kowa ba ni ne ma wata ran naje da yake muna zama mu hira ya ce wa a lokaci kaza wani ya mun kaza na kuma shi kenan ta wuce baya sake sa da magana to mutum ne gaskiya mai haƙuri sosai har iyayen mu mata ma suna faɗa mana su ce a baban ku yana da haƙuri sosai sun sai da haka
1: to me ya kamata ɗan bayan su koyi da shi dangane da rayuwar marigayi wanduwa
0: shi dai mutum ne mai haƙuri kuma da dauki duniyar nan komai ba yana zaune da cikin rashin asirinsa kullum yakan gaya mu ya ce mun babban rufin asiri a duniyar nan shi ne ba za ka je gidan wani ka ce ya baka abin da za ka ci ba inda za ka tashi da kai da iyalanka a ci abinci a cikin rufin asiri to shi rayuwar wannan ta ishe shi baya da wani dogon burin wai sai ya yi gawurta ya yi kaza ya tara dukiya ya yi wani abu ba wannan ba shi ne burinsa ba inda za a zauna iyalai su samu abin da za su ci dan abin da rayuwa ta bukata na dole dole na yau da kullum shi ba a samu bin bukata shi wannan ya wadatar da shi saboda haka abu ne da za a yi koyi da shi wajen haƙuri da kuma bin rayuwa a hankali a bin rayuwa a hankali ba a gaggawa to abin da Allah ya kaddara mutum zai samu zai samu abu daga kan kallonsa za ka duba kallonsa ka ga Allah ya su suna da yawa kuma ga su kowa ya tashi ya tsaya da kafansa kuma ya jagorance su ya zo ya jagoranci mu ƴaƴansa babban abu da nake so in sake lalatawa adalci ya yi adalci a rayuwarsa na jagorancin da Allah ya ɗora masa na family ɗinsa kuma mu'amalarsa da mutane da ya yi a waje duk na gani sun zauna da mutane lafiya abokansa da yawa irin su gaye Bashir Tofa irin su His Excellency former Governor Kano Shekarau irin su Senator Usman Albishir aminansa ne wayannan na tashi na gan su tare kuma sun yi mu'amala tun shekaru da yawa sun zauna tare tun suna ƙanana sun yi mu'amala kuma sun yawon duniya tare kuma har Allah ya taimaka dai sun san duk mai zuba sana sun rashi His Excellency Shekaru ne na sani yake da rai na fata Allah ya musu rahama kuma wallahi ba komai ba na gaya maka haƙuri da juriya da adalci shi ya sa ya samu wannan nasara a rayuwarsa wannan abubuwa guda uku da biyayya wa iyayensa kuma ya musu biyayya alhamdulillah mun gani kowa kuma zuwa family ne ya tashi sai ya ce a irin na marigayi ubangiji ai da shi ne da kaza zai da shi ne da kaza zai to kaga abu ne da ake kokarin kwaikwayo ana koyi da shi wajen musamman da yayi iyayen duk abin da iyayensa suke so shi sai ya tabbata ya musu kafin hankali zai kwanta alhamdulillah
1: bayar da son kakan ku sai gashi uban Duma bai kabi waziri ba shin uban Duma ya fi son sarautar uban Duma ne ko ya ne abu ya karshe
0: to alhamdulillah bayar da son sa akwai shi kaninsu Dr. Kasim Gidado shine Allah ya sa ya samu wannan sarauta to ganin ya samu sarautar waziri shine ne mata wasarki kuma sai ya promote uban Duma zuwa senior counselor ya zama dai yana samun kowa kenan a fadan sarkin jama'ai saboda shi ne jajirtaccen da zai iya tsayawa ya gyara al'amura kuma Allah ya taimake shi ya yi abin da sarki ya yi wa masa don lokacin da Allah ya mishi rasuwa muka je ta'aziyya ga wata ba sarki har kasa magana yi za a masa ta'aziyya kawai ya karɓi microphone ya ce mun yi rashin masoyi kawai abin da ya faɗa mana kenan abin ya dame shi saboda an ɗauko gyara sosai al'amura kuma suka lalace amma dai alhamdulillah yanzu abubuwa sun dawo daidai tunda na faɗa maka shi mutum ta sarki na yanzu Alhaji Nuhu Ahmad Wabi MNI shi ma tsaye ne ya gyara al'amura da yawa a fadar sarki a fadar jama'ar yanzu
1: to za ka iya tuna maganar ku na ƙarshe da uban Duma
0: maganar mu na ƙarshe da shi da ni da shi da shi ɗaya daga cikin aminansa Alhaji Yahaya Abba mun je mun haɗu shi a falon marigayi uban Duma ranar mundi da nan manta ba muka yi hira har yake ba mu labarin tsakaninsa da indimi mutumin Maiduguri ɗin nan ya ce mun ai da shi marigayi indimi yakan zo lokacin uban Duma yana zaune a Maiduguri yakan zo ya karɓi aron gaskansa in zai je sai da ɗan shaddodi haka da yake sayarwa lokacin shadda yake sayarwa ya karɓi aron gaskansa ni da ma taron ba zai sai ya sati ba bai gashi ba ya can daga baya da masa da gaskansa lokacin kaya da gaskansa ma kai wani ne yake ba mu labari har yake sai akwai wani karin magana da ya gaya wa shi indimi baya sun haɗu ba da jimawa ba yake ce masa ya je ganin su ne sai bai samu ganin shi ba sai indimi ya biyo shi ta waya yana ba shi haƙuri akwai abin da uban Duma ya je neman wajensa har yake ba ni wani kalma na barkwanci yake ce mun ai na ce masa ya za a yi kana aboki da biri kuma sandanka ya matsala muka da akan bishiya sai dole zai haɓa da komaka to wallahi ina ga shirin mu da shi na ƙarshe kenan muka yi ta raha muka yi wasa dariya da yamma muka yi sallama da shi talata mun haɗu ba laraba kuma Allah ya mishi rasuwa dama ya ɗanyi jinya na kwana uku haka to da na je na gaishe shi ya warke kaga har muka yi ta hira Allah ya mishi rasuwa ranar laraba muna fata Allah ya gafarta musu Allah ya musu rahama
1: uban Duman jama'a ne Alhaji Safiyanu Muhammad Gidado Mu'azu ke bayyana kaɗan daga cikin abubuwan da sun yi na gudunmawa da mahaifinsu ya bayar marigayi Muhammad Gidado Mu'azu yayin da yake raye yake fafutuka domin gina ƙasa da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau idan hali ya samu a shiri na gaba za ku ji mu da sarkin tsakanin Katagun tsohon ministan ruwa lokacin janar Sani Abacha Alhaji Hamza Sakuwa amini ga marigayi uban Duma jama'aran Alhaji Muhammad Gidado Mu'azu kan yadda rayuwa kasance tsakanin su da shi yayin da yake fafutuka bayan kammala karatu domin kawo ci gaba wa jihar Bauchi da Najeriya baki daya yanzu kan a madadin gidan Bauchi BRC sai ni uwar Faruk Musa na shirya na gabatar kai cewar mu haɗa shi na gaba.

Barkatu madalla da fatan mai sauraron kuna jin dadin kasancewa tare da PRC to FM akan mita 94.6 yanzu abubuwan yana nuni da karfi 12:01 lokacin da ya kama ga karshen zangon mu na farko wato zangon nan na gari Hiyawaye yanzu mun shiga zangon mu na biyu ta cikin wasu shirye-shiryen mu wato zangon nan na rana mudun aiki to mai sauraron mu ne maka barka da rana daga nan PRC to FM akan mita 94.6 a cikin wannan zango na mu muna dauke da shirye-shirye kamar haka da karfe 12:15 akwai mu dauke da shirin nan na the message da karfe 12:30 za mu leka sashin mu na tallace karfe 1 saura kwata za mu shiga waƙoƙin islamiya yanda zai dauke mu har zuwa karfe 1 da karfe 1 kuwa akwai mu dauke da labarin duniya yanda za mu ji da karfe 1:10 akwai mu dauke da tallace da karfe 1:15 za mu je ga karatu daga alqur'ani mai girma da karfe 2:15 za mu je ga sashin mu na tallace yanda za karfe 2:03 akwai mu dauke da shirin nan na zaben goren juma'a da karfe 2:30 za mu leka sashin mu na tallace da karfe 3:15 akwai mu dauke da shirin nan na ba mu sha wannan kadan kenan daga shirye-shiryen da za mu kawo muku a yau juma'a fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu domin mu ko ta na da shirye-shirye masu alaka da ilmantarwa ina haibi fadakarwa har ma da nishadantarwa sunana Amina Barde ta zan ci gaba da kasancewa tare da ku tun daga yanzu har zuwa karfe 6 na yammacin yau juma'a da fatan mai sauraro za a yi juma'a

0: yanzu karfe 1 BRC Ethiopian Bauchi ake saurara.
1: Ga fassarar labarin duniya da farko muhimman kanun su. Majalisar inganta masana'antun harhada motoci ta Najeriya tana amfani da kashi 5% ne kacal na karfin masana'antu a fannin harhada motoci. An gudanar da addu'o'in hadakar addinai a binnin tarayyar Abuja. Kasar India ta ci gaba da rike kambunta a matsayin kasar da ta fi kowace noman kwakwa a duniya. Yanzu kuma ga cikakkun labarin tare da ni Adamu Abubakar Huntin Dara. Majalisar kyautata sha'anin zayyana samfurin kera motoci ta Najeriya ta ce Najeriya ta shiga daukar matakan farfado da masana'antun sarrafa motoci ta hanyar yi wa kudirin wannan fanni gyaran fuska game da zuba jari da kyautata haɗin gwiwa tsakanin masana'antunsu. Darakta kafofin yaɗa labarai ta majalisar Mr. Susan Tayo ita ce ta bayyana haka a wurin wani taron bita na yini ɗaya kan tattara bayanai da amfani da AI a Abuja, wanda aka shirya wa membobin ƙungiyar 'yan jarida masu ɗaukar rahotanni kan harkokin cinikayya da masana'antu ta Najeriya. Tayo ta ce kasuwar motocin Najeriya na buƙatar wajen motoci 800,000 a duk shekara, amma kuma yawanci ana shigowa da motocin ne daga ƙasashen ƙetare, inda ta ce yawan motocin da ake shigowa da su ya kai kashi 85%. Ko da yake ta ce Najeriya tana da masana'antu har haɗa motoci masu lasisi har guda 30 waɗanda su iya haɗa motoci har guda 600,000 a kowace shekara, amma saboda wasu matsaloli kashi 5% ne kacal na yawan waɗannan motoci ake haɗawa a nan ƙasar. Susan Tayo ta ce Najeriya ta sanya burin canjuwa daga kan tsarin harhaɗa motoci kawai zuwa kan ƙera motocin na zahiri a nan gida Najeriya da wajen kashi 40%, ko da yake ta ce akwai wasu muhimman ɓangarori da suke buƙatar sanya ƙarin kuɗaɗe kamar su gina bodin motar da ma inji da dai sauran makamantansu. Ƙaramar ministan yankin birnin tarayyar Abuja Dr. Moriya Mahmud ta yi kira ga jagororin addinai da su yi amfani da tasirinsu wajen kyautata yanayin zaman lafiya, su kuma hana furta kalaman haddasa gaba da rashin jituwa da tarzoma da wuce gona da iri da sunan addini. Dr. Moriya ta yi kira ga coci-coci, masallatai da sauran wurare taruwan jama'a don ayyukan ibada da su zama wurare na inganta tarbiyya da cusa tausayi da haɗin kan ƙasa, kuma ta yi kiran ne a Abuja a yayin da take gabatar da jawaban fatan alkhairi a wurin taron addu'a na haɗakar addinai na wa Najeriya da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu a shirye-shiryen tunkarar zaɓuka da za a yi a shekara mai zuwa ta 2027. Ta yi kira ga 'yan Najeriya baki ɗaya da su ƙarfafa haɗin kai da zaman lafiya da juna ba tare da duba bambancin addini ba, a yayin da ƙasar nan take ci gaba da fafutukar samun ci gaba mai ɗorewa. Ta ce a koda yaushe addu'a tana da wuri musamman a cikin rayuwar Najeriya a matsayinta na ƙasa, kuma musamman ma idan aka fada cikin wani hali na rashin tabbas ko fargaba. Tana mai jaddada cewa a koda yaushe al'umman wannan ƙasa takan koma ga Allah Maɗaukakin Sarki a cikin irin wannan yanayi don neman ɗaukin Ubangiji. Dr. Moriya ta yabawa waɗanda suka shirya taron addu'o'in bisa samar da dandalin kyautata fahimtar juna, haƙuri da juna, da kuma ɗan'uwantaka da zaman lafiya da juna a tsakanin mabiya addinai daban-daban a nan ƙasar, lamarin da ta bayyana da cewa yana da matuƙar muhimmanci wajen kyautata haɗin kan ƙasa baki ɗaya. Babbar sakatariyar ma'aikatar kiwon lafiya ta tarayya Ms. Daju Kacholam ta kaddamar da wasu ƙananan kwamitoci domin gudanar da taron majalisar ƙasa kan kiwon lafiya karo na 67, tare da yin kira ga membobin kwamitocin da su nuna ƙwazo da ƙwarewa cikin ayyukansu. Kacholam ta yi kiran ne a wurin taron kananan kwamitoci na farko a Abuja. Babbar sakatariyar wadda ta samu wakilcin daraktan tsare-tsare da bincike kan kiwon lafiya na ma'aikatar Dr. John Oburai ta bayyana majalisar ta ƙasa kan kiwon lafiya da cewa muhimmin dandali ne na tattaunawa da ɗaukar ƙudurori a fannin kula da lafiyar Najeriya. Kacholam ta yaba wa membobin kwamitocin bisa amincewa da ayyukan da aka ɗora musu domin su ba da tasu gudumawar wajen cimma nasarar taron majalisar karo na 67, kuma ta yi kira a gare su da su gudanar da ayyukan su da za su yi wato da zuciya daya game da jajircewa don cimma kyakkyawan sakamako wajen inganta lafiya da walwalar 'yan Najeriya baki daya. Kada ka bari wani amfani da kai wajen salwantar da rayuka da dukiyoyin al'umma, domin wanda zai yi amfani da kai wajen aikata hakan ba zai yi amfani da ɗansa na cikinsa ba. Waɗannan labarai suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan gidan rediyon Bauchi BRC. Ƙasar India ta ci gaba da riƙe kambunta a matsayin ƙasar da ta fi kowace noman kwakwa a duniya, domin kuwa tana samar da wajen kashi 31.24 na yawan kwakwar da ake nomawa a duniya baki ɗaya, wanda kuma a saboda haka ne ta noma kwakwa sama da miliyan 20,000 daga shekara ta 2024 zuwa shekara ta 2025. A filayen noma da fadin su ya kai wajen eka miliyan 2,019 a jihohi da dama na kasar ta India. A yankin Kerala na kasar India ne aka fi noman kwakwar, inda aka samar da kwallayen kwakwa kimanin miliyan 5,000. Daga nan kuma sai yankin Tamil Nadu ya biyo baya, sai yankin Andhra Pradesh da yammacin yankin Bengali. Gwamnatin kasar ta India tana duba yiwuwar ƙara yawan abubuwan da ake sarrafawa daga kwakwa, kamar su man kwakwa da madara, wato da madarar kwakwa da kuma makamantansu, yayin da kuma take sa burin ƙara yawan kwakwar da take fitarwa zuwa ƙasashen ƙetare nan da shekara ta 2030 a shekara ta 2047. Ƙasar Sin kuwa, wato China, za ta samar da tallafin kudaden ci gaba da neman ilimi ga ma'aikatan masana'antu a ƙalla miliyan 3 domin su zurfafa iliminsu da sana'o'insu nan da shekara ta 2030 a ƙarƙashin sabon shirin inganta sana'a na ƙungiyoyin 'yan kasuwa da masu sana'a ta ƙasar Sin na tsawon shekaru 5 daga shekara ta 2026 zuwa 2030, kuma wannan ne karo na 15. Shirin yana so ne ya ƙarfafa sana'o'i da kuma ƙarawa ƙwararrun ma'aikatan masana'antu ƙwarewa sosai, ta yadda zai iya horas da manyan masu koyar da sana'o'i 1,000 a mataki na ƙasa, 5,000 a mataki na lardi da 25,000 a mataki na birane nan da shekara ta 2030. Shirin ya zo ne a daidai lokacin da ƙasar Sin ɗin take ƙara matsakaimi domin inganta fannin masana'antunta ya zuwa mataki irin na zamani, da nufin faɗaɗa hanyoyin gina tattalin arzikinta tare da taimakawa ma'aikatanta wajen koyon sana'o'i da za su ishe su tafiyar da rayuwa. Mai sauraro, labarin kenan, sai kuma muhimman da suka yi Kano. Da fari ka ji cewa majalisar inganta masana'antun harhaɗa motoci ta ce Najeriya tana amfani da kashi 5 ne kadai cikin 100 na ƙarfin masana'antunta a fannin harhaɗa motoci. An gudanar da addu'o'in haɗakar addinai a birnin tarayyar Abuja. Da muka tsallaka ƙasashen ƙetare kuwa a ƙasar India, kun ji cewa ƙasar India ta ci gaba da riƙe kambunta a matsayin ƙasar da ta fi kowace noman kwakwa a duniya baki ɗaya. To, duka kuma labaran kenan. Muhimmin lafiya.
0: To madalla an saurari labarin duniya daga nan gidan rediyon Bauchi BRC FM akan mita 94.6 sai an jima idan Allah ya kai mu da misalin karfe 3 za a ji mu dauke da wasu sabbin zubin labaran.

ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان

تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا.

0: ga lokacin da aka yi wa shirin filin da bangoren juma'a ko fili na musamman na filin da maulidi da muka fara daga yau na ga lokacin ya riga karatoci da zai kamata mutum ya yi dukkan wa'annan katon da ke gaba na sai kuma gobe in mai kowa mai komai ya nufi mai kaiwa na masa jiga kawo muku wani zaben maulidi kafin wani lokaci a madadin mai lura da shirin aliyu a da marafin makaranta wadda ta sada na komai yake da amina birthday ibrahim cindo dan mutane man katako yake cewa a ci gaba da hidimomin yabon manzan allah kamar yadda ya kamata kuma a yi shi lafiya a gama shi lafiya ba tare da waɗansu soke soke ko zage zage ko kuma ɓatanci ba ubangiji allah sa mu yi lafiya kuma mu gama shi lafiya
1: to madalla an saurari zaben gurin juma'a daga nan gidan rediyon Bauchi BRC Ethiopia akan mita 94.6 tare da Ibrahim Chindo dan mutanen Liman Katagu yanzu agogo mai na nuni da karfe 2:01 lokaci ne da zamu je damu dai ka sashin mu na tallace tallace

0: Daman alƙawari je za a tura mun kuɗi kaza kaza kaza yanzu yana ce mun wai in je ne sai da wayata ni wallahi baran sai ruba to me faru shine fa take ba ta labari ai sun kai sati uku duk kuɗin da nake karba a hannunki da inda nake karba wajen su kawaye na da wani
1: gida
0: tun wadan iskin nan fa nake tuyawa amma yanzu ya ce kai ni alƙawari ce to wannan ne mun ji ya dawo ne ci labari ni wa aka wallahi labari fa ai ne ce Allah ba shi kai asara ya binci zai biya su kudin
1: su subhanallahi
0: to ne ina ban da yake faruwa kenan darasi a cikin wannan al'amari shine duk wanda zai zo maka da labarin da kai kan sha bari a wannan ya dawo amina
1: shi akwai munafiki
0: da
1: dukkan ka ga dai ita wannan dai Allah ya ce muke ta in ta shige daga lokacin da yayin walha membobi daban-daban suke kiran mutane sun waɗannan har yanzu jami'ai ba su iya kaiwa kansu ba ne ko kuma me yake faruwa sun irin waɗannan mutanen suna shiga hannu ko ba sa shiga hannu wannan ita ce matsalar da ko kuma in ce abin tambayar saboda wannan abin fa ba a faɗe yana shiga kullum ƙara yawa yake
2: ba ma a social media kamar yin Facebook shi za a ga wani mutumin da ya fi ƙarfin 1000 a wurin ka kasa irin da gidanka goma sai da ya tambaye ka zai ce maka samun 2000 mutumin da kasan ya ka fi ƙarfin da ya ka fi abin nan ke a wani kawai da sanar da fasa wani
1: ɓangare ke na masu sace a kawon na
2: wani ya waɗanda a mutum sai ka tura kai ba za ka ce wani abu saboda ya fi tura maka saboda ka ce ya so wannan mutumin ya fi ƙarfin da ya fi ƙarfin da ya fi ƙarfin da ya fi ƙarfin da ya fi ƙarfin da ya fi ƙarfin da ya fi ƙarfin da ya fi ƙarfin menene
1: kana ganin kamar ba komai bane
2: ba ko bane
0: to ka sani magana kan me yasa jami'an tsaro ba sa kaiwa gare su
1: a'a tambayar ita ce shin suna kaiwa gare su
0: yawa
1: suna iya kama su an taba kamawa ko kuma yaya amma dai na ga bakin ka na
0: gwaiwa abin da zan ce a nan shine wani abokina shekarun baya yana gudanar da shagon POS ko ce muna yi tare sai zamana wani lokaci na ɗan tafiya ƙauye haka shi yake nan kawai ne suka kira shi suka ce to oriji sun yi monitoring shagon sun san komai transaction suka ce
1: suna sa ido sosai a kan yadda ake gudanar da hada-hada
0: a kira shagon sai suka kira shi suka ce masa ya yi fitar da shi agent ɗin OP ne saboda haka tunda kuna aiki da mashin ɗin OP ya sani da su mai fitar sai amfani da haka sai ka ce masa yaya kasuwa ka gaskiya kuna kokari ina ga zamu duba yadda za a da samun wani promo da za ku benefiting gaskiya daga irin wannan transaction da kuke yi company ta recognizing din ya shiga ga shi ba ya nan yaya sa ba ya nan dama da ina nan shine ya mu zama
1: yana gano lagos
0: ta shi kadai shi ke nan ina jin bayani ina jin bayanai sai ta ce masa yanzu abin da zai faru shine kafin a je wannan matakin za mu yi upgrading ɗin account ɗin ku saboda ku je wannan status ɗin da wannan promo ɗin za ku zama eligible ga ko na abin makamancin haka dai shi ke ne sai da yake to kuma ba expert ne ba ƙwararren ne wanda aka masa wannan abin
1: haka ba wani lokaci abu kamar
0: wallahi
1: tunani ba ta zan ga ne ko kace
0: ƙwararren ne na gaya maka amma sai ya ce masa za ka ga wasu membobi idan ka ga membobin zai ka faɗa min lambar sai ya ce to ba dama
1: waɗanda ake kira OTP
0: wallahi OTP ɗin nan to yana ga saboda bai kira kalmar da OTP ba yasa aka mishi bai je kai ba shi kawai sai ga membobi in gaya maka mutum ne sai ya faɗi membobin da ya gani ai wallahi da ya dinga jin akan kawai zai
1: ana ta
0: kawai ta gani
2: shike
0: hankali ya tashi fato nan ne ji in taka ta zance kawai dai ba iya daki da matsalan ba yi kusan bayan awa biyu ko uku wannan transaction kawai yake ta fita saboda ma ba su da sharri akwai kudi mai dan yanda ina ga duka ne za su masa
2: da za su
0: ci shi da sai a dan cire eh ta cire dan 80 a cire 100 da goma haka ne suna ta canka da
2: kuma suna canka kuma suna ganin kudin yana fita
0: wallahi
2: subhanallah
0: sai suka yi mu number na daga karshe dai aka zo aka ga ga account din da kudi ya shiga
2: ta
0: ga number waya da komai amma kuma ka sani na akan saboda ka tura akano ne abin yaji sai zama to case din fa akano yake inda tambayar ka ta fito kenan mun nemi jami'an tsaro za su yi wani abu anan sai suka nuna gaskiyar magana in ma za a yi CD ka yi sponsoring din biki abin da zai kai shi zuwa can kada ka dauki nauyin tafiya zuwa can tafiya da dawa da zuwa can kuma haka ba to ka shiga mota ka je can ka je station ka yi legal complaint da sauransu to dai aka dai abin dai ya tafi dai gaskiyar magana har dai yin lokacin da na daina aiki a wannan wajen babu wani bayanin cewa
2: an kama shi
0: wallahi
2: suka dawo
0: wallahi ko da
2: haka
0: to kaga irin ɗaya daga cikin matsalolin da ke sa wannan mutane ke ci gaba da ce da shin kare su ba ba kai
2: haka ne to
0: ka san gaskiya da tun da ne na da kaman lokacin nan hararun to da irin da wannan tun da mun zo da wannan da wannan mun yaba nake yin kira kuma a gwada kan jama'a tun da mun da babban burin mun fadakar wa da shaɗantar wa da mantar wa yanzu ko da idan ku dubara wa na turo text na cewa an yi ana upgrading sims
2: sai
0: ya da kula 5G to saboda ka sukan so su kuma wannan kula da wannan ababai su ce wani ya kira ka ba a ce ya ka tura masa wani OTP wannan 1.5 password ne ake turawa ya tura masa don idan ka tura masa don ka yi wani maka da babban babu wani
2: ya ce
0: ya yi ala da aiwa kan shi kenan da abubuwan da wani wani da ya sha ne don banki na wani abu na kodi ne ka kasance sace maka babu wani haka ne idan dai kana so ka yi upgrade din sun ɗauka ka kara masa ka gaje wa office ko su da
1: ita je wannan kalmar sirrin nan wasu lambobi da ake tura su ba su wuce kwaya shida ba kar ka yadda
0: wani ya tura
1: wani ya kira ka a waya ya ce maka wai an turo maka wani sako a layin ka bisa kuskure amma ka gaya mai lambobin ko kuma ka tura masa ka tura idan ka tura to fa ka sani ka bude kofa dan abubuwan da kake ka san ka ajiye kamar yanzu ka ajiye kudi ne a kwati ka dauka ki ka mika ma mutum ka ce masa gashi je ka bude ka diba to mai sauraro gabaɗaya dai ina gani a yau ma anan za mu dakata cikin wannan shiri sai idan Allah ya kai mu wani sati za mu dora daga inda muka tsaya yanzu kan a madadin waɗanda suka tallafa wurin kammaluwar shirin
2: Amina Abdullahi Kirbo
0: Muhammad Haruna
3: Muhammad Musa Bala
1: Ala Sa'ado Said sunana da na jagoranci shirin nake ce da ku muwanye lafiya
4: Tuma dala an saurari shirin bamu sha daga nan gidan rediyon Bauchi BRC 2 FM akan mita 94.6 sai idan Allah ya kai mu ranar Laraba da misalin karfe 10 saura kwata na dare za a je mu dauke da maimaicin wannan shiri This is 94.6 FM inviting you to stay tuned for the state news

0: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يمغوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Za mu ci gaba da karatu da aka bude jiya. A jiya Ubangiji ya ba mu labarin Annabi Ibrahimu alayhi salam, irin yadda Allah ya bayyanar masa shiriyarsa tun lokacin da yake da kuruciya, aka ce wata 16 ko dai kace yana karami. Ya tambayi iyayensa, da farko ya tambayi uwar wace, wane ne Ubangijinki ke mama, tace wane ne Ubangiji na, ya tambayi uwan, sai uwan ta ce ni. Ya ce to kefa, waye Ubangijinki? Ta ce babanka mana, Tariku ko Adar. To shifa, waye Ubangijinsa? Sai uwan ta ce Numarudu. To daga nan dai sai Ibrahim ya ce ta dole Numarudu ma yana da Ubangiji. Uwan sai ta kasa ba shi amsa. Da baban ya zo ya sake maimaitawa baban irin tambayan da ya uwar, Ubangiji ya ba mu labari. Bayan nan lokacin da dare yayi duhu, ya fito ya ga tauraro ya fito, ya ce yanzu wannan ya za a yi a ce shi ne Ubangiji na, tunda mahaifiyar ta ba shi labari a cikin gari akwai mutane suna bautan taurari ne, waɗansu suna bautan wata, waɗansu suna bautan rana. To lokacin da dare yayi duhu ya fara fitowa, fitowarsa na farko daga cikin kogon, yake cewa yanzu abinda mama ta ce a garin nan akwai masu bautan wato taurari, ya za a ce wannan abun bauta ne tauraro. Falamma afala qala la uhibbu al-afilin, da tauraro ya bata me yace, yace kai ni kan bazan bautawa wanda ke bata ba. Ubangiji na bai cancanci ya zama akwai lokacin da baya nan ba, a ce ya bata na wani lokaci. To kuma kamar yadda ta gaya masa cewa akwai masu bautan wata a cikin gari, wasu daga cikin mutanen garin. To da wata ya fito, sai Ibrahim yake cewa yanzu wasu ariyawansu su ce wai wata ma shi ne Ubangiji wata. Sai ya ce ya Allah, ina roƙo ka shiryatar da ni, ka ɗora ni kan tafarki madaidaici. A lokacin fa yana da wata 16 a rayuwa yake wannan abu. Allah, in baka shiryatar da ni ba, kan ne ma yanzu mu irin mutanen nan batattu. To shikenan ya shiga ya kwanta a cikin kogon da yake. Gari yawa ya fitowansa na farko daga cikin kogo, rana ta fito ko ina haske. Da ya ga rana haskenta ya fi na tauraro, ya fi na wata, me ya ce? Sai ya ce kai wannan babba wanda ya fi su girma, yanzu ko shi wai sai a ce shi ne Ubangiji na? Ya ce ni ko shi duk girmansa da haskensa din nan, shi fa ba Ubangiji na ba ne. Ya ce ya qawmi inni bari'un mimma tushrikun, ya ku mutane na, ni na yi barra, na kokuta daga shirka da ababen da kuke hadawa Allah shirka da su. To irin waɗannan hujjoji da Allah ya bayyana masa, to shine nan Allah madaukakin sarki yake ba mu labari. Jiya mun karanta inda Allah madaukakin sarki ya faɗa, yake cewa Ibrahim ya ce inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan wama ana minal mushrikin, ni Ubangijin da zan bauta masa shine Ubangiji mahaliccin sammai da ƙasa, ni ba zan zama daga cikin masu shirka ba. To sai aka yi tarazana shi, wa hajjahu qawmu, aka ce a karka kuskura ka ce ba za ka bauta wa tauraro ko wata ko rana ba, ko kuma dodannin da aka sassaka kususan, karka ce ba za ka yi bautan dodanni ba, domin in ka ƙi bautan dodanni fushinsu zai same ka, sai wani abu ya zama na ya same ka na cutuwa ka cutu. Shine Allah ya ba mu labari, wa hajjahu qawmu, suka yi ta jayayya da shi, suka yi ta husuma da shi, suna so sai sun gusar da shi akan tauhidin da Allah ya dora shi akai. Hadi yake ce musu qala tu hajjunni fillahi wa qad hadani, yanzu har kuna da maganganu hujjoji da za ku kawo don ku raba ni da kadai, da in kadaita Allah da kadaitan Allah da Allah ya shiryata da ni akai, alhaji Allah ya shirye ni zuwa ga tafarki madaidaici. Kuma kuna razana ni, kuna cewa wai in ban bauta wa dodannin nan ba, wani abu mai muni zai same ni. To ku sani ba na tsoron ababan da kuke hadawa Allah shirka da su cewa suna iya cutarwa ko amfanarwa balle ma za su cutar da ni in ban bauta musu ba ko bana neman wani amfanuwa a wurin su domin ba sa iya amfanarwa kamar yanda ba sa cutarwa Allah ta'ala yake cewa yace wala akafu ma tushrikuna bihi illa yasha rabbi shay'a wasi'a rabbi kulli shay'in ilman afala tatadhakkarun yace ubangiji na ilimin sa ya yalwaci komai da komai yace yanzu ba za ku azantu ku gano haka ba to nan muka kwana sai Allah ta'ala ya ci gaba da cewa annabi Ibrahim yace wa kaifa akafu ma ashraktum wa la takafuna annakum ashraktum billahi dan me zan ji tsoran gumaka waɗanda kuke hadawa Allah shirka da su surazanani ko kurazanani da su wa kaifa akhafu ma ashraktum billahi me za dan ji tsoran ababan da kuke hadawa Allah shirka da su kuke bauta musu sune gumaka ai inda wanda ya kamata ya ji tsoro ku masu bautan dodanni ko ya kamata ku tsoraci akibanku karshen abin da zai same ku saboda me shirka da kuke yi wa Allah wa kaifa akhafu ma ashraktum wala takafuna annakum ashraktum billahi ku ba kwa tsoron ku din nan kuna shirka wa Allah malamin dilbihi alaikum sultana ubangiji bai saukar da hujja akan abautawa wanin sa ba Allah madaukakin sarki shi kadai ya umurci abauta masa kar a hada masa shirka babu hujja na bautan wani Allah Allah bai yadda ai shirka ba babban ma laifi mafi girma shine tsafi shirka wa Allah inna shirka la zulmun azimun Allah yana cewa hakika shirka wa Allah shine babban zalunci ubangiji madaukakin sarki yana yafewa ma'abocin laifi kowane irin laifi amma banda wanda ya mutu yana shirka inna Allah la yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru ma duna zalika duk wani laifi in ba shirka ba ubangiji yakan yi rangwami yayi yafiya in ya ga dama amma banda shirka shine Ibrahim alayhi salam yake cewa wala takhafuna ku ba kwa tsoron annakum ashraktum billahi ku kuna hadawa Allah shirka abinda bai saukar da hujja akai ba malamin azlifihi alaikum abinda bai saukar da hujjansa akan ku ba ba wani sultani fa haqqul fa ayyul fariqaini ahqqu bil amni Allah madaukakin sarki yace annabi Ibrahim sai yace musu da ni da ku dayan jama'u guda biyu waye fi cancanta a ce ya samu amnu yana zama cikin nitsuwa shin ni da na rike tauhidin Allah ni ya kamata ce ina da nitsuwa na samu nitsuwa a zuciyata ko ku da kuke hadawa Allah shirka waye kamata ma'ana shi da yake hadawa Allah yake yi wa Allah tauhidi shine yake tare da amnu ba su da suke hadawa Allah shirka ba annabi Ibrahim yana tsaye kan tauhidin Allah sakamakon tsayuwa kan tauhidi kyakkyawan sakamako karshe shiga gidan aljanna sakamakon tsayuwa akan shirka wa Allah mummunan sakamako karshe shiga wutan jahannama Allah ya shirye tsar da mushrika Allah ya tsare mushrika al-amnu kashi biyu ne ubangiji ya ambaci amnu a qur'ani da yanayi kashi biyu akwai inda Allah ta'ala yake cewa afa aminu makara Allah fala ya'manu makara Allah illa al-qawmul khasirun kafirun yanzu mutane za su yadda su aminta da dabara makru na Allah abinda yake nufi ba mutumin da zai yadda yana sako ya san karshen ukuba na mai sako shine mummunan ukuba abinda zan ce karshen sakamakon mai sako mummunan ukuba shine karshen sai kuma ya amince ya zauna kan sako ya ki tuba ya ki yankewa ya daina aikata wannan sakon to Allah ta'ala yake cewa ba wanda zai haka fala ya amanu ba wanda zai zama yana da nitsuwa cikin kusakuran da yake aikatawa aikinka zunubi aikinka saban Allah amma kuma ka samu nutsuwan kai kana ga ba wani abu kuma ka san karshen abin da Allah ya hukunta ya fada zai samu wanda yake zunubi to ba wanda zai samu irin wannan nutsuwa shi mai fasadi ne shi mabarnaci ne shi mai wasa da sallah ne shi mai saban Allah ne amma duk da haka sai samu nutsuwa ya zauna kan yana gaba wani abu yayi baccin sa ya tashi ya ci abincin sa yayi wanka ya shiga wannan mota ya canza wannan kaya kuma aikin da yasa gaba fasadi to ba wanda zai samu nutsuwa yana haka inji Allah sai waɗanda suka zama masu hasara To a wannan waje Allah kuma ya ambaci al'amnu Allah yake cewa ai ba mai samun nutsuwa a cikin zuciya sai wanda yake rike da tauhidin Allah wanda ya nisanci shirka wa Allah kamar yanda Allah yake cewa fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni annabi Ibrahim ya ce wa mutanansa masu bautan dodanni kun razana ni kun ce dodanni suna cutar in ba yi musu bauta ba ni ko na ce ba zan musu ba ku kuma kun zauna kun dage hadda hujjojinku na ƙarya kuna so ku yi convincing dina in bauta wa dodanni to a ganin ku wane ne yake cikin nutsuwa ni da ku ku da kuke shirka wa Allah kuna ga za ku samu wani nutsuwa a zuciyoyinku ko ku ni da na rike tauhidin Allah amsa shine wanda yake tsaye akan tauhidin Allah wanda yake bin Allah wanda ya nisanci shirka wa Allah ya nisanci saban Allah to shine yake tare da nutsuwa zuciyarsa duniya khususan balle ma lahira domin a lahira mutumin da ya mutu yana mai tauhidi to shi zai zama cikin nutsuwa tun daga tashin sa har zuwa makoman sa na gidan aljanna mutumin da ya mutu yana shirka to shine zai tashi cikin firgici ya rasa inda zai sa kansa har kuma a sa shi gidan da za a yi masa sakamako na shirkan da yayi wa Allah wato gidan wuta kenan Allah ya tsare mu fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun Allah ta'ala yake cewa in ku kun sani Ibrahim yake gaya musu ni ko ku wane ne ya zamo yana bisa wato tafarki madaidaicin da zai sama masa nutsuwa yana nufin shi da waɗanda suke kan irin tauhidin da yake kai kenan Allah ta'ala yake cewa alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun Ubangiji sai yayi tafsili yayi bayanin waɗanda a filin alkiyama za su zamo suna cikin nutsuwa Ubangiji yace in ba ku san su ba ga sifarsu sune waɗanda alladhina amanu waɗanda suka yi imani tsaftaccen imani suka yi imani da Allah walam yalbisu imanahum bi dhulmin basu cudanye imanin da suka yi da Allah da zalunci ba ulaika lahumul amnu waɗannan sune al'amnu nutsuwa aminci ya tabbata musu a filin alkiyama wa hum muhtadun domin su sune suka zamo shiryayyu Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun rawaita hadisin Abdullah ibn Mas'ud yace da aka saukar da wannan aya alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun hankalin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi mutuka dalili ai ayar abinda Allah yake cewa waɗanda suke da nutsuwa da aminci ranan gobe kiyama sune waɗanda suka zama mu'minai ma'ana suka yi imani sannan walam yalbisu imanahum bi dhulmin imani zalla suka yi basu cudanya wani zalunci bayan imanin da suka yi ba ulaika lahumul amnu to wannan amnu nutsuwa da amincin nan na filin kiyama tasu ce domin su suka zamo shiryayyu sai sabai suka tambayi manzo Allah suka ce ya rasulullahi yanzu a cikin mu wane ne zai ce a imanin da yayi bai dan cudanya imanin da dan wani abu na zalunci ba domin fahimtar da sabai suka yi wa ayan su farko sun dauka wane ne wanda bayan kasancewar sa mumini ko bai taba yin wani abu na zalunci ko min kankantar zalunci ba ai yana da wahala ko su sabban yanzu dukkan mu nan aikowa da abin da yake dan kwatantawa ila kai gulman wani wannan zalunci ka zalunce shi kuma sakamakon zaluncin zai koma kanka kila ka dan yi sharri wa wani kila ka dan yi kazafi wa wani kila ka dan yi wani abu na dabarbaru tsakaninka da wani ka ci kudin sa kila wani abu dai ya faru tsakaninka da wani wanda kai masa abin da ba daidai ba wala Allah ma bai sani ba koko ya sani sannan kowa tsakanin mu dukkan mun nan tsakanin mu da malicin mu mu mu'mine ne to akwai wanda zai ce bayan imanin nan ba wani dan zulmu da ya aikata tsakaninsa da mahaliccinsa ma'ana duk abinda Allah ya ce kai kai ba abinda ka dan rage ba kai ba babu kowaye duk imaninka to dai akwai dan wani abu da ka aikata wanda laifi ne dama laifi ai zalunci ne domin laifi shine ka aikata abinda aka hana ka to ka zalunci kanka ka ki bin umurnin ubangijinka ka saba ka aikata abinda yake karkai to su sabbi irin fahimtar da suka yi wa ayan kenan hankalin su ya tashi suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce ba haka ayat take nufi ba manzon Allah ya ce ku karanta suratul luqman mana ba ku ji
2: wa'azin da sayyidina Luqmanu yake yi wa dansa ba yana ce masa ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim baku ji Luqmanu yana ce wa dansa karami dana kar ka yi shirka wa Allah domin shirka wa Allah shine babban zalunci sai manzo Allah yake cewa ayar abinda take nufi waɗanda suke da nitsuwa a filin alkiyama sune waɗanda suka yi imani bayan sun yi imani basu saka shirka komin kankantan su cikin imanin su ba wato adzulmu da ake fada nan ashirku ne abinda ake nufi kina a wannan aya waɗanda sun yi imani basu zama mushrikai ba sun yi imani basu hada wa Allah shirka ba dan haka mu'mine ne zalla ba mushrikai bane to idan suka mutu bisa wannan imani ba ruwan su da shirka wa Allah ranan gobe kiyama su ne nutsuwa take tare da su domin su sune shiryayyu wannan shine ma'anan ayan yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara wa sahabbai alladhina amanu ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون to ina ga daga sai ka tashi watilka hujjatuna ka karanta watilka hujjatuna
3: bismillah watilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumi narfa'u darajati man nasha inna rabbaka hakimun alim
2: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه الله مدوكاكين سركي يكي تشيوا وتلك وانشال لفزا آتيناها إبراهيم على قومه أبن الله يكي نفكنا منباوى النبي إبراهيم منكم سامسا منسندشي وانشان لبنك تشي تلك إشارة نزوها أبن دي يكي نيسا دكيبا يكي كسا دكيبا دا كسا دكيسا يكي هذا lafuzza wadanne kenan to sai ka koma farkon karatun da muka yi jiya inda Allah madaukakin sarki ya bamu labarin annabi Ibrahim alaihi salam Allah ta'ala yake cewa iz qala Ibrahim li abihi adara atattakizu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin Allah ya ci gaba wa kazalika nuri Ibrahim malakuta samawati wal ardi wa yakuna minal muqinin da abin da ya faru na karanta muku dazu falamma janna alaihi al-laylu ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin falamma ra'a al-qamara badigan qala hadha rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna min alqawmi ad-dallin falamma ra'a ash-shamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana min al-mushrikin to wadannan lafzozi da ibrahimu ya kawo su yanda ya kafa hujja wa mutanen sa cewa Allah shi kadai ne ba bai da abokin tarayya tauraro wata rana dodannin da aka sassaka ko na itace ko na dutse ko na irin dodo duka basu cancanci abauta musu ba to Allah yake cewa hujjojin nan da Ibrahim ya kafa wa mahaifinsa da mutanansa Allah ya ce ataina ha Ibrahim ala qaumihi wa innan hujjoji wadancan hujjojin mu muka ba wa annabi Ibrahim har ya iya kafa hujjojin bisa wato wahadaniyan Allah da kadaitakan Allah da allantakan Allah ya kafawa mutanansa Allah madaukakin sarki yake cewa shi Ibrahim yana daga cikin bayin waɗanda suka zama daukaka tsarkaka mun daga darajarsa narfa'u darajati man nasha mu muke daga darajan duk wanda muka ga dama inji Allah madaukakin sarki duk wanda kaga Allah ya daga shi to Allah da ya daga shi shi ya daga shi domin shi bai sai daga kansa ba abinda Allah yake nufi Ibrahim yana daga cikin bayi waɗanda suka zama masu daraja wanda Allah ya daukaka alƙadarin su da darajar su ya ba su annabci kuma annabawan ma ya zama cikin manyan annabawan Allah to wannan daraja na Ibrahim da annabawa ƴan uwansa Allah ya ce shi ya daga darajar annabi Ibrahim da sauran annabawan nan narfa'u darajati man nasha mu muke daga darajan duk wanda muka ga dama inji Allah madaukakin sarki inna rabbaka hakimun ubangijinka gwani ne a yanda yake ayyukan sa alimun ubangiji masani ne da bayin sa gaba daya
3: wa wa'adna lahu ishaqa wa yaqub كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وذكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين
2: Ubangiji madaukakin sarki yake cewa wa wahamna sai muka yi baiwa muka bawa annabi Ibrahim kyauta na haihuwa wa wahamna lahu ishaqa muka ba shi da sunansa ishaq wa yaqub sannan a cikin wato zuriyarsa muka sake ba shi wani dan sunansa yaqub shi yaqub jika ne ishaq shine da amma duka ai da danka da dan danka duka yayanka ne kun san kamar inda zamu karanta nan gaba kadan a musulunci dan danka zai gaje ka kamar yanda wato yar danka za ta gaje ka akan riskar da su a cikin zuriya amma idan ka aurar da ya ta je wani gida ta je ta haihu ba a riskar da ƴaƴayenta a cikin zuriyan ka ƴaƴayen wani gida ne shi yasa ma ina ga an kullu ko a sarauta wato ƴaƴan maza su ake ba sarauta misali dan sarki jikan sarki jikan sarki da wuya ka ji an ce ƴar sarki ta aure wani daban ta je ta haifi da sai a dauko dan wancan gida da ƴar sarkin nan ta haifa a kawo shi gidan su a bashi sarautan babanta ba a haka to saboda haka an riskar da wato Yaqub a matsayin da saboda dan dani yanda ai kaga dan erka ba er danka ba da na erka ba za ta gaje ka ba ko ba zai gaje ka ba domin ai ba yayanka bane yayan wasu ne ita ce erka amma ƴaƴan da suka haifa ƴaƴan wancan gida ne saboda ka zuriyan wancan surkanka ne amma inda danka ne da ko erka duk ƴaƴan da suka haifa za a riskar da su zuwa ga cewa su zuriyanka ne Allah madaukakin sarki yake cewa wa habna lahu ishaqa wa yaqub Allah madaukakin sarki lokacin da ya bayyana wa annabi Ibrahim alaihi salam shiriya ya shiryu annabi Ibrahim yayi ta wa'azi ya zama ne yayi galaba akan mutanansa da hujjoji waɗanda suke masu yankan shakku da kuma dalilai waɗanda suke a fili to sai Ubangiji madaukakin sarki ya faɗa ya fahimtar da shi shiriyarsa kuma Nabi Ibrahim ya doru akan wannan shiriya to sai Allah ya ci gaba da lissafa wasu ni'imomi da yayi masa bayan ƙarin shiriyar nan da yayi masa da galabar da ya bashi na hujjojin da ya tsayar akan bautan dodanni bai da amfani Allah ya ce to ba kuma kurum wadancan ne abubuwan da na bashi ba shiriya tun yana karami yayi debate ko kuma wato aka yi jayayya da shi aka so a kauda shi akan bautan Allah akan kadaitakan Allah da kin yadda da yi Allah ya ce duk ni nayi masa wannan ko Ubangiji ya ce na daga darajarsa dama ni nake daga darajar wanda na ga dama to sai Ubangiji ya ce bayan nan wannan wautin nan kamar idafa ne Ubangiji ya ce sai kuma muka yi masa wata ni'imar ta daban gashi muka mai da shi annabi kuma muka bashi da sunan dan Ishaq sannan kuma bayan Ishaq muka bashi da Yaqub shi Ishaq ba shine babba cikin ƴaƴan annabi Ibrahim ba babba cikin ƴaƴan annabi Ibrahim a bisa rinjaye na maganganun malaman shine annabi Isma'il ha salima Isma'ilu ya girmi Ishaq da shekara 13 duk da dai iyayensu daban-daban shi wannan dan kuyanga ne wannan kuma dan mata ce uwar gida shi Ishaq dan Saratu ne shi kuma Isma'ilu dan Hajar ne to nan dai aka fara ambata mana irin bayar da Allah ya wa Nabi Ibrahim muka yi masa baya muka bashi da Ishaq da Yaqub kullan kowanne inji Allah da Ishaq da Yaqub Allah ya ce hadaina mun shiryatar da shi irin shiryatar wannan da muka yi wa Ibrahim irin tauhidin nan da muka dora Ibrahim a kansa to haka wannan ƴaƴana sa ko da da jikansa Allah ya ce haka muka shiryatar da su suka zama suna rike da wannan shiriya suna dore akan wannan tauhidi wa habna lahu ishaqa wa yaqub yanzu nan gaba Allah zai lissafa mana annabawa 18 kuma annaba wannan in banda guda 2 zuwa 3 kawai su kadai ne wadanda basu taho ta jinin annabi Ibrahimu ba a cikin bayoce bayoce da Allah zai lissafa nan za ka annabawa 18 15 duk jikoki ne da ƴaƴan annabi Ibrahimu to Allah zai ce wannan duka baiwa ya masa kyauta ya masa da kuma zaben sa da yayi da darajta shi da yayi kullun hadaina kowanne Ishaqu da Yaqubun hadaina mun shiryatar da shi yanda Ibrahimu yake shirye yake dore akan tauhidi to haka ƴaƴan sannan su ma suke kan wannan tauhidi to muyi addu'a muyi ta'addu'a Allah ya kawo mana sauki Allah ya yaye mana ya Allah ka tsirasar da kasan mu muna cikin fitina kan gaskiya kware kashe kashe yayi yawa satan mutane talauci rashin kudi rashin abinci to komai ana iya hakuri amma dan adam baya iya hakuri da yunwa dan haka ya za a yi mu ta addu'a Allah ya kawo mana mafita kuma shugabanni Allah ya shirye su su san yanda za a yi Allah ya addukta su da tunani da basira yanda za su tsamar da al'umma daga cikin mummunan yanayin da ake ciki na talauci da rashin nutsuwa da rashin kwanciyar hankali da rashin kuɗi da yunwa duk dai gashi abubuwa sun yawa da tsada na rayuwa komai tsada yau ka sayi abu naira 1 gobe ya koma naira 2 jibi ya koma naira wanda irin rayuwa ne wannan to Allah ya tsare mu Allah ya kawo mana dauki rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: That was the program Friday Talks. This is 94.6 FM.
5: Labarin gaggawa an kaddamar da bangirci Amana Oil kuma kowa tururuwa yake don siyan sa.
6: Mutane sun yi imanin cewa mutane da yawa na sayan man kwalba don yin haka dari ne ga lafiyar iyalansu saboda kawai su samu rabin naira 50 a kowace girki.
5: Kwarai man kwalba ba shi da suna ba a rufe shi ba kuma ana jiye shi daga kwanukan rashin tsafta sannan ba a san me ke cikin sa ba.
6: Amma yanzu da Amana Oil ba sai ka jefa lafiyar iyalinka ba.
5: Zaɓi ingantaccen Amana Rukan Vegetable Oil Blend.
7: Amana Oil, see value, honest price, no compromise.

Forward through an adventure.

0: mutane shi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wannan zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: sauran kuma sun zama kamar gawanan su numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kamar rika a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta bari idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon B

0: kan shagatar da kade-kade da wake-wake daga nan BRC 2 FM Bauchi a kan mita 94.6 a halin yanzu karfe 6:30 ga shirin na daga ofishin uwar gidan gwamna.
1: Daga ofishin uwar gidan gwamna.
2: Kuka kwaya, da haji yana ne ta fito, wane bari da gada, wane kwayan mu ba na fada, baiwar Allah ba su yi zari.
1: Shirin da ke kawo al'amuran da suka jibanci ci gaban al'umma da uwar gidan gwamnan jiha Dr. Aisha Bala Muhammad ke aiwatarwa a ciki da wajen jiha. Mai tare da gidan rediyon Bauchi a wannan lokaci, barka da warhaka. Amina Umar ke farin cikin marabtan ku a wannan shiri na daga ofishin uwar gidan gwamna, wanda ke karkata kan sauya rayuwar 'yan ƙasa da sarauniyar Bauchi ta farko ke gabatarwa. Kai tsaye dai a fili yake rawar da ofishin uwar gidan gwamna ke takawa. To sai dai ba abun mamaki bane idan wannan bangare yayi shiru, musamman a wajen da aka yi rashin dace da wacce ta dace don jagorantar ragamar mata a jiharta. Wannan din ma kuma shi ke sa koda mai rike da ofishin bata nan ba mai ganewa, don dama abin duk ɗaya ne. To amma dai a nan Bauchi za mu iya cewa labarin ya sha bamban, don kuwa koda na kwana ɗaya ne ba a ji ƙuriyar uwar marayu ba, lallai sai abin kan nuna a zahiri, ballantana kuma an ɗauki kwanaki ko makonni. Ba komai ke jawo hakan ba kuma sai tarin ayyukan alkhairi da Dr. Aisha Bala Muhammad din ke yi, wanda faɗin shi ɓata baki ne, don kuwa lamari ne ba ɓoyayye ba. Wannan da ma ƙarin wasu dalilai kuma su suka sanya koda gimbiyar ta alƙaleri ta dawo Juma'ar makon da ya gabata daga balaguro na wani lokaci. Ɗumbin mata sun yi dafifi wajen taryarta tare da murnar isowar ta gida. An dai gabatar da jawabai yayin da tawagar ta isa gidan uwar gidan gwamnan da ke GRA. Tawagar masu taryar da yawancinsu 'yan siyasa ne, suka haɗa da mika saƙon godiya game da kujerun umra guda biyar da ta basu. Mataimaki yar shugaban jam'iyyar APN a jiha Hajiya Hadiza Maman PH ta fara bude taro da waɗannan kalamai.
3: Muna miki fari da zuwa mama, muna miki barka da zuwa. Mun dan mun an rage mata ne yau, kuma ga shugabannin mu ma gaba ɗaya, da gaba ɗaya muka fito. Woman leader PDP, woman leader APN, zonal woman leader duka ga munan mun bayyana. Wasu tuna baya, wasu kuma mun ce su hakura da mu wakilce su mama. Muna murna da zuwanki, muna farin ciki idan baki nan kaman kin kika dawo ne kaman ke yafa mana ruwa. Saboda haka muna murna da dawowanki. Na ka damu haka dai duka yanni ina kwana. To alhamdulillah.
1: Hajiya Hadiza Maman PA, bayan da mataimakiyar shugabar mata ta jam'iyyar APN din ta gabatar da jawabi ne, sai shugabar mata ta jam'iyyar APN din a jiha Hajiya Fatima Hamza ta miƙe don isar da saƙonta, wanda ke tattare da fatar alheri ga jagorar matan jiha kuma uwa ba da mama.
4: Mamar mu, muna miki barka da dawowa, da fatan kin dawo lafiya. To gaskiya muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala, mai kowa mai komai, wanda yake bada mulki lokacin da ya ga dama. To ubangijinmu Allah subhanahu wa ta'ala, godiya da za mu ƙara yi maka, da Allah ya kasance wannan mai girma gwamna namu Haziki ya gama lafiya, ya ɗauko mana jajirtaccen gwamna wanda jiki ne zai gaje shi. Ubangiji Allah ya ba sa'a da nasara a zaɓe mai zuwa. Mama mu, muna godiya kwarai da gaske. Mu kan matan jihar Bauchi ba abin da za mu ce, hatta waɗansu cikin wallahi irinki suka rasa. To muna godiya da irin abubuwan da kike mana. Allah ubangiji ya saka miki da mafificin alkhairi. Haƙiƙa mama, ba mu da abin da za mu ce miki. Wanda ya wuce mu ci gaba da miki addu'a a duk lokacin da muka yi ibadunmu guda biyar. Kuma muna godiya da kujeru na umara da kika bamu ubangiji Allah ya saka miki da alkhairi Allah ya bamu ikon sauke nauyin da kuka dora mana
1: shugabar mata ta jam'iyyar APN a jiha Hajiya Fatima Hamza Hajiya Aminan Galgu shugabar shehar Arewa maso gabas ta jam'iyyar APM din ce ta yi jawabi na gaba wacce kuma daya ce daga cikin waɗanda suka samu kyautar kujerun umarar
5: mun matan jahar Bauchi gaba daya muna miki barka da dawowa a madadin mata na jahar Bauchi ubangiji Allah ya saka da alkhairi irin alkhairin da kike mana da taimakon da kike mana da tunawa da mata da muke gwagwarmaya da baki manta da mu ba a jahar Bauchi muna godiya ubangiji Allah ya saka miki da alkhairi yanda baba ya shekara 8 a gwamnan jihar Bauchi ya kamo mana hannun Yakubu Adamu a matsayinsa na gwamna a jihar Bauchi ubangiji Allah ya kama hannayensa ubangiji Allah ya bamu sa'a yanda ya hada gwamna ubangiji Allah ya kama hannunsa ya kai shi sanatan jihar Bauchi ta kudu al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wanda yake da kujera a jihar Bauchi yake neman takara ubangiji Allah ya kama hannunsa ubangiji Allah ya bamu nasara Allah ka jaddada mana ba da yana hannun mata kuma mata mun ba da goyon baya 100% insha Allah wanda da gwagwatar mu ranar zaɓe za mu fito kuma za mu kada guri'a kuma za mu ci zaɓen mu da yardar Allah insha Allah muna godiya Allah ya saka da alkhairi kin ba mu kujeru gomara ubangiji Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi muna godiya Allah ya saka da alkhairi
1: Hajiya Aminan Garb shugabar shehar Arewa maso gabas ta jam'iyyar APM a cikin tawagar kuma har ila yau akwai shugaban jam'iyyar shehar Bauchi ta tsakiya wato Mrs. Deborah wacce jawabinta ya karkata da yadda sarauniyar Bauchi ta farko ke sauya rayuwar mata matasa da masu karamin karfi
6: mamai na da shi ubangiji ana yi kare Allah ya ubangiji ana yi ni ya yi ni ubangiji ya yi Allah ya yi kare ya kiyama ba abu da zan ci zai yi ya da an ci gaba da aure shi kike yake tiya ko na kana da zazzabi nake yi amma ran da kika dawo sai mu warke domin alheri da kike mana umma mu ba za mu ta umantawa ba kuma muna godiya da ki baba da yake da tafiyaccen takara an ce uba ba zai gudu ba nan sai rarrafe yayin da baba ya gudu ya gudu ma zai gudu kuma mun ba da gaskiya cewa 2027 ya gudu shine gwamnatin jihar Bauchi sannan kuma senta baba ne hausa suka ce ka je ka kyautar ka a baya za ka same shi a nan za ka same shi a gaba to baba ya ce ka kyautar ka a baya ya same shi a gaba don haka kawai muna jira ne lokaci ya yi idan Allah ya kai mu cikin masu rai da lafiya sai dai mu je Abuja don suwa gaskiya mama Allah ya raya shi Allah ya kara miki da kwana ubangiji Allah ya ba ki lafiya duk wani cutar da ke jikin ki Allah ya kawar da shi
1: shirin daga ofishin uwar gidan gwamna ake sauraro ta DRC 2 FM kafin mu ci gaba ga wannan sako
7: tarbiyar yara na biso
8: ba iyaye na kokan saduwa
9: kuma kukan naki sai kin wanke kayan nan tas ba abin da ya dame ni sannan ga kuma wanke-wanke can na jiran ki bayan nan ki koma daki ga shara ga mope ki akirar yarinya ni zan yi miki aikin gidan ko kuma dafa in baki ki ci sauran ba za ki yi ba ko sai na kona bakin kukan naki tukunna
10: assalamu alaikum lantana yaya haka ina abin doka alai yar wannan yarinya
9: a sabuwa ba na son haka wannan ai shine shiga uku ni fa ba na shi shige miki a hidimar gidanki
10: kwantar da hankalinki lantana tsohon ke ji miki kin san ba irin wannan cin zarafin yara kanana kwamitin yaki da cin zarafin mata da kananan yara da uwar gidan gwamnan jihar Bauchi ta gaba yake aiki kin san za a iya kai ki gidan yari da irin wannan abin da kika aikata idan aka kama ki
9: gidan yari dai sabuwa na shiga uku wabe wasu zuki shirya ki tafi makaranta don kaje kanki irin kafin babanki ya dawo
10: wannan sako ne daga kwamitin yaki da cin zarafin mata da kananan yara karkashin uwar gidan gwamnan jiha Hajiya Dr. Aisha Bala Muhammad sarauniyar Bauchi

0: Hakan nan ita ma Hajira sarkin kasuwa a nata jawabin ta ƙara jaddada goyen bayan matan jiha ga tafiyar ta Dr. Aisha Bala Muhammad.
1: Mamanmu maganin kukanmu uwar gidan mai girma gwamnan jihar Bauchi, Yakuletin Bauchi, sarauniyar Bauchi, uwar marayun Bauchi, uwar masu uban Bauchi. Muna miki godiya ga irin darajojin da Allah ya mana da ya bamu ke da mai girma gwamnan jihar Bauchi. Ko ga duk abin da kike yi ba ki manta da halattun gwamnati ba. Jihar Bauchi Hajiya Amama na tashi a nan nayan tsaya domin ni a matsayin ƙanwanki, ƴar uwarki, kuma masoyiyanki, masoyiyan baba mai girma gwamnan jihar Bauchi, wanda muka ɗauki alƙawari mama ki buɗe kunnenki ki ji da kyau har ki ba ta yi magana. Wanda muka ɗauki alƙawari za mu rama halaccin da kuka mana, ba biyan ku gani ba, ramawa zaki mai girma gwamnan mukan. Wallahi ba dan riya ba, wallahi ba dan na ganki ba mama, ke kin sani wallahi ya mana abin da ya kamata a jihar Bauchi. Ya sa kwamishiyoyi, ya sa FKSA, ya sa SSA, to wallahi mama muna miki godiya. Allah ya taka miki da alheri, kuma kullum addu'a muke miki, Allah ya kare ki da lafiya. Wallahi yau ana nan, ana siyasa a nan, wallahi mama za mu miki siyasa. Kuma ina godiya da motan da mai girma gwamna ya bani, ina godiya da SSA da aka bani, ina godiya da Amman Alhishir da aka ƙara mini, ina godiya mama. Sannan kuma mama mun gode, mun gode. Allah ya kare ki da lafiya, Allah ya saka miki da alheri. Kuma ki sani mama, alƙawari muka yi daga ɗaura sai abin da ɗaura ya faɗa, ko daga mama sai abin da mama ta ce. Wallahi tana kawai za ki ce mu shugaba, mu shugaba in za ki saka fama da mu sa mama. Yawwa, to wai saboda soyayya Allah ya saka miki da alheri, Allah ya ji ɗan iyaye, Allah ya kare ki da lafiya. Alfarwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Hajara sarkin kasuwa sai kuma kare mata tudu-tudu wacce ta yi fatan alheri a jawabinta.
1: Mama abu kaɗan ne zan faɗa, wallahi mutane daban-daban ana jiran ki ne ki dawo, saboda yaran kin nan da kike gani mata wallahi suna aiki a jihar Bauchi. Ada nufin kala-kala wasu maman fiye an gaya mana an ce an samu basu manyan riga an kusa ƙorafi, wallahi mama sun gagara yin komai. Aka kira har ba nika yin jirgin na aka ce a tame ki a gaya ki ba ku wanda daɗi ku ku cike ke mata da yanka ba ko wallahi sallahi a kwatin zaɓe sannan wanne ba ban riga ba ka je wurin ka kama mama kana kama wa hausa ta, wallahi haka muke ne babban riga sai dai ya zo ya haka da motarsa kuna kaya ce ana kai mama. Wallahi matan kin nan ke ne zaki dinke mana problemin da yake cikin Bauchi, amma matsala a gefen masu manyan riga wallahi akwai. Matan kin nan a kara su, a kara su, mu ne muke tasiri, su ma sun yarda da haka mama, mun gode.
0: Karimatu Dotudo, to bayan dukkanin jawabai ne sai mai gayya mai aiki rumfar marayu Dr. Aisha Bala Muhammad ta isar da sakonninta ga tawagar, inda ta fara da bayyana farin cikinta bisa karamcin da suka nuna mata.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah, muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bar mana rayuwar mu muka ga wannan rana mai daraja, ranar Juma'a. Ubangiji Allah ya sa muna daga ciki wanda zai gafarta, ya ƙara mana nisan kwana, ya ƙara mana ɗaukaka, ya yafe mana kurakuran mu, ya kuma yafe magabatan mu, ya ji kan iyayen mu, ya ji kan wanda duk suka riga mu gidan gaskiya. ƴaƴanmu da Allah subhanahu wa ta'ala ya bai kiran su a cikin kwanan nan, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu iyaye da suka bari a baya. Allah ya sanya musu hakuri da juriya, da suke asibiti Ubangiji Allah ya ba su lafiya. Mu kuma da muke nan a cikin lafiya, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana lafiya, ya ba mu ikon bautata masa, da yafe mana dukkan kurakuranmu da manya da ƙanana. Muna muku godiya wanda ba shi da iyaka, wanda shekaru bakwai da suka wuce Allah bar mana rayuwa da mu da kun daga cikin mu kadan aka dauka akwai murjabata ne Allah ya ji kanta ya fata mata amin ya da sauran wadansu da ban ambace su ba ga Zainab a to wanda har yanzu Allah ya bani iko zuwa ta'aziyya ba ina kuma da niyya insha Allah da yake an ce ta'aziyya baya wucewa mun tura kuma za mu je Allah ya yi Allah ya gafarta musu muna godiya siyasa yana ta matsowa kuka duba wannan yana daga cikin alamomin da kowa ya kamata ya yi kokari ya ji tsoron Allah ya koma ya ga Allah kamar yanzu 2019 ko muka zo neman gwamnati neman zaman gwamna ya ga shi ana maganin cewa lokaci yana turawa har an komo ga an sauran watanni to haka kuma za a ce kwanaki za a ce kuma an zo an rushe wannan haka rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara babu mai canja muna roƙon mutane da su sani cewa Allah shike ba da shugabanci a lokacin da ya so ma wanda ya so ya kwace a hannun wanda ya so kuma muna ƙara jan hankalin mutane su sani cewa za ka haifi ɗanka ya zama wani abu kai baka zama abin da ya zama ba wani ma jikanka wani ɗanɗan uwanka wani kuma wanda ake masa kallon kaskantaccen shi yasa Allah ya ajiye shi haka a gefe ya kuma raina shi a hankali har ya kai wani matsayi saboda a gaba akwai abin da Allah ya ajiye masa idan muka duba history na duwayen da suka zama manzanni ɗan aika na Ubangiji yawancinsu babu wanda bai wahala ba ba wanda ba a masa gorin cewa shi ba kowa ba ne ko ya fito daga cikin talakawa waɗanda ake gani ana kyamansu amma kuma su suka zama shugabanni a duniya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Dr. Yakubu a matsayinsa na ɗan Allah ya ba shi iko in Allah ya ba shi wannan shugabanci Ubangiji Allah ya sa su yi abin da ma mu ba mu yi shi ba na alkhairi dukkan wani kurakurai da zai zo muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kaura shi kuma Allah ya dafa musu kuma Allah ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa namu Najeriya sannan kuma Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Bauchi da kwamitin ɗan uwanmu mata muna da aiki mai girma da yawa a gabanmu na ɗaya kowa na koma ga Allah da yawa ta istighfari riƙe amana girmama na gaba da mu kai saƙon da duk za a bada mu sani cewa shugaba shi kaɗai

0: wannan shi ya kawo mu halin da muke ciki muke wahala zuwa gabanni wato tarbiya da iyaye ya kamata a ce mun bada wajen bada tarbiyyar shugabacin na kanana mace ne ko namiji musamman mace dan duk wani ɗari zai zama wani ai a hannun mace ne mace ne ake so ta zama mai tarbiyyar ita uwar sai ta tarbiyyantar da ɗan domin a sa masa tsoron Allah tunna ƙarami idan Allah ya bashi shugabanci sai ya zama adali adali wa matansa adali wa makwabtansa da ƴan uwansa adalci wa komin kankancin shugabanci da aka bashi don haka shi yasa nace muna da aiki dole ne mu koma makarantun mu sani cewa ƴaƴan nan da muka yi aure shin ya za mu ba su tarbiyya su zama nagartattu a society muna laƙin shugabanni kuma ba wani abu bane abin da yasa muke laƙin shi ne mu matan da Allah ya ba mu amanin tare da mazajenmu mu a gara ba da tarbiyyar da mu iyaye suka ba mu sani mu ba kowa wanda shekara 40 da ya wuce ko 50 tarbiyyar arewa ba haka yake ba akwai amana akwai respect akwai son juna akwai sauraron na gaba da kai ya Allah babban ka ne kawun ka ne makwabcin ka ne malamin ka ne amma yau mun tashi duk mun san cewa ba haka al'amarori yake ba to me yasa ga kuma ilimi na addini kullum karuwa yake amma fa shi hankalin da abin da ya kamata shi kuma na kauta yana tsara taɓarɓarewa in uwana mata dole mu sake zama mu yawaita yin addu'o'i a duk inda muke a duk lokacin da muka samu kanmu a duk lokacin da muka tuna muka san cewa akwai mutuwa akwai amana kanmu mu yawaita istighfari da salatin annabi mu riƙe amana kamar yadda kuka faɗa cewa mata suke zaɓe mata suke zaɓe amma wani sa'in da yake mu din mu ne muke sake sakaci ko kuma duk wanda suke zuwa a wajen ba ta komai ƴaƴanmu ne mazajenmu ne ƙannenmu ne inda mun ta da su ne inda za su riƙe amana za su ma za su riƙe kuma dole ne haka Allah ya yi dole mu tafiyar da su wata matan duk yadda take so ta fita ta yi zaɓe mijinta ne mace ba za ta fita ba da haka dole abin shi ne aka ce siyasa dole ne mun san cewa idan za mu yi approaching da yadda za mu je campaign da yadda za mu je contact da yadda za mu fito da yadda za mu gaya mutane amfanin abin mata su zo su yi zaɓe amfanin mata mu yi ƙoƙari mu yi karatu saboda idan aka zo raba wato mukamin ya zama cewa ana samun mata da yawa akan zo idan an yi zaɓe a ba da waɗansu mukamai wa mata amma kun sani cewa dole ne a doka akwai matsayin qualification da zaka kai kafin a baka shi yasa wani ko ka so ka taimaka ba yanda zaka yi to wani kuma daman shi appointment din nan ba shi da yawa amma wani shi ne za ku ga cewa idan an ci zaɓe wani mota za ku ga shi ne rabonsa wani zai samu zuwa hajji wani zai samu Jerusalem wani zai samu taimako da ne wani empowerment wani kuma zai samu appointment wani wanda aka ba shi appointment din shi kuma shi ma ciki ne zai kutura ma wani to muna roƙon Allah duk ayin da muka samu kanmu Allah ya sa cewa duk abin da za mu samu ya kasance mai albarka kuma wanda mu ma za mu taimaki waɗansu
1: me kake nema shugaba idan ya zo ya maka farko ku shi ne maganar zaman lafiya yau ma rashin zaman lafiya ne ke kan shi da bin yanzu dukkan mu a Najeriya da hancin mu yau kuma sai ce in ko Najeriya za ta zauna lafiya ta daina jin kashe-kashe daina jin yadda ake kidnapping ya kuwa a daina komai kan gwamnati kan ta mana komai ma ta gwamnati ta da kanta ka nemo su iya ce to dole ne wani abubuwan hannayen mu ke kai mu cikin wani fitini ne ƙananan abubuwa da muke yi a ƙore Allah na ganin mu shi yake fushi da mu wasu abubuwan Allah yake azabtar da mu dole kowa ya zauna ya gyara ya duba ya gane yake yi tare da kaɗan abin da gwamna yake yi ko mata take yi ko gwamna yake kai ma dubi na ki sai mu samu gyara sai Allah ya tausaya mana ya ƙara ba mu shugabannin da za su tausaya mana amma shi dama Allah ya faɗa idan kuka yawaita zunubi to zan haɗa ku da shugabannin da za su dinga gallaza mu jama'a mu ji tsoron Allah kuma mu yi siyasa da tsafta duk wanda take da aure take da ƴaƴa za a yi siyasa amma ki dinga tuna baya kar ki sai da mutunci kar ki sai da daraja kar ki zama kamar ƴan sashi ƴaƴan ki na kallo abin da kike

0: zata huka itin amana kike yin shi zata ji wata kuma har makiye ma za su ci amana ikina aikin kirki shi zata kuma ko baki nan za a ce wannan mata ne amana ne ƴaƴanta a kyautata musu Allah shi yakan turo da wasu tayin kama shi siyasa jitarci yake da abu da in ka aikata aikin kirki wata rana ba ma wanda ka masa wahalan ne zai taka maka ba wani da bane Allah yake kawowa ya kowa da rabon sa to mu duba siyasa na maganin cewa ba wai kanmu ne kullum a kan muke damuwa ba a'a jihar ta ci gaba a samu kwanciyar hankali ayyukan more rayuwa da muke samu nan da ake jin daɗi kofar gidanka akwai titi akwai ruwa akwai makaranta a ci gaba da gina shi a ci gaba da gyara shi a shigo a yi wasa a yi dariya a ci abinci a rabu lafiya a gaya mutane abin da kowa ya kamata shi ne fa siyasa ba maganin zage-zage da cin mutuncin wanda ya fika da wani wanda ya wanka da ya fika ko makwabcin da ya fika je ka masa ƙazafi ka masa ƙarya kuma siyasa mai zama mai tsafta babu da ƙazafi babu da ƙarya babu da sharri abin da ba a yi babu da cin mutunci abin da bai dace ba wanda in ka faɗi maganin na fita da kai ko aka abin ba za ka iya tarewa ba ban da yawaita a shari'a musamman mu mata masu ba da tarbiyya don Allah da annabi Muhammadu a rage a yawaita istighfari a faɗi gaskiya a rage amana muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mun dawo Allah ya ba mu ikon yin abin da muka yi shi tocci na da kuma abin da ya fi shi na aikata aikin alkhairi siyasa yanzu za mu fara bi'iznillahi ta'ala muna roƙon Allah ya mana lafiya ya mana tsawon rai ya ba mu ikon yi kuma Allah ya shigo mana da mata da maza na gari wanda za mu tafiya da su tafiyan da ya dace muna muku godiya wanda ban shi da iyaka a duk wanda take da mabiya a baya aka ɓata musu a bisu a yi ta ba su haƙuri a gaya musu cewa siyasa ba maganan kawai a ɗauki kuɗi ne dubu biyun nan a baya ba siyasa ita ce idan an samu shugabanni na gari continuity in kowa aka yi abin da ya dace a gari ya wadatar fa in wani ya samu shi ma ya je ya ɗan cimma ma wani in ɗari kika samu ki da naira 30,000 kai ki ci 70 ko ki ci da 50 ki ci 50 ki kai wa sauran 50 a je a raba ba ma duk wanda ta zama shugaba in mun ba ki kaya ba wai ba ki bai mun ba ki ne wa mabiyan ki da wuce ki ka san su in ba ki kai ba ki ci amana akwai kuma ya fara din da daman za a ce wannan naki ne akwai abu da za a ce ka wasu lafin mutum biyu za ki dauki daya ki ba ma ɗanki ki da ba da ɗaya ma wani kuma haka ake yi amma ba wai kuɗin mu bayar mutum ya je sai duk ƴaƴan ta gaba ɗaya lokaci ɗaya ba gobe kuma duk jakin ta gaba ɗaya za ku kuma ki ce kina neman alfarma wanda shi yake kawo wa baƙin ciki shi yake kawo wa mutane suke mana gobe yadda yake taruwa a nan kowa in ta tafi ta je ta tara matanta kin san yawan matanta kin san yawan abin da ɗin ne mu an ce a baki slot uku ne tara su ki gaya musu an ce an kawo mutum uku wacce da na taɓa miki kaza wacce da an taɓa wacce ne ba a taɓa mata ba ne wacce da wacce zan ba ku biyu ni kuma zan ɗauki ɗaya zan ba wani gefe na mu na gaba haka ake yi
1: wani gidan gwamnan jiha Dr. Aisha Bala Muhammad yayin da tawagar mata 'yan siyasa suka tarbe ta bayan dawowarta gida daga tafiyar kwanaki kuma mai sauraro da hakan shirin na yau zai tsaya mu tara makon gobe a madadin abokin aiki na Kamaluddin Nuhu Ilela Amina Umar ke cewa bisalam
2: tumar la shirinmu na daga ofishin uwar gidan gwamna kenan ya zo wa mai sauraro daga nan gidan rediyon BRC2FM Bauchi ranar da cin don sadin karfe 10 na dare za mu kawo muku maimaitawan wannan shiri BRC2FM Bauchi ake sauraro nan gaba kaɗan shirinmu na gaba shi ne shirinmu na rediyo be tisa apol be bayan sun zama kawo muku shirinmu na prescribed wato cikin harshen barbanci.

tomada da gida da don bauchi biya sitiya kamar yake sauraro karfe 7 lokacin da muka amshin rate sa a kulbe.

0: अरे तसाफ रेडियो तो सबसे वो रेडियो बहुत सी बीआरसी एफएम अस्सलाम वालेकुम एंड मावजी पे मैं खीर देखा अमन जनता मम्मी को फिर तनी और ये मैं इंदमा को इंदमा था अल्लाह सूरे
1: सलाम अलैकुम इंडियन अल्लाह जी अबू बकर उस्मान बहुत सी को फर दिन सुनियो नहीं तो अल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह
0: तो ये कि आवाज अनुमो एम्बो अदारने मसक्का तंदुरा इरन नम dabba jene jadi kullu kamran hamdir taki en gaina to pao dan wodi kono da ta bandira me da do tapki andal
1: assalamu alaikum alle mun ke hore an to allah jadi to allah wadi ki ummati bindi ma me hin hocce zanjir din wasi je ko nya mi wara ni dilla lumo to en nodda yimbe gan allah wadi ni do darake do gonga awari a jangi awari a duli awari awadi lumo ma to Allah ya yi wala kuwa ta salo ya wadai magani majin ganno ne yadda yin bikan Allah din dare dogon ga kudin wata farse na na cewa rubiya ai kun hin da kun fuka wata du domin ba gaskiya min nan ta bi ne shi
0: idan na ce
1: kun da kun wannan ne kudin kun mini farse na na dinga ai hulbe kudin kun mini farse na na dinga ai hulbe to hannun zai gan Allah ya min yadda the face da duniya cewa ne duwawi ko wata far andi wata jila ko wata wata limo ko wata wata wata fadde daro do gonga ta joga ke gonga bo tutu Allah gabi anani ko wata fad Allah lami do wata daro na sema amma ko a daro ke do hore inde jumada to kun ne da ta de ke nan kan Allah kan annabi go ni toro bandira be sulje daro gaskiya daro su sai do wata in daro ke do bacci do wata fadi ya ce wani wadi wadi alu alu ko daro ma da kan daro ma kaka to tawun take ya subo to Allah dinki sai nana kun da kun jinni an je ni na dace da ruwan jinni alhamdulillah
0: ta jari amma bacci ma in janga ko eh in janga wato boko ya rabbi na
1: ko ne ni wodi bacci jinni wa safan da bibi e je tati
0: na
1: eh goni ba bacci an yo fi an bacci ro safan da bibi e je tati ko ne goni ne je wodi na Allah jami go ko ne mata fadin baro ko ni dara ko Allah hokke min man ya tani da iya bacci ko bari in ya da janga dina in ya da janga a ko dun dara ta do duniya ro to hanje je ni di hande ta dara ki janga dina janga ko kuma da kudin wata barta din wari amma din tarote a daki da wuro ma da to Allah lami da wuri tarote da ma da an je kun labba ta inda dai komai daro da kuma daga wuro ta ta dare ke da wuro ma je ne hota da ta din ya ta daga fuddo ko mi wadi wuro mu da modon din wuro ida bo yin ce din wuro ma ta bo ma na ko ne to hanna to je ne ke kauti bashi ma ke chappa da jidi e je ta ce ai bo yin dan da wuro kan jole ma da mu
0: abba
1: ko din dare ke da wuro ma ni ko kai ni ya ce wanda da bo yin e wuro go ni go mi da har Allah lan da wato yin wani je mu to lalle mun ma min ne da yin ke onin bo in gada iya kun gatto inin nana on on nattan der gelle on nattan der gari yanda go matun je ma banyi ma iya shango yaddi nattan ko ta to on gada iya kokari mun in mun ji Allah ta farka Allah fidda non onin mari to halin je ni to halin ta ka ha
0: dan ne amma a dare mana sarsada
1: masha Allah lalle in rema ban balle de ma duniya da duniyan amma yori da duniyan na sarfi to dun go halin yadda ni sadaka to ya Ali dole inda sun fara sare ma na ni ma to ni da sare din ma hima hauje lo taki to ko dun wata bare lumin gone wa in jayo ko in dogo to amma dole hambi ma mawde ni da dare jinda ko Ali min ma in godi je mawde har ga Allah dun wata far hambi ma hebi dara to ne to ni lalle wala sembe so sai inda da iya ba shi kokarin da na tunya inda dai kun dai jingal goma ne ya tama cewar yomi ne ma amma buhu ta shi gota mi da zaraki amma mi wadi kun da kan ki dai Allah bu an yi wadi ne tabbiti Allah ya dana yin wannan dan Allah da ni an yi dai ni to bi dar ta ko duk ba ruwan wadi hunde kun wada na yi to an yi ni hikama mi da ta ko natta to Allah da ni bo Allah an dai ni wada ta yi
0: tani yin ga ina bo an di kullu hendra ka ge ko daga pamaran ni daga fi gere ne arni ko din
1: alhamdulillah lalle ni wadi gere de ni wadi dali ni wadi nai ya har ga Allah ni ki da kallon malin ka ni wadi ni wadi ga ko mun da dinga wari na tindoro yuro ngomani to amma mun dinga harjo ni ni ga iya kokari kedin hebi ko iya hede gurugal mun so da gurugal amma har ga Allah da yunka in dai wanda bende da cewa ni wanda ko ninka da ni ce hon ni da amma har ga Allah min yanzu hun dake
0: ni ka ta on ai barka dun wannan to amma wannan bawa nan ke tawo galle motsin gone nan in da wurin go in da in fuli ma ni war amma a waru daga ce na ba
1: mun da inda Allah ya ga karo daga kofa dinu ni amma in liman ka tagu ruwa mi sun ce dun dan ni ke na in kuma ro ma ni ya an wadi an to ni dan ni ce bani ma ko mi ya hanye wada ko ni wata mi heba ko mi jangata to mi dangi ni wara mi dillalu daga ni bacin hamaro mu yan to mi wadi daga ce bani ya hanye ko mi wadi jangi din hota kwali am ya ha dan da mun ya to hadde ni ya dan mun gon mi ya wata mi jara ta Allah ko ya mi do tabbitina ko mun ko far Allah Allah Allah ko to mi ya
0: ah Allah sama ya ina mota
1: eh lalle in wodi mota mi sodi mota ji mi sora mi wodi mota
0: na na san
1: ko na ni to do lawol mi wodi mota ji mi mafti ni amma har da Allah doni kam inda dunya dake darake inda dunya tiri ga yomi sori ji mota dun ma mi wati doni ayyan awari a sauye da shahu mi sora masaji e maro ai to kaya wanda ya to Allah ji mi wati do dun doni mi dari ni mi to to Allah jabi jawo mi hebi ko mi hebi jinga mi fita mi soda motajiya mi soda motajiya do lawo ko mi andi kenan eh mi soda kwade mi soda mi soda jari mi soda amma duni har ga Allah hunde to bari kenan do ka hala kun garda an daru da su
0: ta yi ma boba ci ma da ma bo a kitine di an roke ma fa mi yede ngada
1: su go so se le bacci kan
0: wai mai ta
1: de ngala to ngali de ne ko ta ko nya mata sun ya to ngali de so da hebi ko kan mai mi dai mi da
0: rabin din mamari
1: o be bacci an bari mai har ga mako wallahi har ga Allah
0: kitani kunar da saban da rabin mai dan kulke sun ya to dan godi nau du wut kandar ladde da bot din da be she da be anda ma ko dar ta ko din dar ta wodi saura ko kokata da gam da kulata na kunni ka
1: eh to lalle din shawaran bo amma wadi hala to an da yake mani na ummaki donin din to ne din lake da hunde bo to na da na dun biya dan har ga Allah ne ko tun yi tsaya min ma ko ni duri sosai
0: amma din
1: natti laddi sosai
0: awa
1: mi dare in yande ni ko mi ummi din kai jo ni kan fa
0: asami
1: ko dun wata farka idan umma mina sande ko
0: amma ya
1: wati yan jirgan wati yan dare wati yan jirgi na go mi so da namu inde dubu ma ko mi wata to amma mi nodda hambe din ma jo ni ko dun ma mi godi o be gara to dun gai bo ko dun datta fa hinga be kucci dun ja be janga e be garta de dun nodda sakira be daga wu hambe ma jo ni ko wan ta wai jumma to hinde bila adadi mun be wana cha ba o ne dun da lu amma to dun gai bo be ja be kucci dare di mabbe be abi janga wala Allah je wannan ne
0: sai da mu jawo da kota gure ma da dan da mai ka dibo
1: ni joni har da ma goddo warke daga tun ki ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne mu ali ma shi ma ko goddo je ba ki mu ma shi har mun je joni mu warke joni jango ku mu fi sai da wata
0: ba ta ni da ke da jiffar da ni
1: in ga wuro ka
0: to ni wan ta fat
1: in ga wuro
0: an ka joni to wala na jiffar da da ka din jatto
1: ko a wannan ma din jiffini ni har ni ne ma dole to ku ci wari go go wuro to ni to harta mun ne ko matsin wallahi
0: ma ta billa
1: ko ko ciyan di mashin yan to malam yin mashin ni ne yan di mashin to men dai din jipa ko ni tishe da ma
0: hakan
1: ko to tun mun soya ta motar sai ne ko far gun din maya na
0: eh
1: mun jipa ke sai mu yin to ai dai ni hanko ko mu yidi to sai mun wada na mu du'a ni na dan ma du'a yan na sai mu yi aya laji abakai wuro ma da ni
0: Allah wa ta'ala yajitina wa ma
1: manna fa bi yajitu min dirwu wa min balid amma min mi andamu
0: Allah
1: ke da ni wudu sai wa bin to hanu je mi nabbi to ga mamma din da bigar to jimma ni ko ai wani mawdu ma ko ga Allah ke ne wari to sai ngadda mu ni amu mu ayan na ko ira dan da ke to mun kauci banyi ma ai shi ai
0: ne da wari ko ya ma yoyi
1: mu hutiyan do ma shin mu yayi mu yari an goje ne mu ayan ciwar wai wai hanko wai
0: ba dan on
1: wai ba dan
0: in bo mi andam
1: in bo mi andam
0: Allah ya ji maji ko
1: Allah ya ji da mi yati jama ya ni ma fa iri ma fa ya
0: to
1: ngar fa daga sun yanda go ko to duku
0: dan mo real go ko go masar go
1: la ya ndo mi anda ma hin ni wa ta go ni ure ma ni ndo ya dan
0: da da
1: wallahi anda
0: barka dun wanda ernya ma bo go
1: alhamdulillah
0: to Allah sure irin goddi goddi wadanta fulbe dun kan in tawrana ko dun gongan bi dun ya ful o to fi dem tindiri min gero da halakan bo koy wana na taka
1: an iri bi
0: amma nan na
1: sani lalle to mutum nan mu hindi kini tabbiti na yi
0: kuma
1: nan ma ta yi hindi alheri sai bi aka amma ta yi ta nan mu hindi da hala iri bi sharri
0: to sai inda sai ta tabbiti
1: ne wa amma ta tabbiti ne da kai min yanda go mu tabbiti ne inda ma amma mu daga ta ku sai mu daga ta na to Allah la mu da shiru bi alhamdulillah sai mu wadala bi du'a
0: wallahi ma na Allah shiriya wa
1: Allah
0: Allah hettina da kiblai dan bo ande da bo Allah hande da ma dan bo da dan bo daro haro wakki jande
1: yawa to ne din janga ko Allah da yi hande da yau
0: da
1: ma to wala dan gidi to mutum ma sai mai da ladda ma wallahi har kuma
0: wala to shi dan nan ko da bo ho da
1: fanda ko mai anani halaka
0: da min gatti Allah wallah
1: min ya Allah min ya Allah
0: sai wadi ko da ta na ko bo ni shi kenan
1: ko da da take nan an umma ni wadan ta du'a
0: sai yatti
1: dan da da ko in mu da yalle be ni daru ma a darayan a andi to mun ya andi to mun ta fa yin bo da Allah hauti so bacci ma da yi in mu ma da ni wadan ta du'a to wai mai bo hakki ma ni wadan ta du'a dan to mun ta fa ko mai mu jika to wadi mu so mu ga amin je be da ro do amin mun ma min da rake do Allah ga annabi ne taro bi hande ma be jirmina da da kin da an ci ta buri ne fa buri da ta ka fada ta da ru ke ko wato mun da wannan ne ko ko shaba ko wato a ka wada kai bandirawo ma da mu anda mu anda da suri ne mu tsawai do ma ga Allah da haramu ko hande ne ne da ta mawu be da go ko ko da ya wara wa da ya ce Allah mun fa mun yi din yaran mun ga da kaza din yaran mun ga da kaza dan siyasa ne mun a a wata farmi ne fa mun yi ne ummace darake mun ma sai mu tsaro dan ai ku din wata farmi ne mun ga da na bi baki ya ko kari Allah ta je ke sauri a wani ko to do ya an amin ka mun mun dan bari to
0: Allah
1: to Allah ga to wato an ne da mun da mu ga mun din Allah ga ya da na bi baki
0: amin
1: to Allah ta ga na gari su
0: mabbi amin Allah
1: ne halalin
0: gaske Allah ga baka
1: amin
0: gaske ma sha Allah to bandira ne an da banda imam alam umar dembo kanda patu de karo tindar elle gasul bauti an kuma de ko pam tin sa umma to je be jul be pul be den gon fu dar la tindi fer man dar ja ka ka bauti an sura yi ki maulidi pada ke nam bo hitan nam bo dem bo hika pon dar dum bo ko banarwani non kun da ta bandira be me den ganyi ki to da biya ayin gason ma be a chukli be da ba ji chukli be ke ba den dari
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim was salatu was salam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadil fatih al katim wa ala alihi tayyibin at tahirin واصحاب الائمه المجاهدين اما بعد السلام عليكم بندرال قلبي يلبي اخوتي بنغوني مسيتر حال اليوم مولدي نغكدن يسو ا حقيقه واتو ستركي نياندي dayki annabi sallallahu alaihi wasallam wala kuburidu hanko annabi jo hore mako e mosiya nyande dun danyimo gandum e mosumo nyande altine sai sahaba mako yemi mako wadi shuuto mushuuno mushuuno to da nyande altine sai mo ayme don sewa nyande altine dun danyia lembo e mosumo nyande almahisa don ma be yamin mu ko wadi shi mu ta da yande almahisa sai mu yande almahisa yande don hoshe ta ku da jama'are gaba go du yare o jarabul izzati to min mi yi din wadana yin shaida da du yare ko da an fu don ta yi masubi lannan maulidi wato dun ina berde dun lota berde sai ga Allah ga annabijo ta dun nastina kundeji goddi dikana hakika inda rijul danku ko dum andi neɗɗo sewata hunde nder juldanku e bawɗi goɗɗi, bawɗi ɗin ma kala kala. Wonɗi juldanku andi, wonɗi juldanku anda. Ko ɗum wiyata maggu ɗum jaɓi nyande tegal, ɗum fiya bandiri bandiri ɗon ɗon to gaɗum andina hande wane e wane ɗum haɓɓaniɓe tegal, ko moye sheidake ke ɗon. Yewwa waje konu to ɗum nodda e konu ɗum fiya irin ɗum ɗanana kongol ayni bawɗi ɗin hande ɗum ɗon wai kono ɗum yata kono ɗum yata. To ko nandi non irin majum, amman ko shoyen bawɗi goɗɗi ɗi ɗum anda goɗɗi ma ɗi nder cocio ɗum hoshota ɗi goɗɗi ko ɗi nandi ɗi cocio misali. Ɗum waɗa ɗum waɗa irin tembol gongol waɗa irin gami goɗɗi ɗon ɗum wala wala e juldanku wala e juldanku. Gannon loten ɓernde meɗen gaɗen sewo meɗen gaɗe koltan men kesal tefan ainihin wato turare men goɗɗum wato goɗɗum boɗɗum goɗɗum ɗigguɗum ɗum kukkon ɓandu meɗen gaɗen layiji e manta annabijo sallallahu alaihi wasallam. Dala albadaru alaina min saniyati lwada wajaba shukru alaina ma da'a lillahi da أيها المبعوث فينا جيت بالأمر المدى جيت شرفت المدينة مرحبا يا خير دائي. وبقوا بدون جنغ ديواني بدون منت النبي صلى الله عليه وسلم وبقوا دون أين جنغ دون جنغ كنندني إرين جيمي منتك النبي صلى الله عليه وسلم إرين سؤال برد إن إرين سؤال ديواني إن كنندنو حمزية إن كنندنو فوئد يما ɗum manta annabijo sallallah ɗum waɗa sewo bo ɗum ɗum hosha e ko ɗum wi'ata ɗum e gonga ɗum laɓɓina. Yewa na nder na nder goɗɗum ba to jemma waɗi bo ɗum motta jama'are ɗum waɗana nde wato tarihi annabijo sallallahu alaihi wasallam ɗum moyke annabijo annabijo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam o omo manteten ngeɗum dañimo kaza kaza hanko ke fa ainihin wato hanko ɗum fuɗɗiri taguki. Annabi sallallahu alaihi wasallam awwalul wujudi wujuda hanko ke to tagadi nde ɗum tagi aram o joɗi duɓiji kaza e kazaji e kazaji har Allah wartirimo nder duniyaru ndu ta'atal Amina e Hawwahu. Ɗum waɗana en tarihi maako nanen belɗum ɗum dañimo ñande kaza ñande altine ñande sappo e ɗiɗi e lewru rabiul awwal almarasa rabiul sani gaɗen sew e majum diga non har yaaki ɗum lilimo ñande Allah turoyi malaika jibril e aji iqra bismi rabbika allazi khalaq khalaqal insana min alaq iqra rabbukal akram allazi allama linsana ma lam yalam hade harragarai anden non. To diga ɗon bo annabi sallallahu alaihi wasallam diga ɗon waɗi ka lilankimo waddanamo ayaji emo wadina de tawhidi e makka har duɓi sappo emo wasina duɓi sappo e tati emo wasina e makka yimɓe koshi juldanku arandeje nder worɓe seydena Abubakar radiallahu anhu e rewɓe bo Khadijatu debbo mako nder rewɓe. To diga ɗon juldanku waɗi ka ɗon intisharal islam intisharan kasira diga ɗon juldanku waɗi ka nastuki duniyaru ɗum yimɓe e shilmina har warti wujen duɓi kusan e ɗum fuɗɗane juldanku e ɗum suuɗo ɗum waɗa dina ma nder ɗum suuɗo ɗum ɗon ya daruɗargam e ɗum suuɗo har sai ñande seydena Umar wato silmi ñande seydena Umar silmi hikenan fa yehi tawi annabijo sahaba makko ɓe cuuɗi e wuro daru argam o ƴami ko waɗi cuuɗoto ɗon ɗum kulol heferɓe seydina Umar ko waɗi cuuɗoto ɗon e kulol heferɓe ƴeytu minon ke heferɓe ɓen nane no amma yomi silmi gurte gurte kawai gurte gurte hikena ɗum wurti in dilla sudu kaaba dilla sudu kaaba a ani ko dan kambe ke 40 e duniyaro nane kambe 39 e kambe to joni be kyoti wato shafan it nai kambe ke 40 e don ko yike nan be gurti be yahi julurde sai hebar be darabe ko mai ne shudi e gurto e darabe annu ma yimbe mako a yike na abu yahli nani habar fa wannan ne mace ko wadin hi to an ashi annabi ya halka in ko goma sai juli ba sai goma sai juli sai ashi goma wato ko ko dura wata do sai goma ashi karne mace ko shi shawa hanyuma wari tai he tai an sai na Umar bin Al-Mazi to sai shan gangani he sai ta fitinga sai dokinga na ke modu hulai to ambo ato kakebena kobo awari nangu awari hoshi goddo ma dama ofe koshi mitokakebe jahanda hunde kuti hunde wonnake kikenan kongol gongol bo hede de julurde an sai na amuruki nuddina sunnuddina ha bilal umma nuddin wari ummi nuddini Allahu Akbar Allahu Akbar da wani gwal sai mai abu jali dan warwa ishawa to ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah kilo kilo sai sai na umma nani nani nani kongol amma jombo nanta sai dari wafi sai wallahi dan daru tuya daru wallahi to abu jali gawara ishawa maga gal madin yakan ashhadu an la ilaha illallah shikenan ai har joni du har sunna ala da ne mun tabe nodi nai e be gadi irin du ko dum wadi ko dum fadi he be gada di mawdi
0: e be lesni
2: e be lesna kadin di ya kilo te gadon di go hadi fa Allah nodi ne sosai hikan du din du ummina kongol kadibo ai dum warti sunna ko to dun holla e irin tariji di daga don annabi sallallahu alaihi wasallam nodini wadi ka noddu ke himbe da dubi sappo e makka sappo e tati e makka daga don har o hoti madina wadi dubi sappo ton aita hauti ko dillilamo o won dubi 40 ko dillilimo o andar annabi jo o jodake e makka dubi sappo e tati ai 50 e tati ko o hoti madina wadi sappo ai ta hauti da 63 dubi annabi sallallahu
0: alaihi wasallam
2: yawa
0: ingena ma
2: andi na en irin tarihi jini
0: abba
2: un henya kadibo du yayan a de o hoti ka mako daga rabbul izzati o du wadana sayyidina abubakar mubaya sayyidina abubakar mubaya wadi dubi didi elebbe sedda daga don shikenan hanko ma hoti hanko ma dubi mako 63 hanko ma sayyidina abubakar umar ba sayyidina abubakar ba hanko ma dubi mako 63 e duniyaru daga dan sai nan sai sayyidina umar da sayyidina umar da hanyin ma nan ne khalifanci to hanyin ya take to daga don hanko ma hoti ga rabbul izzati daga nan din lamini sayyidina usmanu idan wa usmanu hamma jige daga don sai sayyidina ali hanyar ma joge khalifanci ai ta hauti khalifan ko kambe ke kambe nayo to dun dume ke gashe to yi a en hali tarihi be kanjun ke maulidi ba
0: kanjun fata maulidi
2: kanjun ke maulidi ba kanjun ke maulidi yawa ai mi ai ba ko sedda inda dubi annabi ka wadi fa
0: ko ina
2: ko milinti dubi din wadi to duhe dum wadana en tarihi mako ko fe'i aje kadaje fake aje kadaje fake aje
0: wala
2: wet ala ita to ko kanyi fake ta maulidi
0: to joni ban nan dar dungu do ko na da ta bandira me din kami ki den gari
2: ai wala ko hada ta ma wadu ki me bure ai Allah ta gaya ma ngisa
0: wallahi
2: wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun
0: alhamdulillah
2: Allah tazai jama'ar sai din da Allah to rake Allah o huma didina kan annabi ji waddika to garin nan en tarihi mako garin nan en tarihi mako e modi be mawbe jodo den ai hande wala ku qur'ani en wala ku qur'ani yeluke bayrin kindo gara njoda da nana tarihi annabijo mada e gelle mama to on modibbo asha ko gatta fu gara njoda da don ma nana tarihi annabijo makon don dum dum
3: modibbo e
2: dum wori dum awa asi a ta joge kin jaggua nanno e gara ata gara ata
3: ene dalaga
2: a he dalaga yawa ko gada luma yawa amma daloki kan hanga burdu duki ta sabe ga nan menota jama'are tina berde war nan tabi annabi sallallahu alaihi wasallam to alhamdulillah ba ko andudin gado tari e leede ndi hanku ti sheuda kuma boje to o hoti ga rabbul izzati
3: allah
2: amma ai ko dum wadda fu wala ko fabbitata
3: insha allah
2: won modi do ashi bashi modi do ashi fukara da modi be kai he ma dum be da kudin wata kun wata no nani
3: na'am sallah sura yake bandura da men din joni goda wa da biya sai ma jayi da ga dun muro ma wala aibi ko
2: lada modi ni wala aibi wala aibi sal
3: jondun dar dun
2: ko idan dun ko wala aibi ne sai kautun fatu da modon na da molidi je modon don ma ta fa modi ko ta fa feller ne jodo to wada na antari ai ko hani ke don ta ashe fa basho kanku e basho e robe dun wami ma dun do mi don fa yi na da jama'a rifa irin game din no fa din gala der juldan ko oh din gala der juldan ko asho basho modo e baudi be pe e be ngama e be kare ko mo iri iri pembal mongol wongo wahir iri pembal heferde e be ngadi go la murna modi o dum don wala dum don wala dum don don wala dum yawa wala mbaggu wala wa muke der juldan ko wala mbaggu wala wa muke dum jodo dum wada to dum ayta dum dum filata der gelle ma wala gashe dun filo der bashi suka be komai wadi kwaltar bi bongal
3: janga ko diwani
2: mun da ka jangu ke diwani
3: banda ne bauko
2: ah banda bauko banda bauko dina banda bauko waladi yawa maulama sheku isa shari'a ibn sale radiyallahu anhu o holi sosai da dattar mako al-kafi al-kafi in mutaskiya mejiti inde inde den dettere den
3: wato woni do
2: nya ene so nya ini do baudi oida dum o holli wadi hujjaji sosai ganon mino fukara be shesheru bura sale mino ma min gida baudi ta min gida baudi
3: ai baba sai ma
2: do ini sai ma shi ma wala shi da haji ma mai da baudi a me da ngara maulidi shehu dahiru tawa e mo wada tarihi yau ai to da don goddo mu baudi wari har mu kamo ame dai yake ame dai to gabanan mun ku modi da mun ku andi ku min andi baudi din da gala yawa da gala yawa na
3: to ala sure mun getti joni dun foddo kan andi joni dun foddi atangal ka dun joni won ko lutti kura nyalde lutti ko kanna e wakkati wakkati en gara en kirda janta kan don darto de sana imam malam umar en bo mi di sala ji sambo gala nem bo mo pellere den malam aliu adamu rafi makaranta ni sa se fotti

Assalamu alaikum jama'su da doctor do ngoshi ku clear the silly island directive for scrum de maya fa ya tarajaye wato rede go choro clear the silly island asona da jama'su da doctor do da wato do nan de clear and de clear nda ngiri nda ji alhamdulillah commander ngiri barra androsa alhamdulillah commander ala ngiri barra commander androsa alhamdulillah commander nan gai bara commander Allah da rasulun dai jama su aure na kuma nan duro gunjara kana da alhamdulillah kaman gushi hoptu dingire ngriya haya haya haya haya mana kuro alhamdulillah jama ras kana kuro aure na kuma su kuna ras kana bare umbe bare bare umbe bare umbe buwan be ai le kai ai le kuma ke dai nan ba ko dan kana kamaje abu lamya nan kan da tiyo dai ana da duro kuma au gutu ba dai da musu hawa jin na re inde ne nowa wayo non gara hawa da dan nan garo hawa da duro from gara ko hawa da from zana da tuma gana ganar walja sa fiyo da sunna dai yo badinya da jama'a au karo au karo karo kije ndiya ko taranga proskramado iskin proskramado iskin proskramado iskin dien da tus sa dai jama'a sai tata kula da amma wuri ko ngi talaki kuma sin diro wadu goku wadu gongana da taman kam don na wuri gujina da ile kirma sokku da na gida kullinya bulandoro wallinya kundu furus kram da rojin a alan goro adu annu kundu kuma ge wele re mare kona lambain ko wula da linje bawin ya no ge adu kundu kuma ge amma furus kram mare ka wuga na kwalgin duro kam la boyin tala titubirin gonga shuro fuyengi a otidin duk turu fatiya ga bulaya san masu a watan da su gulokin kurman sha yake na sha yake amma kwaima ta da hanji so isa wuri fata hanyi bonja wujirnya bonja wujirnya bonja wujirnya yin dara kula ya kikin manun bi dajin ba manun bi hari dajin ba amma a minti fiyake yanin nan har yiro na sadu jamanin ma yawa nimin an dubula ga an dubula maskiya sawanin ma yayanin ma kwaitanin ma san maso lewa nimin bella a renin neman a reba a jiro tero kan rari isu wannan lalan na tuma da zinje kan rari tuma da zina amma aure ta yi a kima ba aure ta yi na duro gwanzo ba ne aure ta turo na kwalma ba a wata kilan da nan gaba kilan mara isim nanin mananiya kan mallanin ba kan man basun ba a wala kutu kutu kan mugullun ba a wa faida a faida kilan da fauta su ma manyan kilan fauta har jan maro a hausa ko zana tun maro ba kilan fauta ruwa a wasu akwai zina tun maro ba ridin na inda kisa-kisa jiri kuri sinara kime-kime da falle riksu a wuga na magoji ba a matar tayya na jilin taftaya ta magana a wadda na za ku za mu girza bala an zara su a da tsakin annan ga duro a bile wa zo an da cikke mana ne a wasu yau ya kaji-kaji ya masu ruhiyyar bara a yi da su hundu nimnan buruwa da adi adirin jenyi jirin jenyi nke a nimnan burin da ke yi ma numbu ya dajin ba ta su ya dajin ba hannun da biro ko isim ya yi ba yi isim ya ware isim ba ya yi kam na gonya kudi kam na koya gona lannan yi shi mana diyan kijila a wakijila 好。
kama la tio bon ama kamba basio bon au kama rutio bon au abia shawari ye kulimi we kutu tudi suri wani ya mara tio ande ya kene shawari kamla ya rupaza ya kijifate ama ama bon au so kudu na kama jamandi ise baru shikama tasha aduana BRC kura maru tunotumba banata tunumu buzuna kwa mafazi ama inshallah kafudatura mkantawe ala kansawade hati kima zigana maru dunu zigana na chinturu lezumba amma so kudana shi kula da furunzaya gana diro gana duno tisran dai gana de baya kula ni bi kula de baya gana ni bi kirma kula din kusuru kage kula da wade au kuma injara agar jama'a ande pangawo wacena di dole ne su dawo nan ni kawo cikin rubu da nuwari toro kullu a wada na dropper sai tabbore na kama kanurere martuno tun da badinuwa badinu yi badinuwa kuma mutum dole gina amma cai da yana dai yana duwo rewlu a wacce da yana da yin dikarwa rewlu a wura jowa ko tu du kanda ko zana ko kuma kanda da na zai amma da dudin amma sai ka ne dugo ya ge da shiknu na tuba bu ne ba ko su ba du di ba indi ba adala kla jama'a ne dikar amma an ga bare bare guja kin jan gari ne cakkata da na mana tarata cakkata da na mana tarata annan ga duro hukuma da duro gutura kare ko adiro kuma yin dilala tunu buce esa duro ko fitiro Kanuri Development Association from Zanar jamaru kajifa yena anda jama da bila maskiya duk so kajifa yena jamaru awaru anda birke sana amma ai wazo in gawo yin da wadena da dero a wasan da dede don wato ran kuma chama no kuma tsoron jama abun da isa ba yama abongia isa ba sede garbo muhammed dara zo shima bana banyo sha abongia kutu zo akajiba sambo yosu mora aywa zo aywa aya ndiki mga garwa awonga ngi ngi di angra ya jama di isa ba isa ba bile sandi awa mbuonya aroyu mga ya aroyu mga ya nduma shimba ya kushie mwata kumuna adona mwotai tene marere kuma nan zambau yu kuma nan dire isaya kuma nan moto ya sawan dimba amma sabuwa an da tarzana yin dona awada ko sana da zaranda hotel kam kuli ka dudu na shira kuli ka dudu burni bauta duk tiri wata kan shi ne ko ba au tun ne da tike jerar san maso ba an dawo duyi di za a da a dawo sauro kan bula maske kan turo bula san maso an dawo duyi di an dawo shi chairman don na national chairman an dawo sabbono yau a tuyar an dawo na muna bandiyar dola kama bone kuma ya ishe kama salamiya mawajin ba tun da wuri biri an dawo membership cut an dawo sotin kamu gwenye gaye ngo kuna ngei ngo kuna ngei andoro sege iwa gawe kama bwoni ni kuk kuchukta
tara ka wa ganamiyo, iya ganamiyon duro ganam, ganamiyon duro ganam. Kam naro, kalam naga, kam naro naga, kalam naga. Amma duro tiro, kama ang gusto, alhamdulillah, amma, kawada, duro, kung sa tuloy na, chaman, karinya na, karinya na uli, amma o, chaman din na. Wata chaman din, mama na fanta, si chak, siwa mo kwan si mo, kung ang kama si tara, paro, gidan bale bale de shiwa muku mahabaru fanta ya sumo hari ma litin da yanda haka yin dole awara a duro san namar yan maro ka jefa yana kan taun de indi le gobe da furun gai gobe da jan maro shawa jan maro shawa ka ga har na ma na ma ku zuna gobe la tere ti di kuma ti dai hada ya koye ko su tular amma ai wajin ka an da boki da mus isu kan kuma ma lallawo a gumma da lalma le kuma jesera a gumma da lalma kuma ofin da yin biye har a wani bakata ko fitilo ka nuri da bori mana so so so boci tabta kuma maron biye a kada amma ai wajin aiwajin yadda yana su kalakalta na mudu shi ma an da gawar kalakcin kalakalta na mudu shi ma an da gawar kalakcin kalakalta na mudu shi ma an da gawar kalakcin ganye wulona a abiyawin a wulona bulalan tiri halle za ga bulalan tiri an gombe da an da kwara kanu ya gombe da kanu ya bosa kozana kozana yayi kozana yayi shi gombe da bulalan kasu ne ko ce bula kira gwamnati kam tura ga wanda da wasu albashi ka albashi ne ma kam na kuna da ba zona ko da yi kirma a wata dai na da ngoshi andero ramzana chaman karzana mutum tsirna amma da yanke mutum da a garin gana ta yi jama so martun ya bari kulliye na rufu da awar andero hukunin furusai ware kulli a wadu hukunin furusai don nono a wadu ki jiye cewuye ki jiye a yi jibu zuwa cewu zari lini mara shi mazago kama bo ne cabdi ne mazago amma a wadu kumbarin kumbarin kumbarin kumbarin da kalan da waga ya wancan wani kalan ta lutu ba tun da wadda sama soka ne kiran da waga ya jan maro kaso dukwai ta rawa kawa manya captain a wala wajen la commander wajiya a wajen da ya bawa sha bananyan karmo laso naya laso so laso bulawar laso san masu ke chaburwan da yana yi chaburwan don na kirma so kudin borno ya yi a mafiyar ta yi ciki sau kudin malam dukkan mado kama maron ba shi masu gaba yau wado ma fi aro dan fatar da zai wuce daga nan yau wuro fi aro sar tana da aka nuri lagos na tiyada bularo isan ta jirgin mota tare da bawo goza laitare kama ko tsoro laitare ko da tsoron mutane sha gnaza har kuma mu kuma dun fuya da kana da yi zai da an don gonga a dano sai da kanuri a ai kulub kanuri bi san da boye eh ya buka ragowa da ngo ngo ngo ge kanuri kama amma ngo a wa zai a dan na kulta na da da dai ka bin da gara da ngosh kanuri dem jasad abra to kala ngo sai na da yi sandiru kula da yi an de tumagana an de tanaro waljaye an de fiyo diyana le sha le tarin sha kasalta so a hol da kafa nisa saka gonye le kabarila sha shi taraye har kiji la
kijira kutu awo yana mana wajin din to mangana ne wajin to wajin ba ne wajin kaman mu wajin ne wazo na anna ka zo da masa matuno awo la tsoti lokulo areo klande kilo areo klande kilo sun tokko wayo kam anda nam jinna tumaro amantare ha kanuri ha kulele ya wanda saru ha tara ha kulele kanuri ha lele ya wanda saru ile awon zari sadin ni awon nundun dan awon zari sadin ni kanum dan nasara di kanum ni afno di kanum ni hulata di kanum ni nyamiri di kanum ni yorowa di kanum ni nufi di yayi kanin mai gwari di yayi kanin mai kanin wani maka kanin mai kakarin da dole wartu in kuma kare iskina wuri kare yau dole kanin wani mara magunin da ya kan zura amma da suro yi mai har mana tudu biyayya amma mana niya shi kanin da maka nuri fancin ba kurman katu wallahi ka to ku shi ci a wuce kuma mura da yana kuma ci kasuwan gwari da mashin da a caba karasa ne sama so da aka nuriya amma wani aka yi ba a yi wani aji hau iya da yi shi kenan wani ba shi kyan lani da yi lani an gawo karamin ajiyar yi ruka su rubuji a da haifiyar da su kawai layan yi na ne mai da aro kawai an dauro shewari gila an dauro gursuno an dai a wannan duron gila na dauro gulliyar da ba dauro kero wato ma jama su gila na su kuna da su ku yabo da har an dauro fili masana fili ya no garno an mana obin da har kala ka sana mu da nan da samu amla su su ku don karma ma mai mabuci a rajin cinema na da suma ndi ruso nada ma usoro yin fura tuku da yaje kulab kulab kulab gasa kulab da amuru yango kulab da kana kulab gaye ada kulab gaye ada kulab gaye ade sura amma san mu zo wani kulli wani akam gare ba wani akam gare ba wani akam gare ba hatta ya gari hatta ya gari dan Allah ya maso nan da gurin gara ngo ala ngo ningi au de nare klan de na ga de kurman ndu linde ye de na na ga sandru de fazim ba ya fajam ba ka du ba la ati ka du ba nye de ba ni se ba yim sa ba la ka on de se na on de se na on de se na da she ke ji fa ga ar ka du ba jum ba ke na amma ai ba ji shara gonu ya iske shi ba toro len a wani lero kidanya manu doro len leono a wani arele wa ngadi na a leno kuloro len kula doro leono ni watu ni nani mle kaya bau ni wa awonu mdiyo wa kena kato nzari nga jindi awonu mdiyo wa oo sanji awonu mdiyo mbe hana ngiro jamasu haile wajo ki kamandi alara kuma an ga halakkan halinye no zina halinye no zina tudiye no zina a wasu rukuratun na falma ba yawwa a rukun

0: magana har sa'ar madrijin kwamon modus da zai bariya nan tungiyar kwamon da ya tawar gara na gawo amma an dole sai zan bari bari ta hanzara gawo sanda kullo ta kusan duro sun fi yawo sanda kullo sun duro sun fi yawo sanda sadin ba a dirijin sanda wazana a dira yana amma bari kama luwala duhu bari kama luwala duhu bari kama luwala duhu yawwa bari kama luwala duhu yawon nan di duwa a dirijin shi kare leon shi leon nan di rayu a dira yana shi kare shi leon nan yi leon shi kare shi ba dunodunan ya sekin ya teku kullum bariya abidunan zai ya seku a wada kullum ba ni abidunan ya shaye kan kuduro ta hano zai ba ana gado yi wa guji a ha na nidiwa a adadiyar yawa har ma shi kira ya sha tattuwa ana gado hangal ginayo kambula maske kambula birne san masu hangal ginayo kambula maske kambula birne san masu hangal ginayo ngosi horomakra hundurwe kenan ala kawunde sadu kilewa sile wuzir ala tirin wuzir ala tamoto kitina bau loru bau karmo bau awla ba kilewa sile kumandanda wuktu zu kumandanda sadu kilewa sile awala tamoto harmanu na karma nenduwa gulturo karibo gwangina kamturana gwadin kamduwaja gwajamba harma mana re kulimin kam na ina kirinjin kam na so na kirinjin ba Allah garo da ya maso kuma an goshi kuma mu kwafsana ko ki se da duro kana ji Allah karma salam ji tinja sai kuma kafun da ruwa na ishi a din dia ne mun ya duro a ra kiti kiti mana ne kam ba na karma da zo an duro ra skram da ma zo so do Allah nan jama na gare kuma alura kuma karanta suma adura ma ji suma kura ma biyo kangwa na kawo nafsu na Allah mana gina ma duk suma madu malam mali da matu suma mana hannu ta yasa maso Allah ya kiran su no sai kamande ka wanda saga bari ma wani Allah ya kiran su no sama
1: tumar Allah shirin na fraskiran da ke nan zo mai sauraro daga nan gidan Radon Bauchi sai idan Allah ya kai wata juma'a din da misalin karfe 7:30 za mu kawo muku ne sabon shirin na mutun zakarar shirye-shiryen mu hali yanzu zuwa wato zangon mu na dare mu hutar bawa

0: Suleiman yayi wannan jawabi ne cikin jawabinsa na bude taro kan wannan kudiri. Wannan taro an shirya shi ne karkashin kwamitin kula da bangaren kiwon lafiya da inganta rayuwar al'umma domin samun bahasi daga wajen masu ruwa da tsaki daban-daban kan abin da ya shafi wannan doka. Abubakar Suleiman ya bayyana cewar wannan kudiri an same shi ne biyo bayan halin da al'umma suke ciki a halin yanzu game da yawan batutuwan da ke da alaka ga mace-macen mata masu juna biyu da ma yara sabbin haihuwa sakamakon rashin kyakkyawan wajen gudanar da naƙuda da ma jinkiri da ake samu na kula da mata masu haihuwa game da gazawar ba da kulawar gaggawa har ma da rashin tabbacin sahihin jinin da ake sanyawa mai haihuwa. Ya ƙara da cewar wannan kudiri an bullo da shi ne domin ba da kariya kan cutarwa da ma ƙara shan ɗamara ta hanyar fayyace tare da sahihan yanayin yadda za a riƙa kai ɗaukin gaggawa domin ba da kariya kan abin da ya shafi jini da ake sanyawa mata masu haihuwa ko mata masu naƙuda yayin haihuwa. Kakakin majalisar dokokin ya kuma jaddada cewar wannan kuduri ba an kirkiro da shi ne domin fada da ungon zomomi irin na gargajiya ba ko kuma ma'aikatan jinya ba, sai dai an kullo da wannan shiri ne domin ƙara yaukaka haɗin kai da ma fahimtar juna kan abin da ya shafi rawar da za a iya takawa wajen tabbatar da kariya, mutuntawa da kuma ba da kulawar da ta dace ga mata masu juna biyu da ma yara jarirai sabbin haihuwa. Ya yaba wa gwamna Bala Abdulkadir Muhammad bisa zuba hannun jari da yake yi kan abin da ya shafi kiwon lafiyar al'umma, abokan jera tafiya waɗanda suka haɗa da ƙungiyoyin fararen hula, ƙungiyoyin likitoci da masu rakunan gargajiya bisa ɗimbin gudumawar da suke bayarwa ta wannan fuska. Abubakar Suleiman ya kuma yi kira ga masu ruwa da tsaki da su taimaka wajen aiwatar da wannan doka da zai yi aiki kan yanayi na al'ada, kiwon lafiya da ma yanayi na jan hankalin mata masu juna biyu da ma sabbin haihuwa domin amfanar wannan shiri. Shi ma a nasa jawabin kwamishinan kiwon lafiya na jihar Bauchi Dr. Musa Dambam ya bayyana wannan taro da cewar an yi shi a lokacin da ya dace, inda ya ƙara da cewar gwamna Bala Abdulkadir Muhammad ya shefi da tubali domin samun sauƙin gudanar da wannan kuduri ta hanyar maida shi doka. Shi ma a nasa gudumawar shugaban kwamitin kiwon lafiya na majalisar dokokin Dauda Lawal ya yi kira ga sauran masu ruwa da tsaki da su ba da gagarumar gudumawa wajen tabbatar da wannan kuduri. A jawabinsa na rufe taro, Bello Jadori ya ba da tabbacin cewar dukkanin abin da aka gabatar na baki da ma a rubuce za a yi amfani da su wajen samar da mafitar da ta dace ga jihar Bauchi. Masu ruwa da tsaki da suka gabatar da jawaban fatan alkhairi a yayin wannan taro sun haɗa ne da babbar mai shari'a ta jiha, kwamishinan shari'a, ƙungiyoyin fararen hula, hukumar gyaran hali ta ƙasa da kenan jihar Bauchi da ma gamayyar ƙwararrun likitoci masu kula da sha'anin kiwon lafiya, kwalejojin kiwon lafiya, ƙungiyoyin addinai da ma hukumar UNICEF. Lukman Adam taskar labaru.
1: Wata ƙungiya da fatan za a mana afuwa na jin kutsen rahoto na gaba. Wata ƙungiya mai zaman kanta a nan Bauchi mai suna We Care Center ta shirya taron shugabancin matasa da ƙirƙire da nufin ƙarfafa wa matasa Najeriya don kawo ƙarshen ƙalubalen da ake fuskanta a ƙasar nan, sannan sun bayar da gudumawa mai ma'ana wajen gina ƙasa. Muhammad Haruna na ɗauke da ci gaban wannan labarin.
2: Taken taron shine ƙarfafa matasa kan ƙirƙire da samar da hanyoyin magance matsaloli da gina ƙasa gaba, inda aka tattara matasa masu tsara manufofi, 'yan kasuwa, masana da sauran masu ruwa da saki domin tattauna jagorancin kirkire-kirkire da damar da ake da ita ga matasa. Gwamnatin jihar Bauchi Sanata Bala Muhammad wanda ya halarci taron ya samu wakilcin sakataren gwamnatin jihar Bauchi Aminu Hammayo inda ya bayyana wasu daga cikin matakan da gwamnatin jihar ke ɗauka domin ƙarfafa gwiwar matasa. Ya ce gwamnatin jihar Bauchi ta ci gaba da baiwa ingantaccen ilimi fasaha da haɓaka ƙwarewa muhimmanci, sannan tana horar da matasa a fannin aikin gona da sauran fannoni daban-daban da za su taimaka wajen inganta rayuwarsu. Gwamna Bala Muhammad ya kuma ce gwamnati ta samar da damar da matasa za su iya shiga cikin harkokin gwamnati ta hanyar ba su dama su kasance cikin majalisar zartarwa ta jiha da sauran mukaman siyasa. Wannan ya kuma yi wa wanda ta shirya taron Dr. Jamila Daihuru, saboda shirya taron yana mai bayyana ƙarfafa matasa da haɓaka jagoranci a matsayin muhimman mataki wajen inganta ƙasa. Da take magana a wurin taron, Dr. Jamila Daihuru ta ce an shirya taron ne domin samar da wani dandali da matasa za su fahimci irin muhimmin rawar da suke takawa tare da shiga cikin ayyukan da suka shafi magance ƙalubalen ƙasa. Ta tunatar da matasa cewa suna da muhimmiyar rawar da za su iya takawa wajen cigaban ƙasa, sannan ta kuma jaddada cewa suna da damar bayar da gudunmawa mai ma'ana idan aka ba su dama da ta dace. Taron ya ƙunshi babban jawabi na musamman daga mashawarci na musamman ga shirin gyaran kiwo na shugaban ƙasa Farfesa Taiwo Jega. Babban jawabin da ya mayar da hankali shi ne kan muhimmancin shigar matasa cikin harkokin ƙasa, tunani mai kirkire-kirkire da jagoranci mai tsari wajen haɓaka cigaban Najeriya. Taron wanda tsohon babban alƙalin jihar Bauchi Kadi Abdullahi Yakubu Marafa ya jagoranta ya ƙunshi tattaunawa kan jagorancin matasa, kirkire-kirkire, ƙarfafa matasa da samar da wasu hanyoyi daban-daban na magance ƙalubalen cigaban ƙasa. Ƙarshen rahoton kenan, Muhammad Haruna, taskar labarai.
1: Tashar BRC 2 FM da ke Toro ta bada tabbacin tallafawa yunkurin kyautata haɗin kai da yin aiki tare da ƙaramar hukumar don amfanin mutanen yankin. Manajan tashar rediyon Alhaji Danjuma Sale shi ne ya bayyana haka cikin saƙonsa ta na taya shugaban ƙaramar hukumar Pharmacist Ibrahim Dambo murnan sake lashe zaɓe a madadin ma'aikatan tashar rediyon har ma da kansulolin da aka zaɓa. Alhaji Danjuma Sale ya bayyana ƙarfin gwiwarsa kan cewar tazarcen shugaban ƙaramar hukumar ta kawo ƙaimi wajen kawo ci gaba ga ƙaramar hukumar. Manajan ya yi kira ga shugaban ƙaramar hukumar da ya ci gaba da taimakawa tashar rediyo, musamman ma ma'aikatan wucin gadi na tashar rediyon, domin ba su damar gudanar da ayyukansu yadda ya kamata tare da ba da gudumawa ga ci gaban ƙaramar hukumar. Ya yi wa shugaban fatan samun nasara a zangon mulkinsa na biyu, yana kuma mai bashi tabbacin samun haɗin kan tashar rediyon gami da shiga haɗin gwiwar wajen cimma muradun mutanen ƙaramar hukumar Toro. Rundunar 'yan sanda ta jiha da haɗin gwiwar masu ruwa da tsaki ƙarƙashin shirin sanya matasa cikin harkokin shugabanci da tsaro ya shirya wani gagarumin wayar da kai da tattaunawa don tunawa da ranar matasa ta duniya na shekara ta 2026 a nan Bauchi. Bikin wanda ya tattaro membobi daga Majalisar Zattasuwa ta jiha, wakilin Sarkin Bauchi da sauran sarakunan gargajiya, ƙungiyoyin matan 'yan sanda ta ƙasa, ƙungiyar masu zaman kansu, kwamitin kyautata dangantaka tsakanin 'yan sanda da jama'a, masana shugabannin matasa da hadakar kungiyoyi masu bukata ta musamman, jami'an tsaro masu ruwa da tsaki, kamfanoni masu zaman kansu, ɗaiɗaikun jama'a da 'yan jarida. Bikin wanda aka tsara shi don karfafawa matasa da karfafa haɗin gwiwa tsakanin 'yan sanda da matasa don samun ɗorewar zaman lafiya da tsaro a jihar nan. Cikin jawabinsa, kwamishinan 'yan sanda na jiha CP Sani Omolori Aliyu ya jaddada ƙudurin rundunar majalisar kan aikin haɗin gwiwa don sanya matasa wajen kare aikata miyagun laifuka. Ya kira ga matasa da su guji bangar siyasa, sannan su zamo jakadun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Cikin jawabinsa da ya yi wa lakabi da makomata ta ɗara bangar siyasa, wanda ACP Muhammad Musa Ahmadu ya karanta, abubuwan da aka yi a wannan biki sun hada da wasan kwaikwayo, kyaututtuka da sakonnin fatan alheri daga wakilan mai bayarwa gwamna shawara kan harkokin tsaro da kwamishinan hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa a jihar Bauchi. Zaman tattaunawan ya samar da wani dandamali na ganawa kai tsaye tsakanin shugabannin 'yan sanda, matasan al'umma, inda aka fi tattaunawa ga haɗin kan ɗan adam da haɗin gwiwa tsakanin 'yan sanda da matasa, wanda Profesa Bala Suleiman Ɗalhat na Jami'ar Abubakar ta Fawa Ɓalewa da ke nan Bauchi ya gabatar da maƙala kan tsaro da kare aikata manyan laifuka, wanda DSP Muhammad A. Manga na sashin binciken manyan laifuka na jiha ya bada tashi gudumawa. Harwa yau ganawan ya gudana ne ƙarƙashin kulawar jami'an hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda ta jiha, inda aka ci gaba da gabatar da tambayoyi da amsoshi da kuma shawarwari daga mahalatta taron. Daga nan gidan rediyon Bauchi ake sauraron wannan shiri na taskar labarai, shirin da ke kawo muku labarai tare da rahotanni kai tsaye daga bakin wakilanmu. Nan gaba kaɗan cikin shirin kashi na biyu za ku ji cewar Majalisar Inganta Masana'antun Harhaɗa Motoci ta Najeriya tana amfani da kashi 5% ne kawai na ƙarfin masana'antu a fannin harhaɗa motoci. An gudanar da addu'o'in haɗakar addinai a birnin Abuja. Ƙasar Indiya ta ci gaba da riƙe kambunta a matsayin ƙasar da ta fi kowace noman kwakwa a duniya. Kashi na biyu na taskar labarai zai ɗora. Majalisar kyautata sha'anin zayyana samfurin ƙera motoci ta Najeriya ta ce Najeriya ta shiga ɗaukar matakan farfaɗo da masana'antun sarrafa motoci ta hanyar yi wa ƙudurin wannan fannin gyaran fuska game da zuba jari da kyautata haɗin gwiwa tsakanin masana'antu. Daraktan kafofin yaɗa labarai ta majalisar Mrs. Susan Tayo ita ce ta bayyana haka a wurin wani taron bita na yini ɗaya kan tattara bayanai da amfani da AI a Abuja, wanda aka shirya wa membobin ƙungiyar 'yan majalis 'yan jarida masu ɗaukar rahotanni kan harkokin cinikayya da masana'antu ta Najeriya. Tayo ta ce kasuwar motocin Najeriya tana buƙatar wajen motoci 80,000 a dukkan shekara, amma kuma yawanci ana shigowa da motocin ne daga ƙasashen ƙetare, inda ta ce yawan motocin da ake shigowa da su ya kai kashi 85% Kode yake ta ce Najeriya tana da masana'antu har hada motoci masu lasisi har guda 30 waɗanda za su iya hada motoci har guda 60,000 a kowace shekara, amma saboda wasu matsaloli kashi 5% ne kawai na yawan waɗannan motoci ake hadawa a nan ƙasar. Susan ta ce Najeriya ta sanya burin canzawa daga kan tsarin harhada motoci kawai zuwa kan kera motoci na zahiri a nan gida Najeriya da wajen kashi 40%, ko da yake ta ce akwai wasu muhimman bangarori da suke buƙatar sanya ƙarin kuɗaɗen kamar su gina bodin mota da inji da sauransu. Ƙaramar ministan yankin birnin tarayya Abuja Dr. Maria Muhammad ta yi kira ga jagororin addinai da su yi amfani da tasirinsu wajen kyautata yanayin zaman lafiya, su kuma hana furta kalaman haddasa gaba ko rashin jituwa da tarzoma da wuce gona da iri da sunan addini. Dr. Maria ta yi kira ga coci-coci, masallatai da sauran wuraren taruwar jama'a don ayyukan ibada da su zamo wurare na inganta tarbiyya da cusa tausayi a haɗin kan ƙasa. Kuma ta yi kira ne a Abuja a yayin da take gabatar da jawaben fatan alheri a wurin taron addu'a haɗakar addinai wa Najeriya da shugaban ƙasa Bola Tinubu a shirye-shiryen tunkaran zaɓukan da za a yi a shekara mai zuwa ta 2027. Ta kira ga 'yan Najeriya da su ƙarfafa haɗin kai da zaman lafiya da juna ba tare da duba bambancin addini ba, a yayin da ƙasar nan take ta ci gaba da fafutukar samun ci gaba mai ɗorewa. Ta ce a koda yaushe addu'a tana da wuri na musamman a cikin rayuwar 'yan Najeriya a matsayinta na ƙasa, kuma musamman ma idan aka fada cikin wani hali na rashin tabbas ko fargaba. Tana mai jaddada cewar a koda yaushe al'ummar wannan ƙasa takan koma ga Allah ne a cikin irin wannan yanayi don neman ɗaukin Ubangiji. Dr. Maria ta yaba ma waɗanda suka shirya taron addu'ar bisa samar da dandalin kyautata fahimtar juna, haƙuri da juna, ɗan uwantaka da zaman lafiya da juna a tsakanin mabiya addinai daban-daban a nan ƙasar. Lamarin da ta bayyana da cewa yana da matuƙar muhimmanci wajen kyautata haɗin kan ƙasa. Ƙasar Sin wato China za ta samar da tallafin kuɗaɗen ci gaba da neman ilimi game da ma'aikatar masana'antu a ƙalla miliyan 3 domin su zurfafa iliminsu da sana'o'insu a nan da shekara ta 2030 a ƙarƙashin sabon shirin inganta sana'a na ƙungiyar ƙungiyoyin 'yan kasuwa da masu sana'a ta ƙasar Sin na tsawon shekara 5 daga 2026 zuwa 2030, kuma wannan ne karo na 15. Shirin yana so ne ya ƙarfafa sana'o'i kuma ƙarawa ƙwararrun ma'aikata masana'antu ƙwarewa sosai ta yadda zai iya horas da manyan masu koyar da sana'o'i 1,000 da a mataki na ƙasa, 5,000 a mataki na lardi da 25,000 a mataki na birane nan da shekara ta 2030. Shirin ya zo ne a daidai lokacin da ƙasar Sin ɗin take ƙara matsakaimi domin inganta fannin masana'antu zuwa mataki irin na zamani da nufin faɗaɗa hanyoyin gina tattalin arziki tare da taimakawa ma'aikata wajen koyon sana'o'i da za su ishe su tafiyar da rayuwa. Ƙasar India ta ci gaba da riƙe kambunta a matsayin ƙasar da ta fi kowace noma kwakwa a duniya, domin kuwa tana samar da wajen kashi 31.24% na yawan kwakwar da ake nomawa a duniya, wanda kuma a saboda haka ne ta noma kwakwan sama da miliyan 20,000 daga shekara ta 2024 zuwa 2025 a filayen noma a da faɗin su ya kai wajen eka miliyan 219 a jihohi da dama na ƙasar. A yankin Kerala na ƙasar India ne aka fi noma kwakwar, inda ake samar da kwallayen kwakwa kimanin miliyan 5,000, daga nan kuma sai yankin Tamil Nadu ya biyo baya, sai Andhra Pradesh da yammacin yankin Bengali. Gwamnatin ƙasar tana duba yiwuwar ƙara yawan abubuwan da ake sarrafawa daga kwakwar, kamar su man kwakwa da madarar kwakwa da sauransu, a yayin da kuma take sa burin ƙara yawan kwakwan da take fitarwa zuwa ƙasashen ƙetare nan da shekara ta 2030 da shekara ta 2049. Sai sharhin bayan labaranmu na yau, wanda zai yi magana kan rantsar da shugabannin ƙananan hukumomi da gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya yi. Mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum daga nan gidan rediyon Bauchi, Abdulhadi Musa Kobi ya rubuta, babban miso ya fassara ya karanto kamar haka.
3: Idan aka shiga maganar tarihi, kananan hukumomi an kirkiro da su ne don kawo su mutane kusa da gwamnati don samun sauƙin gudanar da albarkatunsu cikin sauƙi. A gaskiya in haka batun yake, an dai gudanar da zaɓen cikin lami lafiya, kuma tuni hukumar zaɓe ta bayyana waɗanda suka lashe zaɓen. Abu na gaba bayan rantsar da su da aka yi, abin da ake tsammani daga gare su shi ne su yi aiki wajen inganta wurarensu. Shi dai gwamna ya buƙaci sabbin shugabannin su yi amfani da wannan dama wajen kawo shugabanci mai kyau, su tabbatar da cewa 'yan ƙasa sun ci nasu kai tsaye da daga cin gashin kansu na ƙananan hukumomi. Gwamnan ya faɗa musu cewa zaɓen nasu, wadda tun shekarar 2019 ya nuna ƙudurin gwamnatinsa na samar da demokradiyya tun daga tushe, gwamnan ya yi na'am da cewa zaɓen da jam'iyyar APM ta lashe duka haɗe da kansiloli 319 cikin 323, wadda hakan ya ba da dama ƙananan hukumomi su gudanar da mulki mai kyau. Haka kuma gwamnan ya ƙara da cewa shugabancinsa tuni ta aza tubalin kayan aiki don samar da ayyuka nagartattu. Sharhin ya faɗi cewa gwamnan ya faɗawa sabbin zababbin shugabannin cewa inganta rayuwar mazauna karkara, wadda kuma hakan shi ne ci gaban jihar Bauchi baki ɗaya. A nan sharhin na cewa kamata ya yi su koyi da gwamnan na jihar Bauchi. A nasu ɓangaren, shugabannin ƙananan hukumomin sun tabbatar wa gwamnan cewa za su yi aiki gadan-gadan wanda zai inganta ƙananan hukumominsu. Sharhin na sanar da su zaɓaɓɓun cewa su sani cewa yanzu fa alhakin al'umma na hannunsu, musamman ma harkar tsaro, don haka kar su yi ƙasa gwiwa wajen tabbatar da harkar tsaron ya inganta da kuma su ci gaban al'ummarsu.
1: Sharhin bayan labarai kenan aka saurara daga bakin Bafayo Misau. Ga kanun labaran da kuka ji. Kun ji cewa majalisar dokokin jiha ta ɗauki ƙwaƙƙwarin matakin samar da dokar rage yawan mace-macen mata masu juna biyu da jarirai a jihar nan. Rundunar 'yan sanda a nan jiha ta yi kiran cusa hannun matasa cikin aikin ayyukan tsaron al'umma. Daga ƙetare kuwa kun ji cewa ƙasar India ta ci gaba da riƙe kambanta a matsayin ƙasar da ta fi kowace noman kwakwa a duniya. Adamu Hamidu mai yaƙi shi ya tace labaran a yammacin yau. Musa Sarkin Fadan Turo ya sada ni da ku.
4: Tumarallah gaishe ki Amina Girbo ɗauke da taskar labarai, wadda ya zama ku daga sashen al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Bauchi, kamar da Amina Girbo ta karanto mana. Idan an kasance tare da mu gobe da misalin karfe 6 na safe, akwai wasu labaran cikin harshen Turanci. PRC 2FM Bauchi ake sauraro nan gaba kaɗan, da misalin karfe 8:30 za mu kawo muku kudin mu na wata shirin namu na yau da gobe. Shirin yau da gobe zai kai mu karfe kawo shirinmu na maji magani. Shirin maji magani a nan tafi da wato zai kai mu zuwa 9:30 ne za mu kawo shirin kunnen kanawa. Da misalin karfe 10 saura kwata shirin namu na ciwon damace na nan. Kwaro zai zo muku. Shirin ciwon damace zai kai mu zuwa karfe 10 yayin da za mu kawo muku tafsirin Alkur'ani mai girma wato shirin na daga madarasin Alkur'ani tare da Malam Tijjani Guruntum har zuwa karfe 10:30 yayin da za mu kawo shirin na mutum da al'adarsa. Da misalin karfe wato zai kai mu zuwa karfe 11 yayin da za mu kawo shirin nan na wato zaɓe sonka wato zaɓen mu kwana lafiya. Har zuwa karfe 12:00 saura minti 5 yayin da za mu kawo muku addu'a rufe tasha. Za mu rufe tashar mu na watsa shirye-shirye ne da misalin karfe 10:30 da yau ran yau. Da fatan mai sauraro za ka kasance tare da mu domin jin sauran shirye-shiryen da suka rage mana a wannan dare. To kafin shirin namu na yau da gobe ya zo muku, ga wata sanarwa. Ana buƙatar kowai wato dokokin fita muzahara lokacin bikin maulidi na 2026. Ana buƙatar kowace makaranta da ƙungiyoyin wato zakirai da matasa na sha'irai da su halarci filin fita muzahara kafin karfe 8 na safe za a fara fita. Dole ne kowace tawaga da za ta fita muzahara sai kasance suna da kuma karkashin islamiyoyi ko kuma zawiya ko jagororin sha'irai ko wato na jama'atul dawal islam da gundumomi da suka tantance su kafin tantancewar kwamitin maulidi ta jiha. Za mu ci gaba da kawo muku wannan sanarwa wanda aka kawo mana nan gidan Don Bauchi a cikin shirye-shiryenmu na nan gaba. A halin yanzu karfe 9:28 ga shirin na yau da gobe.
5: Gidan rediyon Bauchi ke gabatar da shirin yau da gobe. A cikin shirin namu na yau, domin ganin ilimi ya ci gaba da bunƙasa a jiha, gwamnatin jihar Bauchi ta kafa wasu kwamitoci masu ƙarfi da za su duba yadda wasu manyan makarantun jiha ke tafi da ayyukansu. Kuma tuni har an rantsar da membobin kwamitocin domin kama aiki ga dangadan.
6: Da kuɗin da ake samu na internet da generator revenue, da kuɗin da muke ba su a jiha, da kuɗin da yake zuwa musu ta wasu hanyoyi daban wadda ba mu san su ba, su tabbatar da cewa ana amfani da su ta yadda tsarin mulkin kafa wannan makarantu guda biyu ya ba da umarni.
5: Noma da kiwo dai su ne asalin tushen kasuwar arzikin Najeriya. Hukumomin ilimi sun waiwaya baya domin kada korar rigunan kakanni da nufin sake farfaɗo da tattalin arzikin ta hanyoyin biyu.
7: Ta wannan hanya ɗalibai sun suka wa'inda suke da interest sosai, za ka ga tun ma kafin su gama makaranta ma sun fara ɗan kiwon kajinsu.
5: Waɗannan da ƙarin wasu rahotanni na tafi ta cikin shirin tare da ni Zahrawa Adam Umar. Sai a dakance mu.

0: Allah shi ne ilimi ya zama tamkar rai a jikin dan Adam ta inda idan aka yage shi to rayuwa ba za ta tafi yadda ya kamata ba don haka ne ma hukumomi da kuma gwamnatoci ke narkar da makudan kuɗi a fannin na ilimi baya ga kokarin gwamnatocin hatta su abokan jera tafiya na ƙasa da ƙasa kan jefo nasu tallafin a gurabe da dama da ke da alaƙa da fannin na ilimi don a samar da ilimi mai inganci ga manyan gobe za su ilmantu domin a samar da kyakkyawar gobe jihar Bauchi dai tun farkon zuwan wannan gwamnatin ta kawo sashen na ilimi kula ta musamman har ma ta sanya dokar ta ɓaci a sashen kuma ga dukkan alamu kwalliya ta biya kuɗin sabulu to bisa ƙoƙarinta na inganta sashen ne ma ya sanya tocinarta hasko wasu manyan makarantu guda biyu wato kwalejin ilimi ta Aminu Sale da ke Azare da kuma kwalejin kimiyya da fasaha mallakin gwamnatin jiha wato ATAF inda ta kafa wa kowace makaranta kwamiti mai ƙarfi da za su duba yadda makarantu biyu ke aiwatar da ayyukansu kuma tuni gwamnan jiha Talata Bala Muhammad Abdulkadir ya rantsar da kwamitocin guda biyu domin su kama aiki ba kama hannun yaro da yake zantawa da wakilanmu bayan rantsar da kwamitocin wanda ya wakilci gwamnan jiha kana mataimakin gwamnan jiha Ranto na Rabu Awal Muhammad Jatau ya bayyana wasu daga cikin ayyukan kwamitocin
1: na kaddamar da kwamitoci guda biyu wadda za su je su yi aiki Bauchester Polytechnic da College of Education Azare wannan kwamiti an kafa su ne don su je su dubi yanayin gudanar da aiki na wannan kwaleji guda biyu don tabbatar da cewa ayyukan gwamnati yana tafiya yadda ya dace wato ayyukan gudanar da harkar mulki a wajen yana tafiya yadda ya dace mun tura su domin su binciki yadda ake amfani da kuɗaɗen wannan makarantar da kuɗin da ake samu na internet generated revenue da kuɗin da muke ba su a jiha da kuɗin da yake zuwa musu ta wasu hanyoyi daban wadda ba mu san su ba su tabbatar da cewa ana amfani da su ta yadda tsarin mulkin kafa wannan makarantu guda biyu ya bada umarni su tabbatar da cewa akwai ayyuka ko kuma akwai wato tsarin tarbiyya wajen gudanar da aikin gwamnati ba katsalandan ba fada ba fitina tsakanin ma'aikatan wannan makaranta da kuma tabbatar da harkar promotion akai-akai mutum akan layin aikinsa wannan kaɗan daga cikin umarnin da mai girma gwamna ya ba su akan su je su gudanar da ayyukansu su kuma ba da reform mai girma gwamna wannan ba wani sabon al'amari ba ne ba ana nema a binciki wani ko a tozarta wani ba ne wannan wani aiki ne wadda constitution ya ba mai girma gwamna dama kusan kowane shekara biyar ko biye da haka a tura masu binciken iya gudanar da ayyuka domin su ga cewa shin aiki yana tafiya daidai irin wannan mun gudanar da shi kamar wata biyu da suka wuce ko uku a University na State wadda Professor Gambola Raba ta zo ta bincika ta ba da shawarwari mai girma gwamna wajen yadda za a inganta yanayin tafiyan wannan jami'a domin ya yi gogayya da takwarorinsa university din da aka kafa su shekara 50-60 har fiye da haka
0: mataimakin gwamnan jiha Right Honorable Awal Muhammad Jatau bayan rantsar da kwamitocin da za su duba ayyukan wasu daga cikin kwalejojin jiha kamar yadda Shehu Usman Dan Fodiyo Allah ya kara masa yarda ya jera wasu abubuwa guda uku da suke da matukar amfani ga dan adam wato karatu noma da kiwo kuma ga dukkan alamu mutanen dauri sun dauki wannan batu na bayan Allah salihai bayan sun yi ilimin kuma suka duka ga noma da kiwo lamarin da ya kawo bunƙasar tattalin arzikin Najeriya har aka kai ga hako man fetur sai dai daga samun man sai kuma aka yi watsi da harkar noma da kiwo amma sannan a hankali tuni an fara komawa gare su inda a yanzu haka a makarantu akan shirya taron bita wa ɗalibai kan fannonin biyu kamar yadda a jiha ma hukumar ilimin bai daya ta kasa da kuma ta jiha suka shirya bita wa malaman makarantun firamare kan yadda za su rika koyar da daliban ilimin noma da kuma kiwo a sakatariyar malaman makaranta. Malam Halilu Jibrin Abdullahi shine ya wakilci shugaban hukumar ilimin bai daya ta kasa bayan tashi a taron wakilanmu sun zanta da shi ga kuma karin bayani da yayi musu kan taron bitar.
1: Wannan kumantarwa da aka yi zai taimaka wurin yadda za a samu taimakawa wajen daidaita yanayi inda ilimin da aka bayar wa participants da suka zo nan da su je su ilmantar da yara a primary da junior secondary school ta wannan hanyar zai taimaka wajen daidaita yanayi. Sannan kuma dama daga cikin burin wannan program shine matasa yan primary da junior secondary school ya zama sun sami abin yi ta fannin gona ba wai ya zamanto cewa mutum kowa ya zana yana dogara da maganan aikin gwamnati ba tunda a ciki kamar filatu namu yana magana ne akan yanda za a je a yi lambu yanda za a je a yi kamar kiwon kaji kiwon kifi da sauransu. So ta wannan hanya ɗalibai in suka wa'inda suke da interest sosai za ka ga tun ma kafin su gama makaranta ma sun fara ɗan kiwon kajinsu da wasu suna fara da guda ɗaya kafin ya kai lokacin da zai gama makaranta za ka ga yana da kaji 100 ko fiye da so kana koya musu sana'a ta hanyar aikin gona.
2: Wannan shi ne karo na farko da
1: a ana dai ana yin shi gaskiya tun 2018 aka fara amma a ɗan faɗaɗa shi ya samu wide coverage sosai yanzu ne dai aka fara amma an daɗe da fara shi.
2: Shin yana biyan ko ne aka wata na zuwa kuma sabon?
1: Insha Allah mafi yawa gaskiya ai daga cikin bayanin da nake maka na maganar sana'o'i da yara suke yi yana daga cikin part of success story ne labari mai daɗi daga karantarwar da aka yi baya. Fata na su yi amfani da ilimin da suka samu wajen ilmantar da matasa primary school level da junior secondary school level yanda abin zai kore.
0: Malam Halilu Jibrin Abdullahi a ɓangaren hukumar ilimin bai ɗaya ta jiha kuwa Malam Bello Usman ne ya wakilce ta wanda ya bayyana cewa tabbas taron ya zo a lokacin da ya dace duba da yadda miliyoyin ɗalibai ke kammala karatunsu ba tare da samun aikin taɓawa a gwamnatance ko kuma a kamfani ba.
2: Kuma idan hukuma ta ƙirƙiro wani abu ku da aka kawo muku din to sai ku duba ku ga amfaninsa don ku amfana. Wannan abin da duk muka yi an yi saboda yara ne saboda makarantun mu su zama gurin da kowa ya shiga zai sha'awar su kuma yara su taso da tunani na yin wasu abubuwa game da yanayi da muke samu kan na ƙasa canjin yanayi kwarai kuwa.
1: Me ya fatan ka ga wa'annan wanda suka
2: zo? To fatan na shine ni kamar yadda na faɗa musu da farko wato duk lokacin da ka zo aka maka bita kan wani abu to ba an maka bane don kawai ka tafi abin abinka a'a don ka koma gurin aikinka ana so a ga amfanin wannan abin da ka koya musamman a cikin ɗalibanka saboda ka koyi kaza ka koyi kaza ka koyi kaza da ka koma ya ka koya musu da ka koya musu sun gane menene amfanin da kuka samu gajiyan da kuka ci sanadiyar wannan training sun ma ji hankalin su sun koma yi amfani da damar da suka samu wani su koyar da su yara don amfanin dama kan yaran ne.
1: To ya ka gane wasu wato karɓan wannan sako da ko kuma da aka ba su wajen da suka
2: ai yanayi kan alhamdulillah saboda kowa yana murna kamar wani abu ne wanda za mu sai gyara kayanka wato in ka lura wasu al'adu ne na da can yanzu suke dawo shuke-shuke da ake yi da ni da kai a gidajen kowa a kogiciya tun yayin mu sa mu suna shuka amma ka lura yanzu sai ga ana yin katon gidan sama amma ba bishiya abinda zai baka mamaki shine kai iskwa da sauran zuwa ta kakkare gini amma da yayin mu ko gona ka je za ka samu gurin an shuka shi kullum zai zuba masa ruwa kullum zai zuba masa haka dai har ya girma saboda haka amfanin su shine su sun karbi shi wasu ma suka ce gaskiya da sun sani ba wannan ya kamata a baza shi ne a jiha gaba daya to abu kuma wanda ya shafi makarantu kaga ba za mu kira kowa da kowa ba so gaskiya sun karbi shi hannu bibi kuma sun amfana da wannan training.
0: Wakilin hukumar ilimin bai daya ta jiha Malam Zainul Usman a yayin bita wa malaman makarantu kan koyar da darussan noma da kiwo a makarantun gwamnati. Bayan abubuwa irin su noma da kiwo akwai wasu abubuwan da ke kara wa yara basira kwazo da kuma wayewa da ake koyarwa walau a makarantun boko ko kuma na islamiyya makarantun fudiyya sun kasance daga cikin makarantun addini da bayan karatun ai wasanni da rawar daji ake koyar da su wato fareti inda kuma a duk shekara suke amfani da ranar 1 ga watan Rabiul Awwal da yin gasar fareti a muzararar tarbar wata da harkar islamiyya ta saba shiryawa a nan jiha Made an gudanar da muzararar tarbar watan tare da gasar fareti
3: kamar yadda wakilinmu Abdullahi Muhammad Damba mai aiko mana
4: ranar 1 ga watan Rabiul Awwal rana ce da makarantun Fude a yankin Bauchi da ma kasa baki daya suka dauka a matsayin ranar yara wata wannan ranar suke gasar karance-karance kama da karatu da Qur'ani mai tsarki hadisan manzo mai tsira da aminci da kuma fannin ilimin ibada wato fiqhu tare da gabatar da muzaharar ta bana an dauke ta ne daga filin kwallon kodi ta kara da mai titin nan Bauchi ta kuma kare a zauren taro na Usaimatu Ali Muhammad da ke tafa kwallon estate din cikin garin Bauchi a wannan ranar ce kuma ake saki tutar Ashura kuma daga ta maulidi wato an kaddamar da maulidi kenan a yankin Bauchi cikin jawabinsa a yayin taron Sheikh Ahmad Yusuf Yashi ya nuna cewa kaunar makin Allah mai tsaya da aminci dole ne akan dukkan halittu domin ba wata halitta da ba ta cin albarkacinsa don haka nema wannan hadisin da dukkan yan islamiyya suka haddace ce ne kuma ta iyaye da su koyi da yayansu sansa san iyalin gidansa da kuma karatun alkur'ani mai tsarki ya zama dole al'umma ta yi aiki da shi a cewarsa ba wani da zai shiga aljanna ba tare da kaunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba daga nan sai zai na wasu daga cikin ramar da mahaifin Allah ya kawo
5: yana sane duniyar nan kusanta baki daya duhun da take ciki ya koma haske a gare ta watan da take kai wallahi ya koma shari'a yana wadatawa
4: malam Yashi ya kara cewa tunda sun daga tutar maulidi a wannan ranar alama ce ta cewa an shiga himmar maulidin a yankin Bauchi
5: daga yau domin shiga hidimomin maulidi da dandata wanda kamar yadda muke shaidawa yanzu an fara da activities na yan makaranta da kuma alhamdulillah ne kusan kowace makaranta da ta shigo cikin wannan musabaka to ta taka rawa tun daga muzawara ko zagaye na cikin gari na tsaye har zuwa ko faretin da aka gabatar a nan kalmar na ɗaya musabaka akan sami wanda ya zo na ɗaya ko na biyu ko na uku amma a nawa kimantawa din yana cewa ne wata makaranta da ta shigo ake wannan hidima tare da ita domin a wuri na ta cancanci yabo kuma abin karfafawa ne kwarai da gaske a gare ta
4: daga nan sai ba ɗalibin dukkan hudiyoyi da suka shiga gasar hudiyar liman ka tagunce ta zuwa matakin farko sai bangon ta biyu inda hudiyar darazo ta zuwa mataki na uku dukkaninsu kuma suka karɓi kyautar kambo a nan take salon hudiyoyi da suka shiga gasar sun haɗa da hudiyar bajama wuntin dada lushi Bauchi alƙalari da ningi sai kuma islamiyyu da suka da ishadu da sayin gwallar ga mayaƙi ansarin ma'adi kanobin madaki da kuma ridawiya da ke ibakwatas Abdullahi Muhammad Dambam BRC Bauchi
3: Abdullahi Muhammad Dambam daga filin faretin PDO
6: shirin yau da gobe na BRC Bauchi
0: haka yake kamar yadda ɗaliban Fudiya suke samun kula daga malamansu to haka kowane mai yi wa al'umma hidima yake son kula daga al'ummar ko kuma daga gwamnatocin da al'ummar ke jagoranta sai dai a wasu lokutan da dama masu yi wa al'ummar ayyukan yau da gobe sukan tsinci kansu a tsaka mai wuya yan sintiri dai ko kuma yan banka kamar yadda al'umma suka fi sanin su a duk dare da rana suna sadaukar da lokutansu ne wajen yi wa jama'a aikin bada tsaro da kariya wannan kuma ya nuna cewa da buƙatar ita al'ummar ta san ana mata aiki haka nan ita ma gwamnati da buƙatar ta riƙa ba su kula ta musamman cikin zantawar wakilinmu da shugaban 'yan bangon ƙaramar hukumar Dambam Umar Adamu wakilin Maidawa ya koka kan yadda suke ƙarewa a rigar tsakani wato ba su ga tsuntsu ba su ga tarko shugaban 'yan bangon ƙaramar hukumar Dambam Umar Adamu wakilin Maidawa su dai dama 'yan banga sun fi ba da gudunmawar su ne a sashen tsaron rayuka da kuma dukiyoyin al'umma.
7: Babban kalubale da muke samu da shi ne babu wani abin ciwo illa a ce an yi abu da ya shafi kuma wanda ake benefitin wasu abu a security kamar da ana da security a ce kana cikin community ko civilian ne kai dan vigilante ba zai samu ba. A dawo daga baya idan an zo ana wani abu na community ko mutanen gari ana taimako ko wasu ɓoye haka sai a ce ku security ne ba za ku samu wani taimako ba ya kamata ku kuna ƙarƙashin hukuma. To dan vigilante da ya rasa ina ɗaya zai dafa ɗaya wanda kuma duk wani abu zai taso a nan malam Allah wani abu ne wanda zai taso dukkan wani za a nema ta yi da ma'aikaci yake wannan soja wannan police DSS SIB ba da wanda yake aiki a cire abubuwan da yake so irin vigilante mun yi wani wannan abin haikan ko muna yin sa ba dare ba rana. Sannan babban abin wani shawara zan kara ba wa mutanenmu kamar vigilante kenan wannan wani abu ne da muka zo aka ce masa sa kai ma'ana za ka taimaka wa ƙasar ka to matuƙar baka da wani abin da za ka taɓuka ko kasuwanci ko kuma kai wani ma'aikaci ko dai kiwo aikin vigilante ya ƙarfin ka. Ya zama lallai a yi haƙuri a rungumi ƙaddara Allah shi ne mai yi amma da ƙarshen na kokawa wannan kukan nan musamman wanda suke da faɗa a ji da zaɓen iko walau masarauta musamman mai girma gwamna kamar da yake taimako ma ƙungiyoyi ina miƙa kukana da a taimaka wa ƙungiya ta vigilante don mu gudu tare mu tsira tare misali kayan aiki abin da ya shafi babur zuwa mota haka kai har ta taimaki muna da gurin aikin samu kamar a nan gamba Allah taimaka.
0: Baya ga 'yan bangan su ma sarakuna iyayen ƙasa a duk inda suka samu dama sukan yi kira ga al'umma da su ƙara ƙaimi wajen kula da harkar tsaro kamar yadda hakimin ƙasar Bashi Alhaji Hassan Muawiya ya nemi al'ummar Bashi Gandu da su ƙara kula da bakin fuska ko kuma kai rahoton duk wani motsin da ba su yarda da shi ba. Kuma ya yi kiran ne a yayin da ya kai ziyara ga mai gundumar Bashi Gandu a matsayinsa na uban ƙasa a yankin.
8: Muna godiya ma mutanen wannan gari na gunduman Bashi Gandu waɗanda muke tare da wanda suke jin mu daga gida wanda kuma da aka yi musu saƙo. Muna jin daɗin yadda muke zama lafiya babu abin da muke so kamar a zauna lafiya. Muna fata ku ci gaba da zama lafiya kuma ku ci gaba da biyayya mu shugabannin da Allah ya daura a kayan ku ga mai gundumanku nan ko masu littafai duk ku ci gaba da bin su tsakaninku da Allah. Da mal

0: kai gaba musamman in an ga wasu baki wanda ba san daga inda suka zo ba to ai gogari a ga ma shugabanni su kuma su ga mana mu kuma faɗa ma gwamnati domin in fitina ne a mana maganin sa domin kwanaki an samu yan ta'adda sun zo alƙalari kuma mai girma gwamna ya rufe shugaban ƙasa ya ba su sojoji an zo an tarwatsa su to sun watse ana tsoron kar su biyo wasu wurare kuma su goya to in sun zo ta nan dai kwanji sai a ƙoƙari a gaya ma don mu gaya ma kuma su zo su yi maganin muna fata a ci gaba da jimin dokoki musamman gwamnati ta hana wato ɗiban ma'adini ba da izini ba nan gana yi ai ƙoƙari a gaya ma shugaban mu don mu kai gaba kada gwamnati ta samu labari za ta wuce a kayan mu ne mun an ce mana me yasa mu faɗa ba mu ce mai gundumar ku ne bai faɗa ba shi kuma shi ya sani zai fitar da kayansa saboda haka ba za ku zo a ce an kawo mai gundumar ku ba saboda haka ku yi ƙoƙari duk abin da ku bai dace ba a gaya masa don shi ya isar mana Allah kuma ya sa mu zauna lafiya.
1: Hakimin ƙasar Bauchi Alhaji Hassan Muawiya.
2: To yi abin da ya samu kenan a cikin wannan shirin namu na yau da gobe idan an kasance tare da mu gobe da misalin karfe 7:30 za a ji wani wato gwamnatin wannan shiri akan mita 94.6 BRC FM Bauchi ake sauraro.

dari madu.

Superman, copy this.

zakirai da matasa da sha'irai da su halarci filin muzahara kafin karfe 8 na safe. Za a fara fita ne da misalin karfe 8 na safe. Dole ne kowace tawaga za ta fita muzahara sai suna da wato suna karkashin Islamiyya ko zawiya kwajo jagorin sha'irai na wato jama'atul Dawal Islam na gundumomi da suka tantance su kafin wato kafin tantancewar kwamitin maulidi ta jiha. Haramun ne tawaga ta fito da masu shiga irin na mata maza ko mummunar aski ko sanya kaya na wato shakiyanci ko na hauka ko na ko rina gashin ko rina gashi ko fesa turaren kumfa a jika jiki da sifatuwa na Yahudawa da Nasara. Wajibi ne kowace tawaga sai ta mallaki form na jama'atul Dawal Islam kwamitin maulidi na fita zuwa muzahara tare da shaidan wato form. Ba a yarda wata tawaga ta fito da mota fiye da ɗaya ba ko mai posta na ɗan siyasa ba. Ba a yarda wata tawaga ta rike makami wato makami ko yin fada wato makami na yin fada da wasu ba. Ba a yarda kowace irin tawaga su fito shakuɗiya mata da maza ba. Dole ne kowace tawaga su yi fita ta kamala wacce ta dace da musulunci. Wajibi ne kowace tawaga su fito da wuri kamar yadda aka ayyana. Wajibi ne sha'iri ya bi layi a titin jikin asibitin Makka inda za a fara tashi. Laifi ne tawaga ta tsaya a hanya yayin tafiya a cikin layin zagaye. Wajibi ne kowace tawaga ta yi biyayya

ba a yarda ta waga su fito da abubuwan hawa kamar su mashin keke napep da kekuna sai dai na taimakon gaggawa. Ba a yarda wata tawaga ta yi kutse ba ta je ta biyo bayan wato ta biyo layi yadda aka tsara wato tun daga farkon baya kenan. Dole ne duk tawaga ta fito wurin wato wuri a lokacin da kwamitin maulidi Diyarul Islam ya tsara ba tare da ma'aikatan wato ma'aikatan addini na jihar Bauchi. Haramun ne sanya tufafi mai nuna tsiraicin jiki mata ko maza yayin wato da yin rawan batsa. Dole ne lokacin sallah idan yayi a tsaya ayi sallah. Doka ce a kare muzahara da wato watsewa duka wato daidai karfe 5 na yammaci. Duk wanda aka kama shi bayan wannan lokaci to zai fuskanci wato ya fuskanci hukunci duk tawagar da ta karya ɗaya daga cikin waɗannan dokokin da aka bayyana su a sama. To wanda ta fito muzahara to duk abin da aka mutu shi ta so. Ya shi to yafin Bauchi ake sauraro karfe 9 halin yanzu ga shirinmu na Maji Magani.

0: cikin wannan shiri ne yau
1: kudin da za a muku aikin hanya da wuta da ruwa shi za a je a samu zakon sulhu zai ba ku babu an da mu kudin ku za mu ku aiki an ba zakon sulhu ku je ya je mu zai ku babu ya samu kun ta ya mu samari babu sai ku zama ku na gani ina kun karbi hannun irin gareza ku ko cikin shi project kudin da na wata jirgi a raba babu da mota sai mun da Najeriya wa ake mun ta karbo kudi abin nan majalisa ta ce kuma mu ga aiki na gidan mu

0: adalla. Masauraran mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum, kuma sannunmu da arzikin sake saduwa. Dandalin siyasar Najeriya ya fara ɗaukar harami biyo bayan sakar mara da aka yi jam'iyyun siyasa tare da masu neman takarar kujerar shugaban ƙasa da na wakilan majalisun tarayya a halin yanzu. Ya zama wajibi ga 'yan siyasa su guji cin mutuncin juna da sunan yaƙin neman zaɓe don kaucewa haifar da gaba da ka iya cutar da al'umma a wannan lokaci na kamfen. Hausawa cikin hikimar zance suka ce siyasa ba da gaba ba. Gaba irin ta siyasa kan haifar da rashin jituwa tsakanin al'umma, takan farraɗa kan 'yan uwa, addinai, har ma takan rushe zaman lafiya tsakanin al'adu da al'umma. Cikin shirinmu da ya gabaci wannan, an ji mu da tsohon mataimakin gwamnan jiha, kuma masanin harkoki irin na siyasa a ilimance, Alhaji Abdulmalik Mahmud Baradan Katagun, inda yake jan hankalin 'yan siyasar wannan lokaci da su guji cin mutuncin juna da sunan yaƙin neman zaɓe. A yau Baradan na Katagun zai ɗora kan batun nan na yadda suka yi irin nasu siyasar a wancan lokaci.
1: Muna amfani da sanayya a tsakaninmu da juna da zumunci, muna ƙarfafa zumunci da sanayya a wajen tsarin na siyasa. Ban zan gudu ne ruwan ɗaki ba ko ɗan ɗaki ba. Waye ya min amana shekara-shekarun jiya can? In ka duba yanzu rashin mafi yawanmu ina-ina har yanzu muna tare da ciyawar wanda ba su mutu ba. Idan sun mutu muna tare da 'ya'yansu, waɗansu mun har yanzu muke aurar da 'ya'yansu mata ko hansu mana muke musu walittaka. Don saboda mun siyasa ta zama dangantaka, ta fita daga layin sanin siyasa. An zama 'yan uwarku, kuma tun daga Abdullawa har kifi ina da irin wannan abokan. Kuma tun daga tafiyena har ka je ƙarshen ɗin har gobiya. Ina da wa'innan abokan, haka kuma muna zumunci, muna dangantaka a badan mun fita daga wannan siyasa. Kamar ina cewa mu irin suna biyu da limani aboki ne cewa mun mata ba ɓaya. Har gobe muna zama nan, sai ashirin zuwa yi, sai ya lesa gwanin zuwa yi. Har gobe irin su Musa Abdullahi muna ɗan jam'iyyar mu daban amma muna tare. Don an nusa kuma maganar jam'iyya, an koma maganar Bauchi ɗan uwa ne mun taso. Tun mun san amfanin kanmu. To irin wannan muke dubawa. Ba mu raba kai muna ta'ashar don a bamu kuɗi, mu raba muke ba ba kuɗin ma, ba ma yi kuma wani don ya bamu kuɗi a wancan lokacin ma. So bambancin ɗan bambancin tsakanin mu da kenan. Yawa ba ma kuma mu je mu yi wa mutum har mun iska don ya bamu kuɗi. In ka isa muka bamu kuɗi sai mu ce muka bamu. Mu ma lokacin mu kun gina muke wara a 'yan siyasa. Kuma ɗan kwanakwan ne da muka yi dubu tekwana ma haka muka zo muka yi tuba 'yan siyasa kun gina suka samu kuɗi suka sayi motoci suka ƙila gidajensu. Don da mu rukun a dukiyar amanar ne suka ba mu rabo kuma shi ne siyasar ma ka rabo resources na mutum shi ne political science ma shi ne politics ma rabo dukiyar jama'a ka ɗan ce sai ka raba ta bisa ga mutane masu yawa amma raba rawa kowa ka cika masa aljihunsa. Misali Ahmadu Mu'azu ya yi hanya daga jama'ar zuwa Itar har duniya da dajin mutanen Itar har nan da shekara 50 mutanen Itar ba su manta da hanyar da Ahmadu ya musu. Nan har gobe ita suke daga nan zuwa shekara 50 babu mutum da ita da zai manta da kaure ya musu hanya daga gadau zuwa ita kilomita 25 a biliyan 18 babu shi. Wannan gwamnati ne suka yi manyan ayyuka ba za a manta su ba mutum ba zai manta ba wata kila wani zai manta wannan ne zai ji kan zai ba a takarar gwamna kuma a mutu ba a takarar ya hankula ma ba a siyasar mu amma dole mu faɗa mun kai wannan aiki ba za mu manta mutanen kirki ba za su manta hanyar da Ahmadu ya musu daga bakin hanya ya kai su cikin garin kirki ba ba za su manta ba. Kashi uku cikin hudu ne kwarar mustaq ne zai zama kai wutar lantarki. In iya gudun isla zuwa iya masu in iya zuwa iya masu kauran iya masu kwanan da ci wani kuma zai zo amma ba samun manta kowa bai manta abin da wani ya mun na kirki sai dai kawai tsarin rayuwar ɗan adam in kai musu abu goma na kirki ɗaya na biya shi zai ba sai zai ta tsara zuwa yin gari ɗaya iska ya ce wani zai ce wa kala. To iya wannan abin da bai ji daɗi ba shine zai ta faɗa kirkin ba za a faɗa ba. Alhamdulillah muna yi wa Allah godiya da mutanen Bauchi sun damu rama mun mulke su gurgurin abin da Allah ya hore mun musu domin mun yi talakawa da mu ake zama a zagin mutane da mu ake murɗa nan ka zo ka samu ɗan jam'iyya sun fi koyar da shi ne ko neman gudun mata ba gudun mun nan bai kowa yanzu ai na ɗugo na yi ga gudun su mutum yake na hinta.
2: Hoto na hanya za a bi a gyara ya dawo ana kantin ko kuma yakin neman zaɓe yadda ake tafiya da shi kamar na da.
1: Sarki Abdullahi Bayero idan sarkin Kano Ado Bayero Margayi Allah bai ji ko a shekarar 1948 yake maganin gurbata ciwon ya fata yake maganin karuwar zuwa su aure na ko ina raje muhazu hadu ne yake cewa Bahaushe mai ban Bahaushe mutum ko mai tambashi ban ya san daure ne shi dai a san masa gashi ni kwaroyen da shi yana karatara rayuwar Bahaushe wata wakar yayin mu gami libarata akan titi tuwo libarata mun kashe kashe uku akwai na kan titi da bakin gida akwai izgirata libarata irin kashe kashe da hindu mun kashe kashe da hindu mun alabi ayi mun kai ranar da zaka yi da yayin mutane zasu da yayin jiran mu akan me yayi da kuma wanda za mu san muke ne a gidan su gidan ni kullun zuwa su to ayran da yadda ku isa in ba da ku mai ba da gidan da ka tauna ka kare gani ko ya ba saki ba tukin mu da so kuma da mai wani ma yaro ku ga ta wajen mun na ta so wallahi mun da mun san an ci kana ita ran ke wallahi goma da mun ci kana da mun ci kana da mun ci mu ga ni da executive bar ran ke ita mai da ga da mun ji kan ne ka gidan mun ka an ci kai da din amma ka ku amma ho mu yi ne da ku ta ku ga ne ka an ga ga wannan da ake mana in san da akai muku ni ma ka ake mana mun je gidan ministoci amma mun ga ni da ban kuma da umma ne mun sa akan akwai gurbatsuwar al'ada ta iyaye duk da ran gwamnati akwai iyalin da gwamnati zai ce maka danka amma 90% kai zaka yi mun ta so a makarantar primary duk abin da dukan da aka yi a makaranta an sha ni zo muna koyarwa wannan dukan din kuwa yau in ka da kin mun je je idan ka ke karin kuma mallam mun ga ai karin su mallam mun ga sun bar koyi tarbiya koyarwa ne ba sai yi tarbiya tun daga gida ta lalace a kasuwa ta lalace kalaman da dattawa suke bada a gurin mun su a dakali yara suna ji ba da ake kurba su kuma ni ina kalaman ba sa a gidajen rediyo da jarida sun ba ai ba su sun tana za a gyara amma da shugabanni in ma ni ba wai shugabannin gwamnati ba da shugabannin al'umma ke shugabannin gwamnati da malaman addini da na kirista da na musulmi duk suna da rashin zuciya suna da nuni in wannan ne min da ya kawo rashin da'a ne duka wani zai ce mai zai yi gizo rin nanu an dauke ka aiki ba ka zuwa kuma ka je ba ka yi ba shi mun kuma kana ga jimi da ne yake yin rin ka ba da yawa kai kuma a cikin mutane da yake biyar ba kuma kana ga Allah a rubutacci wannan aikin naka ta ima nikin mun kullum mun zama da yawa na nan mun kan ko ta ko yi mutuna na da ban ji ko da ji kuma na lafi kuma zan ga tita imin ci ban da amma ba zan ci ban da fiya ba kuma in tafi yawo na ka zuwa Allah shi mutai kuma ina ci amma sakataren maka ga mu ina na zakar usain ya taba dare ni an tare maka rubu har ni sakataren da shi mun zakar usain da ga tambayi bayan rubuta ma sun lafi ina tsaye da marubuta wanda ba suka maka ya bin office yace to ranka yake ya mana karfe na wasu ce zuwa dan ka zo an yi mun yana ce wallahi ba kai ai da ka tare ka ga tsaya mani ni wuce ai na kare da aiki to an da ka dan ka ga ni mun an tare da ni amma ba abin da ka ni amma na maka alƙawari kullun mun zo karfe 9 shi da garin mun shiga mun ga kan su da vibes ina karfe 9 duk wani yace wadi da yake aure ni da ban da ran ko da shi din zan ni shi shikenan ni ya gyara gidaje ko wani hasu wadi nace wanda yake ajira ya dawo wani rawa ya bar mana aikin ne ko maka da gurbin local gama sai muka tada ni sun off sai nan yato ko gidan shike sai fara aiki fire fire mun ko ka zo aiki amma ka ce biya ka ka kuma kana da kuɗi amma ba gani an ce ka sa kwano mai karfin ka ka ce ka zo 2.1 an ce kai 2.2 ka ce ka sa ka an ce ka daya shi ka yake ni kana ka aika kuma kowa ta ma kuɗi yake so shan sai ya tara kuɗi ne kuɗi so kowa da ani da yake gunta so dinka hannu ya wuce bala'i ya zama rana kasan ba mu ba shi wani zai mutu to dinka mu mutu ma bala'i ya zama ni ke yi wani ce ne zan yi ba haka ne mun la ga gaba da mun ce za mu yi lafiya ko ko ga dinka mun daga cikin kuɗi ne mun yi yara ne ko ne gargadin ne ko haka Allah shi mun ba ne mun ne da wannan kuma gile ba ne imani ne maki so kin gyara kanmu yawa dan ga ga ai abin da zai maka ya juye ta ba wurin ka ne dan kai dashi idan ka miji abin da ka zai ba shi da kai dubin ta ne sun yi ka shiga cikin mutane sai kun ga irin ne daga mu ne ba za mu shiga cikin filin mu samu da mai rawa da dattawa da yara suna rawa muna karma suna rawa eh ba za mu sa ku mun mu samu mutane sai rawa tijin mulki duk revolution da aka yi don din siyasa ke samu mutane ko me shi ne ya juya da hankalin mutane ya mai da tunanin su irin nasa ya juya da hankali da tunanin sun dawo irin nasa ya yi manipulation in brain in zubar jin wani zakarun nan ya yadda eh cewa ne Allah ya yi ka Allah kare ka ina yake wannan ecstasy ne ko hauka ce manipulation ne na dan adam against Allah himmi sun yi manipulation sun yi da tunanin hankalin mutane karanto musu abin da yake baki ne amma fari ne sai su yadda shi ba ra'ayi muke ba ba kokuran baki bane iya kalma ne da sanin me mutum yake sai kuma hinci sai kuma mutane suna cin kamar su tashi yin ninka su kuma da wannan kalmomin ake fata tarbiyya idan ka zama da tarbiyyar kuma sun su fata tarbiyya suna zuga yara su je su ba zo mu da ana mana kaza wa sai mu ci ubun to ba ma ka na mu ma ka ba ka sun bango ka dai ya zani ga da shari'a ga kake da ai mun san sun ka so ka kan dun kai da ina san kai hin ne jan ma da ku ko ka ni kai san hankali ba ba ka albarka in ka albarka su mutane da suka zabe ka tashi ba ni ne ka zaba kan sa hauka ni nake zaba duk an yi ya daukan hannu su dan mu na amsifa su zabo kan su masifa ba wanda yake zaba mu mu aikin mu talle mun tantar muka muka ce muka wannan zuma ne baka san ma da madi muka rufe muka sa mata zuma aka kai ne baka duba ba ka duba na ga ko madi a cikin ki madi kanya kaza ko na dorawa amma mun ya dai ta zuma ku ji ba mun muka ga talle muka yake ce ta mu da yaki amma baka le ga cikin zuma ka ga kai ya ta biki da anya zuma ba za ta ka ta biki in ki gidi baka san mun sa madin din ya bane ka saya daga kuma mutan talle zamu yi wannan da sai zamu zo fita kuma yake ne ga abu da abin da kuka sani da wannan ne mu yake ku kuma zamu rike ku zamu yi kusa ku je mu kai mu shi dai daga ran da kuka zaba mun gidda kawai mun ku shi da Allah ba kuma ruwan mun ya kyau shi da ku in ba yi ba shi da Allah ba mun yake nan mun yake ne shi da ni da miki ba da karan da garo ne shi ya da mana kan yi ne mana gwamnati da bi daga wannan rana ba rancen wani ya yi dia daga ran da 29 aka ran da shi kenan wannan wurin da mutanen jihar Bauchi ya yi zakan sa in gwamnati ne idan ya ji da ni iya mulkin da doka ta tsana musu yaje inda ni shike ni ban ce gaba da keke da babur ba cikin aikin nan mai riga ba cikin mai zuwa da mota wannan ba aikin nan mai riga bane san Allah bane tambaye shi ne ya ka bada babur ba san ba shi ne aikin da ba dan yana nan abin da ya rubuta aikin sa in kun ce ka muku mota da babur ne ka muku bazan muku aikin da ya kamata ba ba shi ne aikin ba tambayar me aikin nan mai riga in an yi kan ba a tambaye shi me aikin ka mu ba a kula mu sai ke zan ka muku babur zan ka muku mota zan ka muku injin nika wace muke ka muku injin nika da babu ina ga muku to mun ga cewa kawo ka kudin da za a muku aikin hanya da wuta da ruwa shi za a je a samu zakon sun ce zo muku aiki zai ba ku babu an dai muku kudin ku za muku aiki an ba zakon sun ce fuje ya je ya za muku babu ya samu kunta ya mai samari babu sai ku zama ku na ga mun na mun karbi hannu in da risa to ko sun ce project kudin da da babu zai da babu da mota karbin da Najeriya ba yake mun ka karbo kudi abin da muke da kaje kuma muka aiki na gidan muka ba mun aiki ne kuwa da kungiya ba ko sai ba muka mota ha shi ne dokoki ya tsara kudin ku ya ka kudin amma tun da kun ce sai ya kawo kuwa ba sai ya yi shugaban gaban kasa ko gwamnati mara bana in dun ne ma shi miskin sai in fice din sa su dan azo na lafiya sai amma shi kudin ku kun sai fuje sai ya zo ya sai muku motoci da babura ana ce ya raba motoci kaza kudin da ne na ku ne kun ya muku hanya da ruwa ai ku zama ku tafi sai ruwa ban sa
0: tsohon mataimakin gwamnatin jiha Alhaji Abdulmalik Mahmud bara dan katagun cikin doguwar santawar sa da wakilin mu kan fara campaign a kasar nan ba alahiyar ta tsaya ba a shirin mu mai zuwa in hali ya samu zamu dora idan muka leka bangaren jam'iyyun siyasa da suka shiga zaben karanan hukumomi da ya gabata kuwa mai magana da yawun jam'iyyar APM Alhaji Abdul Shakur Dallami ne ya ziyarce mu domin bayyana godiyarsa ga al'ummar jiha da suka fito suka zaɓi jam'iyyarsu ta APM tare da jinjinawa hukumar zaɓe ta jiha bisa ƙoƙarinta na gudanar da zaɓen bisa ƙa'ida.
3: Godiyar shi ya tara mu ma domin mu gaya wa mutane cewa abubuwan da suka yi mana alkawarin sa a lokacin da muke yakin neman zaɓe sun cika mana wannan alkawari wajen fitowa don babban abin da ma ya fi damu lokacin mutane dai su fito su yi zaɓe. To alhamdulillahi bana dai ta fi bara mutanen da suka fita suka yi zaɓe suna da yawa sun ɗan fi yadda aka saba gani kuma da suka fito alhamdulillahi sun zaɓi jam'iyyarmu ta APM kujeru rashamomi guda 20 da kuma kansilolin da aka samu sai daidai ku wanda muka rasa. To muna kara godiya wa Allah subhanahu wataala da yasa mutane suna da mu a rai da kuma suka yarda da jagoranci irin na Sanata Bala Abdulkadir Muhammad da kuma ƴan takarkarun mu da muka fito da su fili a matsayin mu na jami'a domin wannan zabe. To mun gode Allah ya saka da alkhairi.
4: Ganin cewar akwai jam'iyyu da suka yarda suka shiga wannan zabe kuma har sun yi nasara a wasu kujeru na kansiloli a shi wannan zabe da ya gudana, wanda kuma sun yi amincewa su da wannan zabe da aka gudanar har sun yaba da yanayin yadda gwamnati ta bada dama da kuma yanda suke ganin ita kanta hukumar zabe ta jiha ta jajirce wajen ganin cewar an yi wannan zabe cikin lumana. To a bangaren ita hukumar zabe ko kana da wani sako gare su?
3: Gaskiya sakon da nake da shi wa hukumar zabe bai wuce sakon godiya ba, kuma kullum ta demokradiya muna dada samun wayewar kai ne a tattare da hidimomarta. Kamar yadda muka dauki damban cewa za mu zagaya mu nemi mutane kuma mu gaya musu cewa akwai mahimmanci wajen fitowa a kada kuri'a musamman zabukan kananan hukumomi wadda ita ce zaben da ta fi kusa da talaka ko kuma kujerun da suka fi kusa da talaka. Yana da alfanu idan talakoki da illahirin al'umma sun fita sun yi wannan zabe. Ita kawai hukumar zabe a nan gabar ina so na ba ta shawara na cewa ta kuma ƙara ba da wani bangare a cikin jikinta na ta fito kafin zabe ta wayar da kan al'umma akan wannan muhimmancin fitowa zabe ta kuma tabbacin cewa duk abin da suka zaba kamar yadda aka gani a wannan karan za su samu kujeransu, domin shine zai ba da ƙarfin gwiwa wa mutane gabaki ɗaya na jihar Bauchi. Kuma muna ƙara gode musu domin sun yi dukkan bin matakan da ya kamata wajen rage husuma da ƙuramiya ciki. Masu zabe sun isa rumfunan zabe a kan lokaci, kuma an yi zabe cikin lumana. Mutanen da suka gabatar da zaben da aka yi sun yi shi ne cikin walwala ba tare da muzgunawa ba. To muna godiya, wannan ya yi kama ceceniya ne da irin horarwar da ta ba wa ita su mutane malaman zaben nan har suka fito suka gudanar da wannan zabe. Shine sakona wa hukumar zabe a wannan gaba.
4: To duk da dan adam ba a raba shi da korafi, akwai ɗaiɗaikun jama'a da suke korafin cewa suna ganin kawai wannan zabe dai kawai ba zabe bane, an yi shi ne kamar na dadora, domin su a nasu ganin suna ganin jam'iyyun da suka shiga zaben nan ma kamar kawai dai ɗan amshin shata ne. To ko kana da wani ƙarin haske kan wannan korafi na wasu daga cikin ɗaiɗaikun jama'a?
3: To shi harka na zabe da demokradiya gabaki daya ba a rasa ta da korafi, amma yana da alfanu idan mutum zai yi korafi ya yi akan daidai ya yi akan zahiri. Ni a jam'iyyar ta ta APM ba ma wannan zaben ba zaben da ya gabata shekara biyu da suka wuce ai mun shiga cikin zabe, a lokacin ai muna adawa ne tukuru kuma ba mu da gwamnati ko da ma wata kujera, amma haka muka yarda da cewa ita harka na demokradiya harka ce wadda dole sai ka fita a yi da kai. Saboda haka muka shiga zabe garangada har ya kai mu ga cin kujera na kansila a mazabar mu ta Cinede. Idan da ba mu shiga ba da ba ma cikin wannan. To saboda haka ina ba da shawari musamman ma jam'iyyu da suka ki shiga wannan zabe da su sani cewa harkan yana raunana ita demokradiya ma gabaki ɗayan ta jadawalinta wajen irin wa'innan. Already muna fama da mutane ba sa fitowa su yi zabe, wanda ita ta shafi kowa ne ma a ƙasar nan da jihohi da kuma ƙananan hukumomi da sauransu. To ya zamto kuma yau a cikin jiha ce wadda suke ansa sunan 'yan Bauchi ne, kuma suna da yakinin da tabbacin cewa za su nemi kujeru domin shugabantar mutane a cikin jihar nan, ce kuma su ne suke irin waɗannan ba zan ce kwabarwa ba amma ya yi kama da kwabarwa. Idan ba za su shiga ga dangadan su yi harkar zabe ba, to wani irin wakilci suke da shi? Shi ba harkar shiga zaben nan ba wai iya kawai idan ka shiga sai ka ci ko kuma sai ka faɗi wani ba, akwai abubuwa da take da zama a matsayin tanadi wa jam'iyyu idan sun shiga zabe. Alal misali idan ka shiga ne za ka samu damar sabunta structurenka wato tsare-tsarenka da mutanen da kake da su a lahirin jiha. To amma a ce an yi babban zabe irin wannan kamar na ƙananan hukumomi, sai wasu jam'iyyu da suke da muke tunanin suke da ƙarfin adawa sai kuma suka ci tsoro. To ba mamaki ba ne idan sun ji tsoro, domin dole sai ka shiga zabe ko za ka shiga zabe ne da abin nunawa, ala babu abin nunawa ne. To saboda haka ina ba su shawara, wannan ba tsari ba ne ba, rauni ne wa ita demokradiya karan kanta. Kuma ya kamata a ce idan za a yi wani shawari akan harka ya shafi irin wanda ya zamto al'umma mafi yawanci sun shiga cikin tsare-tsaren, domin ni dai a bibiyar da nake yi da abubuwa da nake gani ban ji labarin cewa akwai wata jami'a na adawa da take shiga wannan zabe da ta zauna don tattauna shigar zaben tare da magoya bayan ta ko daidai a lokaci guda amma ina ga kamar ra'ayi ne na daidai ko kawai wanda suka samu dama na shugabanci a gidan sauran mutane ko da ma ba su shiga zaben ba misali ai suna da rajista ko idan kana da rajista dole zaka zama a cikin tsari na ita ballot paper na zabe idan ka je zaka ga kuri'un su suna na wurin birji to kuri'un su sun zama kuri'u da aka same su kuma Allah sarki ne suka dawo wanda suka yi zaben idan da ma sun sani da sun dunkula kuri'un sun ba wa jami'ar APM domin ita ce ta yarda da demokradiya kuma za ta yi iya bakin kokarinta domin ba su abin da suke bukata na hakokin su
4: mai magana da yawun jam'iyyar APM na jiha to ranar 19 ga wata hukumar zabe ta kasa baki daya ta bude kamfen na shugaban kasa da kuma majalisun tarayya to a jam'iyyar ku ta APM kuma a nan jihar Bauchi wani irin shiri kuke da shi na fara gudanar da wannan kamfen ganin ko ka ma abin da kuke jira kenan
3: muka alhamdulillah kamar yadda ka sani mu ba ma fafai gora ranar tafiya domin idan kana son ka sha kurun ka cikin zakita zaka fafai gora tun wuri ne sha iska kafin ka samu abin da kake nema to ni mun riga da mun shirya domin mu shiga wannan harka na kamfen ga dangana mai girma gwamnatin jihar Bauchi ya riga da ya nada director na kamfen din sa musamman ta Bauchi ta Kudu tunda an bude kamfen kuma insha Allah za mu shiga ciki ga dangadan babu kuma sassautawa to ni mun riga da an shirya kuma mutane da za su taimaka wa shi director misali a Bauchi ta Kudu haka zalika Bauchi ta Tsakiya da Arewa duk sun riga da sun yi wannan shiri
4: jami'i ya da labarai na jam'iyyar APM Alhaji Abdul Shakur Dallami ke bayyana jinjinansa ga al'ummar jiha bisa fitowarsu lokacin zaɓe na ranar 17 ga wata har yanzu dai muna jam'iyyar ta APM din amma a matakin ƙananan hukumomin jiha kamar yadda muka yi alƙawari na ci gaba da kawo muku bayyana godiyar sabbin shugabannin ƙananan hukumomi da gwamna Bala Muhammad ya rantsar da su a ranar 18 ga wata a yau ma wakilanmu sun sami ganawa da wasu daga cikin zaɓaɓɓun shugabannin ƙananan hukumomin Horabin Salim Hodi Jibir ne zaɓaɓɓen shugaban ƙaramar hukumar shara yana kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka sha rantsuwar kama aiki a gidan gwamnati Horabin Salim Hodi Jibir wanda shi ne tsohon shugaban masu rinjaye na majalisar dokokin jiha ya bayyana godiyarsa bisa wannan dama da al'ummar ƙaramar hukumar shara suka ba shi
5: ina godiya da dukkan jama'a na ƙaramar hukumar shara musamman ma waɗanda suka ba da goyon baya a wannan nasara da muka yi ina kuma godiya da shi ne gidan gwamna kuma mutane za su yi mamaki yanzu ai mutum yana ɗan majalisa ko yana majalisa a ce ya gano da mutum amma ta wannan ba abin mamaki ba duk yadda ka samu kanka zuwa shugabanci ne sai ka gode Allah shi ne ya nemi shugabanci ba ya rasa duk abin da mutane ka suka ce shi ne kake so ba ka da ofishi ba ko da baya ce maka shi ga abin da yake so ka masa kuma kai ne ma ba ka da ofishi sai ka je kai sai ce a zuwa ka sa Allah ya sa wannan abin da za ka shi ne alheri a gare ka da kasar baki da wannan shi yasa nake godiya da shi ne kuma wannan da ya bani wannan dama abin dama ce dama da ya bani akan na zo kasa na sadu da mutane talakawa tare ba ba wani shamaki zo dukkansu kwanta zai iya yi kwanta zai iya ba na kuna wannan kuma shi zai kawo don ɗan zumunci ka shi ne kuma mutane a san kai mutumin kirki ne kuma mutum zai yasa nan gudu wannan abu hannu biyu kuma zai tsaya tsakanin da Allah ne wannan
6: ishi wata manufa ce ta sanya dawo da kai domin ka riƙe shugabancin ƙaramar hukuma
5: to alhamdulillah manufofin da yawa amma manufa ta farko shi ne ba wai zai iya rikewa ba na ba wai idan ya zo za a zauna lafiya kaga sai duba ya gani mutane da stakeholder da mutanen ƙasa suka duba suka ga mu ne wanda in mu zo nan za a zauna lafiya an ne ba mu da wanda muke gaba ba mu da wanda muke cin mutunci ba mu da wanda yace na hana shi kaya na dan gaba da shi ko na wata jabiya to sai dan mu duba
4: Horabin Salim Hodi Jibir sabon shugaban ƙaramar hukumar shara ke bayyana godiyarsa bisa zaɓensa da aka yi shi ma takwaransa na ƙaramar hukumar Itas Gadau Alhaji Ya'u Ɗankawu ya bayyana godiyarsa ga al'ummar ƙaramar hukumar ta Itas Gadau bisa damar da suka ba shi har kuma ya ba su tabbacin ba da marada kunya
7: ina yi wa daukakin al'ummar jihar Bauchi gaba ɗaya fatan alkhairi musamman ƙananan hukumomi da aka gudanar wannan zaɓe aka fara shi lafiya kuma aka kammala lafiya saƙon godiya ta musamman ga al'ummar ƙaramar hukumar Itas Gadau wanda ita wacce karamar hukuma ta na ji dadi kuma muna godiya sosai muna kuma addu'o'i Allah ya bani nasara Allah ya mana jagora kuma mun ka dora mu
6: dan abubuwan ne zaka fili mai da hankali a karkashin shugabancin ka
7: abin da zan mai da hankali a kansa abubuwa ne kamar su abin da ya shafi harkar ilimi harkar lafiya samar da abubuwan yi da dai sauransu insha Allah
4: zabatan shugaban karamar hukumar itas garau Alhaji Yau dan kawo ke bayyana godiyarsa ga al'ummar karamar hukumar bisa dama da suka bashi na jagorantar karamar hukumar na tsawon shekara biyu masu zuwa daga batun siyasar jiha to yanzu kuma bari shirin namu ya bi sayin daliba mai neman sanin makamar aiki Abida Tanimu Abdulhamid da sharhin wasu daga cikin jaridun kasar nan da suka kunshi siyasar kasa
8: dan takarar shugaban kasa a na jam'iyyar African Democratic Congress wato ADC Atiku Abubakar ya sha alwashin mayar da tallafin man fetur idan aka zabe shi a zaben shekarar 2027 Atiku Abubakar ya bayyana hakan ne a wani hira da yi da yan jarida a garin Abuja kamar yadda shafin TRC Africa ta wallafa tsohon gwamnan jihar Kano kuma mataimakin dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar NDC Rabiu Musa Kwankwaso ya ce kawancansa da Peter Obi na da manufar kawo ƙarshen tattalin arziki da tsaron da ke addabar jama'a ana son rai haɗuwar magoya bayan Kwankwasiya da yan obedient za su haifar da babban ƙarfin hamayya a ƙasa Kwankwaso ya fitar da wannan bayanai ne a jawabin fara kamfen da ya fitar ranar Alhamis 20 ga wata daga shafin yanar gizo na Legit yayin da aka kaddamar da yakin neman zaben shugaban kasa na shekarar 2027 a hukumance hukumar zabe ta kasa ta baiwa jam'iyyu tare da yan takara kimanin watanni biyar a yakin neman zaben shugaban kasa na shekarar 2027 a hukumance yakin neman zabe lokaci ne da aka fi samun rikici ba musayayya mu tsakanin mabiyin jam'iyyu a kasar nan kan haka ne dokar zabe da aka yi wa gyaran fuska na shekarar 2026 ta haramta yin amfani da wajen ibada domin yin kamfen ko yaɗa manufofin jam'iyya haramta yin amfani da yan bori ko matsafa a lokacin yakin neman zaɓe haramta amfani da ƙarfi wajen tilastawa mutane su zaɓi wani ko wata jam'iyya yi wa mutane barazana wajen yin amfani da guggan matasa masu ɗauke da guggan makamai lokacin yakin neman zaɓe yin amfani da kakkausar harshe kan jam'iyya ko ɗan takara kalaman tunzura a lokacin yakin neman zaɓe ta yadda za su iya ɓata ko tada hankalin mabiya addinai ko kuma ƙabilu ko wasu rukunin al'umma ko da kuwa ta fuskar waƙoƙi ne kamar yadda dokoki da aka yi wa gyaran fuska suka nuna saka lokaci daya ko kuma waje daya tsakanin jam'iyyu ko yan takara lokacin gudanar da kamfen kamar yadda Hajiya Zainab Abubakar mai magana da yawun hukumar zaɓe na ƙasa ta sanar
4: an gida ɗaliba mai neman sanin makamar aiki Abida Tanimu Abdulhamid da sharhin wasu daga cikin jaridun ƙasar nan da suka kunshi siyasar ƙasa kuma da hakan ne shirin na yau ya zo ƙarshe a madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki ni Abdulrahman Umar Ulubu da na jarabar shirin ke mana fatan alkhairi

0: Jama'a masu sauraron mu barkamu da warhaka. Barkamu da arzikin haduwa da ku a cikin shirin kunnan kanawa daga BRC. Idan mai sauraro na tare da shirin muna nan a cikin littafin mu suna zabi na ko hadin gida littafi na daya. Amina Abdullahi Sharada ta wallafa littafi. Dairu mai fata zai ba mu littafin. Ya sauraro jiya mun tsaya ne a inda ake tarakashewan biki. Yayin da Inna ta gayyato sha'irai kala-kala dama Inna tana jin waƙoƙin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta ci alwashin cewa idan biki ya zo da ta kirawo sha'irai ta kira su kala-kala wajen su 20 da gayyato kuma duk aliyu ne biya wannan ya sauka wannan ya kama har karfe 2 kafin aka kare anan muka tsaya yanzu kuma za mu dora ina ganin aliyu ya biyo ni ɗakin Inna sai na kwala masa ƙara Inna da ke kokarin cusa kudade ya canza zuwa jaka domin liki tayo a basge tana ganin mu ta hade mun rai tace haba Fatima haba Fati dole ne haka ne jikina na rawa na wuce Inna na tsaya a jikin sub dinta cewa nake Inna bana so Inna tuni hankalina ya fara gushewa ido ya zaro kara ta biyu sai ga ni a kasa baki na kumfa Inna ta watsar da jakar kudi tazo ta sure ni tana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haba Fatima yanzu saboda Allah sai da kika tashi hankalinki haka don lallabinki da nake don kada haka ta faru sai da ta faru ga gida cike da jama'a Aliyu yana tsaye yace cikin fargaba inna menene ya same ta inna tace wallahi aljanuntu ne suka tashi yace dama tana yi ne inna tace sai biyu kenan da ta taba yi Aliyu yace ba komai ina da wata addu'a ba za ta yi ba amma sai kin dan ba mu waje kuma kada ki nuna wa kowa abin da ya faru kada ki bari kowa ya shigo Inna tace to ta fita tana rawar jiki Aliyu dan saka yi kofar ya saka babban riga ya dora akan gadan Inna ya dago ni gami da kama ni ya rada min a kunne cewa tun da babu kowa yanzu dole kawai mu faranta wa juna ai gane da aljanin nan suka zo domin na san ummace can ba amince bin zaki ba Dole sai in ɗebi rabona a nan da gudu na tashi hankalina a tashi ina cewa wallahi ka fita daga ɗakin nan tun kafin in tona maka asiri eh dariya ya ce to ai ba matsala in kin tona min asiri na san babu mai zagi na illa a ce da ni na yi rashin kunya ban jira ba na miƙe raina ɓaci zan fita ya jawo min hannu ai sai kin dawo dole ganin da gaske yake yi sai na durƙusa ina ba shi haƙuri ya ce to in da gaske kike baki so to ki mutsu ki shirya maza mu fita ai hotunan nan kuma kada in sake jin kin bata rai in ba haka ba abin da zan yi sai kin mutu baki manta ni ba domin zan ce su abba su fita ne ina son magana da ke kuma a gidan zan yi komai na san zai iya aikatawa domin yadda ya nuna babu kunya bare tsoro dan take na amince na gyara fuskata har da sai ya hoda da dan sa man lebe na fesa turare na sauya kaya wata rantsatsiyar shadda na sa wadda aka hado a lefe a dinkinta an dana takalmi da haka na fita bayan na sanya mayafi da jaka ni na fara gaba ya ce lalle in jira shi mu fita tare haka na tsaya shi kuma ya taho tare har inda ake majalisi muka shiga duk wani sha'iri da ya zo sai na masa likin kuɗi masu yawa sannan muka yi hotuna da Aliyu da 'yan uwanmu maza da mata daga nan suka hau motocinsu suka tafi mu kuma muka ci gaba da shagalinmu ina kallon Inna tana lura da ni akwai alamar tambaya a idanta ni kuma ban kula da wannan ba na share kawai har aka gama yini duk suka tafi sannan ni ma na shige daki ni da Asiya tana ta min nasiha ni ko ina botsarewa akan na ci alwashi sai na wulakanta rayuwarsa wallahi tace ai baki isa ba ki wulakanta rayuwarsa ba domin in kin duba zaki ga baya cikin wulakantattu shi ba zabi wulakantattu bane na mata shiru domin na san gaskiya ta fada amma ba na son ta san na saduda da maganar ta ni kewa ne nace mata bari in alwalan mangariba tace mu je nema in yi bayan mun yi sallah ne muka ci abinci sai dai ni bai iya sakin jiki na ci abincin ba na haka ban damu da cin ba na tashi na mai da sallar isha na sake shiga wanka domin gumi nake je na fitowa aka ce mu shirya za a tafi da amarya wata atamfa na saka mai kyan gaske mai tsada na gama shiri tsab shi ne aka kai ni wajen abba na domin mun sallama daga nan muka dunguma muka tafi dare akai ni gidan mijina wanda nafi tsana a rayuwata wannan shine tushen labari ina kwance a daki na sai ga Aliyu ya shigo na zumbu na tashi zaune gami da daura fiska ya tsaya daga jikin kofa yace ya kamata mu je mu ga yadda su dade domin je ya dawo daga kasar Lebanon shine mama tace mu je mu ga yadda shi mu masa sannu da zuwa dan haka ki shirya zan kai ki gidan yau in nayi magana kasar wajen tayi magana sai dai ga alamar da gaske nake bazan ce komai ba domin shirin yayi yawa sai yace in ba za ki samu damar zuwa ba ba matsala zan je in ce musu baki da lokaci charab na amshi nace ai tunda kace amanar soyayya zaka iya mun shiri amma ka sani shirin babu inda zai je zani dan albarkacin wadanda kace in je in gani sar amma ba dan kai ba in dan kai ne bazan je ba yace idan na samu darajar iyayen nawa ba shikenan ba ki shirya yanzu za mu tafi na masa tsaki kawai na tashi na fada bayi na yi wanka na shirya bayan an duba agogo karfe 9 na safe na shirya na sanya wata tsadaddiyar shadda wanda ta kara fito da kyau na da fesa turaruka mai dadin kanshi na saka takalma na da dauka ramar jaka na yafa katon mayafi saboda dadi sannan na fito zuwa falo shi ma cikin wata shadda lallausa ya shirya ya murza hula kana ya sanya takalmi ya fesa turare sannan ya fito domin ya shaida mu ya shirya fa sai ya gani zauna a falo don haka ya ce mun tashi mu je na miƙe ba magana kawai na bi bayansa sai bayan mun hau motar ne ya juyo ya dube ni ya ce me ya dace mu saya na tsaraba ya ce ba gidanku ba ne kai ka san abin da suka fi bukata ni kaina na san maganar tawa bata masa daɗi ba ko ban yi ta don ta yi daɗin ba dan haka na ji daɗin haɗa rai da na ga yayi ina son haka ya dore har mu je gidan nasu in ya so in yi maganin wannan rawan kan aiko sai gashi ya kuma juyowa ya dube ni ya ce za mu biya can wani store musu siyayya na ce ya rage naka ya ce komai ba ya tayar da motar muka fita daga gidan sai da ya fara zuwa ya saya mana kayan tsaraba sannan muka tafi ban san me ya siyo musu ba saboda ban bi shi ba a mota na yi zamana bayan mun isa gidan ne ya ajiye motarsa a ma'adanar motoci ga alama yau baki aka yi sosai domin na ga gidan a cike yake da jama'a kasa daurewa na ce yau baki aka yi a gidan haka Aliyu ya ce ai in dai aka ce yalla ba yana gida to gidan ba masa katsinki kila ma yana nan falo na saukan baki sai dai in kira shi in ce mun iso ko ta waya ne na masa banza domin ba doguwar hira nake son ja ba tunda na ji abin da nake so shikenan bayan mun shiga inda mama take ai sai na ware tamkar ba ni ba ina ganin yadda Aliyu ya zubo min ido na san mamaki yake sai dai in farkaci idan su mama na kalla masa harara sai ya dauke kai daga kallo na mama ko sai munna take da zuwa na cewa tai a'a amare kun riga mu zuwa da mu ma za mu zo mu ga amare gashi nan kun riga mu da murmushi yace mama ai mu ya dace mu zo ba ku ba kuma na ga gidanku baya rabo da jama'a samun damun fitar ma za ta muku wahala tace wallahi kuwa haka ne in dai dadin ku yana gida to kuwa gidan nan tamkar kasuwa ne muna ta hira har na dauko tsaraba da miƙa mata tace a'a har kuma da wasu abubuwa nace i wallahi ai ba ai wa ta yi godiya bata bude ba bare in ga ko menene tai kiran ladidi mai mata aiki a nan bangaren ta ta ba ta tace ta kai mata daki masu aikin nan suna da yawa kuma daki daki ne akwai masu aiki a babban kitchen wadannan hidiman gida da baki kawai suke da abinci akwai masu yi a kitchen din mama su kuma su ne masu yi wa mama da dadi abinci su wadannan yan gayu ne sosai in ka gansu ma ba za ka ce aiki suke ba kamar matan gidan saboda tsafta da haduwa sannan akwai masu wanki da guga masu share share masu kula da fulawoyi kai abin dai ba a cewa komai gida ya hadu sosai dama na san haka ba tun yau ba mun jima muna hira da mama har take tambaya ta ko ina da bukatar masu aiki a kawo mu nace da mama ba na so na fi son in yi komai da kaina tace to shikenan in kin samu rabo sai a turo miki da mai aikin don ta rage miki wasu abubuwa kawai na ce a raina ina so ba na so a san hali da nake ciki shi yasa ba zan yadda a bar ni ba na jima ina zaune sai ga dadin nan ya shigo ni da Aliyu muka miƙe don girmamawa sai bayan ya zauna muka zauna muna zama muka gaishe shi ya amsa sannan ya dube ni yace yata in ce dai Aliyu baya miki rigiman nan tasa yayi dariya kaina a sunkuye nace baya yi dadi yace a to dan ma san shi idan ya tayar da rigima kamar dan yaye yake yace dadi Aliyu mutum ne mai hakuri amma akwai jarumta inji mama duk muka sa dariya na san dadi akwai barkwanci yana son wasa da yaransa ko ƴaƴana yana da dadin zama shi yasa baya rabo da jama'a duk inda ya zauna a zo a baibaye shi gashi yana isar da sako cikin hikima da barkwanci ko da wani abu mutum yake ba daidai ba da hikima zai nisar da mutum kuma ya gyara ba tare da kowa ya gane ba mun jima muna hira da dadi sannan yace zai koma wajen bakinsa Aliyu yace wa Aliyu ya biyo shi Aliyu ya biyo shi cikin sauri ya bar mu da mama muna hira jin kadan sai ga Aliyu ya dawo ya ciro kudi da yawa ya mika min yace wai gashi in ji dadi yace a baki ne sa roro saboda ganin mama babu damar yin wani rashin mutunci dani haka sai ta yi zaton kokunya ce ta hana ni karba dan haka tace da Aliyu kai ka ajiye mata mana in kun je gida ka bata nace eh ajiye min Aliyu yace a ni ba zan ajiye miki ba gare ki karba ya sani sare in mun je gida dawo masa sanyi da kudin sa kuma da cin mutunci dan haka yake karba ya zuba min a jaka mamakan bata kawo komai a ranta ba dan muka zauna muka yi ni har dare muka ci muka sha muka koshi sannan da daddare mama tace a mana gike mu tafi da shi mu ci a gida domin mun yi dare ko mun koma ba sai mun yi girki ba dan haka sai aka dora mana ana gamawa nace ni annan zanci mama tace to aka zuba min tace Aliyu kai ma in zaka ci a diba ne fara nace mama ai kwana biyu da suka wuce yayi wani zazzabi shine aka bashi wani magani aka ce duk lokacin da ya ci abinci to ya sha guda daya kuma gashi mun bar maganin a gida ina ganin ya bari idan mun koma gida sai ya ci saboda ya hada shi da magani tace eh to haka ne kam Aliyu ai gara ka bari in kun koma ka ci abinci sai ka sha maganin ke dai sanninki ashe dai kana nan da kin bin ka'idojin shan maganin kan nan ko nace mama in dai yayi Aliyu ne sai kin yi mamaki haka yake tace abu da na sani ne ai kai dai Allah ya miki albarka Fatima ki yi ta lura da shi kin ga baya ga alaka ta aure akwai zumunci dama can naki ne don haka ki dinga kula da shi Allah dai ya baki lada nace amin ina zaro manyan idanuwa na kamar wata mai gaskiya shi ko Aliyu baki ya saka yana kallo na domin abin ya fi gaban mamaki sai dai bai zaton komai ba zato ko na fi son mu koma gida ne tunda dare yayi ko bacci nake ji tunda na san shi da dadewa a wajen cin abinci shi yasa na fi son mu tafi da shi ba abin ya ce wa mama ƙarya nake ba kawai sai ya hada mana kaya da mama ta bamu ya dauka tare da abincin muka yi wa masallama to jama'a masu sauraron mu bari mu tsaya a nan saboda lokaci ya cin mana idan Allah ya kai mu gobe za mu dora Aliyu Adamu rafin makaranta shi ne jami'in shirin Altus ninke muku godiyar sauraro a tare mu gobe da izinin Allah
1: tuna da lagake yake Altus nin dauke da shirin kunnen kanawa mai sauraro ka kasance tare da mu gobe da misalin karfe 9:30 Allah ya kai mu za a ji ci gaban wannan labari daga inda aka tsaya VRC2FM Bauchi ake sauraro a halin yanzu kusan karfe 10:15 shirinmu na gaba ciwon ya mace

0: Mai sauraron radio Bauchi a daidai lokaci assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa cikin shirin ciwon ƴamace. Za mu yi magana ne akan muhimmancin ƴamace. Shin wace ce ƴamace? Kuma yaya muhimmancin ta yake? Yaya darajar ta take a cikin al'umma? Malam Aliyu Mustafa Ilela ya mana ƙarin haske dangane da wace ce ƴamace?
1: Mace, ƴamace wata wato halitta ce mai daraja wanda Allah ya halicce ta daraja kuma ya haɗa ta da ɗa namiji wanda yake zai aure ta a cikin al'amari. To ita mace tana da muhimmanci da daraja da ɗaukaka da Allah ya mata bisa irin kayan da Allah ya mata. In ka rubuta irin daraja da aka yi tun daga Sayyida Maryama da Nana Fatima, to waɗannan kai mungin mata ne wanda ta yi musulunci ma suna daraja a kowace addini. Kuma in ka zo ka ɗauka cewa Maryamu a ga ita ce uwar Annabi Isa, Nana Fatima ƴar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam, suna darajoji da yawa a wurinsu a ko kwanewa. Kuma da irin nau'in mata ake son kowace mata ta yi, ta kame kanta, ta tsare kanta da mutuncinta da darajarta wanda Allah ya bata. Kuma in ta yi wannan ta samu zuriya masu ɗayyaba masu albarka, wanda za a samu ƴaƴa masu albarka masu tausayin iyaye.
0: To a cikin abubuwan da muka yi magana da su, akwai mata wanda suke zama kansu, wasu sun koka saboda matsalolin da ya sa suka fito suka baro gidan iyayensu, takuri ne na ko kishiyoyi ko kuma rashin gata haka da sauransu. Wani jan hankali za ka yi wa irin waɗannan mata masu zaman kansu?
1: To jan hankali da kamar da suka faɗa, akwai dalilai da yake sa wasu mata suka fito zuwa zauna su yi zaman kansu, suna samu waje su zauna su kwana ɗaki suna biyan kuɗi. To ko wasu ma su ma su ma sa'an amma da suna zaune a jirgin suna sa doka tun zama zama sa'a ne da ake yi, saboda akwai dalilai da yawa. Wani saboda kishiyoyin iyayensu, wasu a'a saboda yanayin rayuwa da irin tsangana da suke ci al'umma suke musu a cikin rayuwa. Ta san akwai irin ya tashi a kan kashi kashi ne wannan rayuwa yake. Akwai tsanganan iyaye, iyaye to kamar su kishiyoyi kenan wanda an mutu an bar musu ƴaƴa. To suka tashi sai ce to ni ba abin da zan yi kike abin da ake da mana. To ana irin wannan maganganun yakan sa yau da gobe tun yarwa na ƙarami ana faɗa masa irin wannan magana har zai ta sa a sa masa wannan abu a cikin zuciyarsa. Sai gan ya zo gani ko zai to me ya kamata ma yi, sai ba mu nan zaƙi mu kansa ba kai shi makaranta ba, ba kai shi makarantar boko, kai shi inda ya yi sana'a ba, ba abin da aka masa an zai shekara zuwa da san inda ma zai rayuwa. To ya zai yi in zai fito wannan rayuwa ɗin, ya zai yi kyauta ma rayuwa, saboda ita ma rayuwa ta yi sai ga ta faɗi kuma yi biyu in mata wani ta zo mai irin wannan ra'ayi ɗin ya ga ta bi ra'ayinta ta yi zazan ta ce a yin da ake samu kuɗi kaza kaza kaza, ya ga ta bi ta ya ɗauka cewa wannan hanyar shi ne mafita a wurin ta. To ya kamata cewa iyaye su ji tsoron Allah, wanda duk aka mutu aka bar musu iyalai su ji tsoron Allah, su kame su ba wannan amana da aka ba su, su tabbata gobe kiyama da tambaye su a kansa. Saboda an ce ko lado tabbata ƴaƴan su ko man tabbata su ko a yin sana'a wajibi ne a kan ku, wani a tambaye ka zan wani abu kai ma da aka ba ka amana da tambaye ka zan wani abu amana abin da aka ba ka amana ne. Ya kamata iyaye su ce wani Allah waɗanda aka ba su ba musu ƴaƴa mata su yi ƙoƙari su tabbiyarta da su biyar tafiya irin na aji.
0: To wani kira za ka yi wa iyaye maza a nan, saboda wani lokaci su suke ba da ƙofar da suke sakewa su iyaye mata har ya kasance irin waɗannan ƴaƴan da ba su da iyaye kamar ko mahaifiyarta ta rasu ana riƙonta a cikin gida, su zamanto sun samu irin waɗannan matsalan sun fita sun bar garin iyayensu.
1: To wannan kira da ra'ayi ya shafi kowa da kowa ne ga al'umma ma, bayan iyayen da aka bar musu wannan ɗin da mutanen unguwa da maƙwabta sa ido akan wannan amana da aka faɗa. Saboda duk amana da in ta lalace in nan dukkan abu wajen lahiyar mutum ya lalace, ta ce ai gidan wani mai anguwa ka tasu kuke ka ga wannan abubuwa ɗin ya shafi kowa da kowa ne. To su musamman wanda aka bar musu wannan abu su tuna cewa wannan haƙƙin yau in kai ne gobe ba kai ba ne, kai ba zai iya samun abin da kai ɗin nan da iya samun ɗanka ita ma a zama mutum. domin duk abin da kai wadan mani ka jira jawa na ka wuce ma da amsa to ya kamata mutane su tsoron Allah su tabbatar da yaya su ba su talbiya kamar da suke ba da yayan su suka haifa saboda shine amanin da aka ba su su ka rike kance ka so naka duniya ciki shi in ka kinaka duniya so shi to Allah ta miki
0: to akwai kuma bangaren su masu anguwanni wanda su suke karban irin waɗannan yara da suke zuwa suke zama kamar shi mai anguwan bayan gari mun taɓa zantawa da shi irin waɗannan abubuwan ya nuna shi ma ba san hakan yake yi ba kana ganin a shawarce a matsayinka na malami akwai wani shawarar da ya kamata ka ba mu irin waɗannan mutane
1: akwai shawara shi ne cewa in suka zo duk lokacin da irin waɗannan mutane suka zo sai ka musu nasiha tunda ka ance kai ne shugaba a wajen to sai ka yi ƙoƙari ka ji menene ka yi bahasin menene faru da ita me yasa makasudin ta zuwa nan a inda take a wani waje take a wani anguwa take a wani gari take to sai ka yi tattaki ka je ka samu iyaye ka musu nasiha ka ce to ga ƴar ku nan ga dalilin da ta za ta kawo ta sa ta fita ku yi ƙoƙari ku gyara sai ka haɗa da mai anguwan anguwan da malamin anguwan ka haɗa ka zo ka ce su zama a zauna a yi sulhu a gyara abin da ya gyara shi ne babban maslaha abin da ya kama abin da ya kama.
0: Za a samu mafita.
1: Amma sai ka ji problem.

0: Allah yace wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, duk abinda kuka ciyar kuka taimaka Allah yake ma kanku kuka yi. Allah sai yace wa ma tunfiqu na illa butiga'a wachilla, kuma ba za ku ciyar ku amfane shi ba har sai kun ciyar don neman fiskar Allah. Zan don Allah kuka yi. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون, duk abin da kuka taimaka da shi za a cika muku sakamakonku ba tare da an tauye ba. So lokacin da za ka yi taimako akan bayin Allah, ka taimaka don naka ne ribar abin da za ka taimaka. Kar ka dinga damuwa da wani da ka taimaka, ka fi kawo kanka da ka taimaka. Jama'a mun fahimta, ka fi kawo ma kanka cewa kanka zaka taimakawa. Wani ya ba ma ƴan uwansa dukiya ko ya taimaka musu a wajen rabawa ko wani abu, sai aka yi rashin gaskiya, sai ci to baran sake ba. To ina masu gaskiyan su? ƴaƴanka ma da ka haifa in sun samu dama za su cuce ka, matanka za su cuce ka. To in ka ce duk wanda za ka yi hulɗa da shi bai da gaskiya ba za ka yi ba, to kaga ai za a ɗan kwana biyu ba ka yi ba. Haka ne yadda kaga waɗannan za su ɗan yi wuru-wuru akan dukiyarka, ƴaƴanka da ka haifa in sun samu dama za su ma durmukel, matanka illa man rahimallah, so wanda Allah ya tsarkake zuciyarsa, ƙannanka in sun samu za su yi. Wannan ba yana nuna mutane su zan marasa amana ba, duk wanda ya bada amanar dukiyarsa, duk wanda ya bada amanar dukiyarsa ka ci amana ka haɗince shi akan dukiyarsa. Annabi ya ce ranar alkiyama amanar a jahannama da asata, a ce ka je ka ɗauko ma wani kayansa ka bashi. Jama'a mun fahimta? Wani ne ya ɗauki dukiyarsa ya ce gashi a gina masallaci, sai ka je ka ci. Wani ne ya ɗauki dukiyarsa ya ce gashi a yi wa marayu kaza ko a yi aiki kaza, kai sai ka riƙe kai damuwarka da shi. Jama'a mun fahimta? To ranar alkiyama wannan amanan da ya baka a jahannama da asa, Allah zai tambaye ka wane ya baka amana, ina amanarsa da ya baka ka ci, sai a nuna maka ita a wuta, sai ka ce ga ta can Allah, sai ce je ka ɗauko mai kayansa. Annabi ya ce mutum zai je ya ɗauko ya hauro, sai ya yi dab da zai fito sai ta suɓuce ta faɗa, sai a ce koma ka je ka ɗauko mishi. Kar ka yadda wani ya aminta da kai akan dukiyarsa ka ci amanarsa. Allah ya sa mu dace. Allah ya muku albarka. Waɗannan darussa da muka yi Allah ya musu albarka. Allah kuma ya sa mu yi aiki da su. Abinda muke karantawa Allah ya sa ya zama hujja gare mu, kar ya zama hujja a kanmu. Ubangiji ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
1: Sadaqallahu al-azim. An saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma kenan tare da Malam Tijani gurin tuma cikin shirin muna daga majalisin Al-Qur'ani mai girma. Ranar Litinin da misalin karfe 10 na safe za a ji maimaicin wannan shiri a kan mita 94.6 BRCT FM Bauchi ke sauraro da misalin karfe 10:30 daidai kar amince. Mutum da al'adar sai nan tafi kafin nan. Wani bawan Allah mai suna Musa Yakubu Ahmad yana cikiyar statement of result ɗinsa, wato takardar sakamakon jarabawansa, wato takardar shaidar kammala makarantar ilimin lafiya wadda ke ɗauke da sunan Musa Yakubu Ahmad. Takardar ya faɗi ne tsakanin Inki zuwa hanyar Gombe zuwa kofar Fadan Bauchi. Saboda haka ake roƙon jama'a da duk wanda Allah ya nufa da ganin wannan takarda sai ya taimaka ya kira lambar waya kamar haka: 0803437756, ko kuma ya kawo nan gidan rediyon Bauchi sashen tallace-tallace da ke titin Ahmadu Bello. Allah ya sa a dace. Amin summa amin. Dokokin fita muzahara maulidi ga wasu daga ciki wato nuna shekara na 2026 ana bukatar kowace mata wato kowace makaranta da kungiyoyin zakirai da matasa da sha'irai su halarci filin mazahara kafin karfe 8 na safe domin za a fara fita ne da misalin karfe 8 na safe dole ne kowace tawagar ta za da za ta fita muzahara sai sunan wato suna karkashin islamiyoyi ne ko kuma zawiya ko jagororin sha'irai na jama'atul rijalul islam na gundumomi wanda suka tantance su kafin wato tantancewar kwamitin maulidi ta jiha haramun ne tawaga ta fito da masu shiga irin na mata maza mummunar aski ko sanya kaya na shakiyanci ko na hauka ko rina gashi ko fesa turare wato turaren kumfa da jika jiki da siffatuwa irin na yahudawa da nasara wajibi ne kowane wato kowace tawaga sai ta mallaki fom na jama'atul rijalul islam kwamitin maulidin na fita wato na fita muzahara ne tare da shaidan fom ba a yarda wata tawaga ta fito da mota fiye da ɗaya ba ko mai fostan ɗan siyasa ba ba a yarda wata tawaga ta riƙe makami ko yin faɗa da wasu ba ba a yarda kowace irin tawaga ta fito wato tana cuɗanya da mata da maza ba dole ne kowace tawaga su yi fita da kamala wacce ta dace da musulunci za mu dakatar da wannan sanarwa a nan gaba za mu ci gaba da kawo muku waɗannan dokoki karfe 10:30 halin yanzu lokacin da za mu kawo muku shirinmu na mutum da al'adarsa

0: kiri. Wani biyar si bauchi don tattara tsarin al'adun ƙabilu. Shirin tunda al'adarsa yana maimaita kan asalin ƙabila, yadda take gudanar da bikin nadin sarauta, neman aure, suna da kaciya, bikin mutuwa da sauran bukukuwa. A makonni biyu da suka gabata, an jidda ake zaben sarauta da bikin sarautar da kuma tsarin bikin aure a ƙabilar Barawa da ke ƙaramar hukumar Das, tare da Alhaji Lawan Baraza, dattijo ɗan shekaru 72 da haihuwa. A makonni biyu, an ji cewa sarki da aka zaɓa sai an killace shi a ɗaki mai duhu babu kaya a jikinsa har tsawon kwanaki 7 da kuma gwada shi da abubuwan tsoro. Batun aure kuwa, an ji cewa za ka ɗauki budurwarka a cikin dare ba tare da sanin iyaye ba, inda a yau za mu ɗora tattaunawar kan tsarin bikin suna idan an haihu a ƙabilar Barawa.
1: Maganar suna duk lokacin da aka yi haihuwa, bai wuci kai miji ka ɗan samu wani abu ka yanka ma matarka ba, don wani abu dai tukuna da za ka kula shi ne a da yadda ake. Kamar in misali tana haila ma, to in ta dafa abinci mazajen ba za su ci ba. A babu, in mace tana haila ba za ta dafa abinci a ci ba, ita kan hutar da ita ne, sai dai samu wanda za su dafa abinci a gida sai lokacin da ta gama hailan nan. To inda aka yi haihuwa, to babu wani cewa zo a yi wani dogon buki da sauransu. Kaciya kuma in ɗa namiji ne a ɓoye ake yin shi, ba a bayyana ba, ba a so ma mata su san cewa an yi kaciyan nan, saboda haka a ɓoye ake yin ta.
2: A gida ne za a yi
1: kaciyar? Za a je a yi wani shiga, za a shiga da shi wani yaji ne hakan nan, a je a yi masa kaciya. To da ake yin hidiman tsafe-tsafen, yawancin yaran akan tafi da su kurmi, wanda ake kira ana ce ana kumusu.
2: Kumusu?
1: Ana kumusu, wato akan tafi da su kurmi. Za su je su yi, ya kan kai ma wata, kusan wata 3 suna daji. Kuma a lokacin dukkan za su kasance ba wani kaya a jikinsu. To a wurin ne akan yi, wanda suka je wurin ake musu kaciya a can. Kaga ba ka gida balle mata su sani. So yi ya kai duk wani abinci da ake yi, ana kai musu can dajin ne. A kebe su mata ba sa zuwa wurin, to za su yi wajen wata 3. To daga nan kuma in suka gama, to wannan daga baya dai an dawo da shi wata daya, amma wannan lokacin da za su yi din ba wanka. Ba wanka.
2: Shi wanda aka masa kacin kenan?
1: Shi wanda aka masa da sauransu duk wanda suke wannan dajin ba wanka.
2: Waye ke shinsu, waye ke musu wannan kaciya?
1: Akwai wanzamai, akwai wanzamai da suke musamman suke da wannan abin, sukan je su yi. Akwai wanzamai.
2: To mu waye ke kulawa da su a wannan dokar dajin?
1: Akwai wanda su dama kamar shugabannin kurmin, kamar matsafan kenan, shugabannin sa suna nan, wanda su za su yi ta kula da yaran. Ana kai ya kai abinci, za ba shugabannin ne sai su shigar kurmi. Ana kai ko tuwo ko kunu ko duk wani abin da aka kai musu, shugabannin za su karba sai su kai musu. Ko kai uban ne, ko ga uwa ko uba, ba ganin ɗanka sai bayan wannan lokacin wa'adin ya cika. Masu kula da su ne kawai suke da halin da za su yi ta ganin su, suna ta kula da su. A ba kai abin nan ƴan uwansa babu sai lokacin da ya fito. To lokacin da suka gama zaman nan, dama muna maganan kaciya ne, a can din dai za a musu kaciya.
2: Shin idan aka yi kaciyar nan suka yi wata uku yaya lokacin da za a dawo da su gida shirye-shiryen ya ake bikin
1: to nan ne ake biki sosai
2: yaya
1: nan ne ake biki kowanne mai gida zai yi dinki sabbin kaya ma ɗayayensa in ma ɗaya ne in biyu ne ko waye ne a dinke musu sabbin kaya a lokacin akwai kudaden da ake amfani da su kwabbai ne su masu huji yawa akwai da aka yi banda fararen daga baya akwai jajaye irin musu kwabo-kwabon nan manya-manyan nan to wanda suke da hali waka ga su samu su sa kamar azare ya zama kamar decoration kamar da ga yaruba sukan sa abin da a wuyansu to sai a je a sa wayan dan kudade ma ɗansu a wuya mai dan kokare daga gida mai dan kokare ke duk sauran ma ka za a sa musu ado masu kyau duk kowa ya fita cikin sabbin kayayyaki to a lokacin ne za a raka su amma wanda ya ce raka su doduna ne doduna ne za su iya daga kurmi za su raka su cikin gari yauwa to daga nan suka zo an gama wannan hidiman bayan sun raka su sun zo aka dan yi raye-raye da wasu kade-kade shikenan kowane yaro kuma sai tafi gidan yara su tafi gidajen iyayensu lokacin wato wai an musu tanadin zamowa a cikin manyanta misali yaro ya fara kawo karfi kenan wani za ka zo wani zai kai wajen shekara wajen goma ko fiye da haka kafin a zo a yi kaciyar nan to suna wannan wurin bayan sun gama to shi sai su dawo gida shi kenan
2: to ba wannan dojinan da suke raka yaran nan shin a lokacin dojina ba sa duka ne
1: a ko duka mana ai ko yaron ma da yake kamar training ne kamar horarwa ne su ma kansu aka sukan sha duka a kurmin ba kaɗan ba
2: su yaran
1: kwarai tunda horarwa ne horarwa ne to su dojinan nan in suka zo lokacin fa da bulalansu amma ba za su bugi yaran ba kuma wanda aka musu ado yaran su ba za a taba su ba su riga sun sha horonsu a can saboda haka sai dai wanda suke da marmarin su gan su ne yawa in ka yi kusa ka yan kallo yan kusa kuma a dan taba yawa lafiyar jikin mutum da bulala ni ga marmari ga kuma abin nan na cutarwa
2: kwana nawa ake wannan biki
1: a ranar da aka kawo su ba a wani dogon abin nan ranar da za a kawo su a wuni a yi shi ke nan kafin yamma an sassallame su kowa gidansa dojiyar su su bata su shiga rububinsu su koma cikin kurmin da suka fito
2: wani suna idan yaya mace sanya suna sunan da za a sanya ma yaro kamar kwana nawa ake dauka kafin a sanya suna a lokacin sanin waye zai sa sunan yara
1: a suna lokacin da ake abinan din so kan haihuwa ana yin haihuwa kawai za a sa suna ba a daukan wani lokaci
2: ana haihuwar
1: ana yin ka haihu aka yi zuwa ne kaza-kaza shi kenan sai a sa suna tun da yake ba wani buki za a yi na hidimin jajajira a sa sunan ba saboda haka ba wani daukan lokaci a sa sunan kuma suna haka ne kasau ba wai wani abin nan ba abin da ya fito kawai suke so su sa sunan ibrahim ba ka'ida irin na addini ba ne balle
2: kamar batun waɗanda ake yi musu kaciya daga shekara nawa ne yaro a lokacin yake cincinta kafin amar kaciya
1: ai ba wani maganar cincinta shi ne ga wakwa wanda ya kai kamar a shekarun da suka kai bakwai zuwa sama wani ma zai fi zai kai goma ka gani wani ma zai kai goma
2: to su waɗannan dojina akwai dubban shekara ne ake ɗiban yara a kai su a musu kaciya ko kuma akwai wasu shekaru da ake ɗiba kafin a tattara yara
1: a wuraren mu shekara biyar-biyar ne
2: bayan
1: shekara biyar za a samu wasu yaran sun taso a kai su in suka fito sai bayan shekara biyar
2: to a lokacin akwai ana samun gardama daga gurin wasu yaran a lokacin da za a diba aka ga yaro ya gudu wata kilab a neme shi a rasa ko wani abu in an samu wannan ya
1: inna ai ba ka sani ba ma yaran ma kafin su je din marmare suke farin ciki suke don suna gani sa'o'in su za su je inda su abin nan ba saboda haka ba za ka taɓa samun kai wani yaron ma ana kokarin ma ka ba zai je ba yana kokarin shi zai ce saboda idan wanda suka yi suka fito aka gairin adon da aka musu aka gairin duk wanda suka yi to kowa sai ya zama yana sha'awar shi ma ya je a yi masa
2: baga wa bikin suna akwai shin wani lokacin da aka ga an al'ada a wata kabila idan aka samu fari ko da damuna ana noma ko wani abu akwai wani abu da ake abarawa menene kuke a lokacin
1: su wasu abubuwan da suka shafi irin wayannan abubuwa ba safai ake ta wani nuna cewa ga illarsa ko wasu abubuwa ba su kawai suka dauka yanda ya zo sai su mai shekara da ya yi muni in yi ma za a yi wasu abubuwan nan ma a zai kama su canfe-canfen nan dai irin su wasu abubuwa boye ba za ka gane abin da ake ba a yi su don lokacin fari yakan zo kan gaskiya kamar yadda ake ba don lokacin mukan yi gayya kamar za a yi noma akan yi gayya kamar a ce gonan wani kaza ranar kaza za a je masa noma gonan wani ranar kaza za a je masa noma ba wasu ya biya kudi ba ba wani zafin nan ba shi dai kai dai ka yi abinci ka yi koro da komin da iya ka dafa a yi a wuni gaba daya a gona a yi to lokacin farin dai gaskiya da yake ban samu wani cikakken bayani akan akwai wani abin da ake musamman in aka samu irin wannan iftila'i ba
0: godiya Alhaji Lawan Baraza Dattijo da ya fayyace mana tarihin kabilar Barawa a takaice wacce take karamar hukumar Dos a jihar Bauchi za mu tsaya kan wannan batu na suna sai a mako na gaba da yardar Allah za mu mayar da hankali kan sauran bukukuwa na al'adar Barawa a madadin gidan rediyon Bauchi BRC da ke daukar nauyin kawo muku shiri ni da na gabatar Zairi Dauda Bunga ke fatan in huta lafiya.
3: Tunar Lagoshika Uzair Dauda Bunga dauke da shirinmu na mutum da al'adarsa. Idan Allah ya kai mu ranar Talata da misalin karfe 9 na safiya akwai sabon shirin da zuwa mai sauraro akan mita 94.6 BRC FM Bauchi ake sauraro da misalin karfe 11 dai akwai filinmu na zaben mu kwanan lafiya. Oh, my God.

Come on.

Kita datang ke bangsa makin ke bangsa.

Chào mừng cả nhà

Mwalimu Kahoma Mondola, sema cheni ngode. Kabu

layin da ake zagaye wajibi ne kowace tawaga ta yi biyayya wa jami'an tsaro na gwamnati da membobin committee maulidi na Riyadul Islam don ganin an yi zahara zagaye lafiya. Haramun ne wata tawaga su fita daga wato da wakar da ba ta musulunci ba. Wajibi ne sautin baitotin wakar sha'ire tafi sautin kiɗan cikin ta fita. Wajibi ne tawaga su bawa na bayan su hanya su wuce idan motar su ta samu matsala. Wajibi ne kowace tawaga su kiyaye dukkan abubuwan da zai haifar da fitina ko cutar da al'umma lokacin zagayen maulidi. Ba a yarda tawaga su fita da abubuwan hawa kamar mashin, keke napep da kekuna sai dai na taimakon gaggawa wanda aka amince kenan su fita. Ba a yarda wata tawaga ta yi kutse wato kutse ba balle ta biyo wato ta biyo layin tun daga farko. Wato ana nufin cewa ba a yarda a yanke layi ba, kowa zai koma baya ne biyo layi daga inda aka fara. Dole ne duk tawaga su fito da wuri lokacin da committee maulidi Riyadul Islam ya tsara tare da ma'aikatan wato ma'aikatan addini na jihar Bauchi. Haramun ne sanya tufafi mai nuna wato tsiraicin jiki mata maza yayin wato da rawa na batsa. An haramta wannan, dole ne in lokacin sallah yayi a tsaya ayi sallah. Doka ce a tsare wato a kare muzahara da wato watsewa duk daidai misalin karfe 5:30 ake bukatar za a watse na yamma. Duk wanda ya kamata wato aka kama shi bayan wannan lokaci da aka faɗa to zai fuskanci hukunci daga cikin waɗannan dokoki da aka gabatar. Duk wanda ya karya to zai samu hukunci. To Allah sa dace amin summa amin, kuma da fatan za a yi bikin maulidi lafiya. DRC TFM Bauchi ake sauraro. Nan gaba kaɗan dai kamar yadda na gaya muku akwai filin zaben mu kwanan lafiya.

Baba,

an fata ne ji kuna faɗi walidan ba su da hankali walidin da ba ta ba ne zamanin tambayar wasu ba fara kuma ya zuba kuma kare ka taimaka kuma kare ka yi mai taimaka bukatar ka da tarayya da kankan ta zama ba ta yi wa ba adam ne ka.

Thank you.

Yeah.

0: kwechi kada yiva le hangwe mpanda che ava mbonje
1: a buri namba buri magari yakachisa chana
0: arira ajiva aya ina hangwe ina dokya ina dena hangwe indai maya kada yiva le hangwe mpanda aingauna e hangwe mpanda kada yiva le hangwe kaya
1: babon kumea
0: mpanda
1: ya kaya kukutu kanda ande mpanda
0: ya
1: kaya hangwe una kaya mpanda ya kaya baba